0: isbaga na nakakaistorya na. Iyan ang riparo ko, Sir Manny, po pa ka ito kan mga nakaliis na pagselebrar kan Tabak Festival na kulang ang promotion sa mga paragibon ng tabak. Although, may kunyan dyan para may exhibit na binubugtak sindahan, dinidisplay lang, pero kulang dapat sa mga paratsyenda ko tanin tabak, iyan ang tinatawan ng taning pagkakataon na sin panahon na may promote ang maray. Sa palibot kang plaza kung nagkakaigwangani kay mga kaun-kaunan, natatawanan ta sila ng pagkakataon para makapagnegosyo. Inikuta na nahanap buhay kan mga paragibon ng tabak, tinatawanan ta maning lugar na mapwesto na hunian sa tuya. Kasi kaya kita igwaning tabak festival na selebrasyon dahilan sa mga paragibon ng tabak. Iyan ang purpose ka yan, mga tugan. Ngunyan, kung daita na iyan matatawanan ng atensyon ng mga paragibon ng tabak, useless na po ang pagselebrar niya to kan tabak festival. Kasi wala na eh, daita na pinopromote si Sinda. Unless otherwise, mag-isip na kita ng ibang brand pagselebrar niya to, pagpromote. Mga tugan, kung anong igwa kita digdi sa tabak, alimbawa, padjak, o wakasalidahan na kan, padjak, maambot na. Bago na tabak festival. Sabi man ka na salida. Ano na ngayon, sir? Tabak festival man girare ngayon. Kuyan ngayon, tabakla festival. Puro anas ng ganyan ko. Katama niya ako, tatabakla festival. Hilingan ngayon sa tabako. Ang piga-promote baga ngayon, mahiling mga nginindupon ngayon kayo ito sa good sangon yan. So mga kabaklaan, kamumando niya ko. Party lang iyan. Ngayon, maabutan panahon, kung dahita na ma-promote ngayon mga paragibon ng tabak, nigdi sa tabako, may tabak festival man kailangan ngayon. Kundi ngayon, iba na nga rin, tabakla festival. Ngayon ko. Ang dudunong niya ko nindo. Good morning. Sa bagay, dahi taman mabasol ang mga kababayan ta na magriparo mga kan. Nakakamali siya man, Sir Manny, ang mga kababayan ta. Natural iyan. Natural iyan na namamali siya haninda, no? Dahi man lugod na. Kaya dapat, ang yun, ha? Oy, sa mga nag-iisip kan mga pag-promote, kan mga, kunyan, kultura, naigwa kita rin di dapat. So, talagang kung hain ang kumbaga tema kan celebration, ito daw nanta nin halangkaw na promotion. Ganun po yon. Slab ni Mayor na may kay ito ang mga parapadyak kaysa mga paramulyong tabak. Pati reindeer, Santa Claus, padyak. Dapat mo yan, mabago na yan. Ang imahe na yan. Kasi tabako, kaya nga ni tabako, ang satuya baga tabi mga katindugon na pinaglalaban ni maski kang inot, ginibuhan pa bagayanin ko niyan, parang dramatical, ano ba yung akayanan ko niyan, presentation, kung papaano na midbidan ang pangaral na tabako, dahil duman sa sarong ama na pigsusurog niya so sa iyang aki sa mga dayuhan, as in, pipakuan niya so sa iyang kunyan, inihaw, pigkuan niya so tabak, ngayon, tabako, so tabak niya daa, tabako, yan, tabako, kaya duman na kaigwaning pangaral na tabako. Hoy, sa mga istorya. Ako gari ako istoryan. May istorya sa nako, pero bako ako istoryan. Kundi alas 8:04 na po din pagka morning. Malipat na kita. Ini man si Usla Uno. Bonus kaman sa buhay mo. Mapaw sa program progreso, pero siyempre, ito naman. Ang tabay ka mo, matira doon. Diyan sa technical department, mga katindugo, nakaibahan ta, si Sir Manny Almoguera, si Ma'am CA, si Ma'am City Administrator Tabi Ami Ilagan, kan siyudad ding tunay na pagkamot. Sa pangaran ni Dugabos, sa pangaran man ni Mayor Ray Bragais, hindi po sa programang Servicio Asin Progreso, mabultad ako tabi sa programang Tirador sa Uno. Dahil magharali, dyan sa nakamam, mga manoy, imanay!
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Tirahon to na, tatibado tirahon pa ka niba?
1: Tira.
0: Ngunyan pong Biyernes. Good morning. 26 na kan Hunyo taon 2026. Ultimong Biyernes kan bulan in Hunyo. Magribanan kita sa God alas 9. Si Sir Manuel Mugera dyan sa Technical Department. Good morning. Edward Deus Tabining.
1: Salam. Tira.

0: Dakol kitang pag-restorehan sa loob din sarang oras. Nagkakariribok na naman ang mga kababayan.
1: Hala, tira!
0: Bagas, bagas, bagas na nagpakawagas. Basta talaga ayuda, day mahali na igopo ning reklamo, igwa nagngungurob-ngurob.
1: Hala, tira!
0: Paano man, day magngurugang na bakuda sa rama ang pagtaonin grasya.
1: Hala!
0: 10 kilos bagasayang man ade, day ka na mabakal kan 10 kilos. Bigay, bigas sa masa, BBM rice. Ali po ang budget kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I provincial government, ipigbagsak sa mga munisipyo as in syudad and budget. So pigdi-distribute, tigdi po sa Tabaco City, tapo ito ni Mayor Ray. Sabi ni Mayor Ray, ang lista na iyan, bako po ang nagpili ka ng LG. Ali yan sa Provincial Government of Albay, mga katindugon, random. Ah, pag may nahiling at katindugon, ano, sa social, ali dyan sa Buang Council, Tabaco City Buang, random ang pagpili. Pag sinabing random mga tugang, ano nga ya sir, ang random selection na pigsasabi, dapat kaya pigpasabot nindu ini sa mga paraan tabay ta. Pag sinabi mong random mga katindugon, salamog ang pagkunyan, bako ki daiki ito bagang saral tugang tabi, daiki specificong pattern ya, random ang pagpili tabi mga katindugon kan magiging benepisyaryo. Ngani sa labi gusto nang gumiboni naki. Igwa tabi sarong arong apat na persona, igwa maski da ipang mga agom igwa. Iyon na nga iyan tabi manay fi manay pe bordeos. Iyon na iyan supig sasabi ko na epekto kang random na seleksyon. Tawara po yan in pattern. Kung sisay dyan na mapipili, amo na iyan ta random ng seleksyon. Pagabos, sabi tang kunyan, bagas na ipapanukan gobyerno, tap random selection, amo na iyan. Kung baga, so maswertihan sana na makakaresibi, amo na iyan. Taga-busman, ako nagtutubod, gabusman mo yan, minimbaga sa day, lalo kung tiyos ka. Mo lang, kung day kakasabay dyan sa lista.
1: Hala, tira!
0: Ang maray dyan, i-post man ang listahan sa social media. Tangani na magkahiriling, buda, dahil na maduplicate. Dahil na maotro na sunatawanan na hali sa probinsya, pag abuting di sa syudad, matawanan pa.
1: Hala, tira!
0: Yan ang dapat nagibuhunin do. Pero igungan, hindi sa kuya kinag-chat, na i-post na ngayon ni Kap, tapos ngayon, inutro ngayon, nag-repost giraray si Kap, pag-post ngayon utro, dahil na supangaran ngayon ka na maami, napauno ngayon. Yun lang, doon tayo nalungkot.
1: Hala, tira!
0: May tarauhan naman dyan sa Bakakay. Sa

Kung pigpipili na kan mga barangay official, eh, dyan may problema, tabi. Kumusta na palan si Cha Diling dyan sa Sugod, Bakakay, Albay? Tia, kumusta ka na, tabi?

Mike. Apo. May nag-react di may nga tugang waragas na daa. maski nga ni ngayon so mga para night market waragas na ramnindo ko nanta at nasiring ka na nagkawaragas sa night market.

0: May maistorya na naman kita kan sa night market. Kunan ta kamo nagpakawagas diyan sa night market. Ta iyan so kahagadan mga tugang tabi kan mga lehitimo mga paratsyenda ni mga gulayon sa opisina ni Bon Imperial ni City Councilor Roy Bon Imperial. Kaya tabi perang beses baga kamo pinarapod ano namang balik-balik ina. Kaya nagkawaragas kamo diyan ta. Pigreklamo kamo diyan kan mga kunyan inihong lehitimong paraudan sa third floor ang magulayon na naapektaran susayd ng hanap buhay kan operasyon Lunes sa good Domingo a night market. Nagkauroyo na baga kamo diyan, nagkaerestorya na baga kamo diyan, paulit-ulit kita digdi. Maray nga ni taday kamo pigsaway na kan LGU na nagapuesto kamo duman sa New Road sa San Vicente. Takon magreklamo man giraray, yan ang mga paratsyenda digdi sa merkado publiko na mas kinyao na kamo dyan sa New Road, papagbawalon kamo. Ta nagkahuro na baga kamo, nagkauruyo na kamo na ang Webes, tama ba ya? Biyernes, Sabado, Domingo, inintulong aldaw, Biyernes, Sabado, Domingo, matinda kamo dyan man sa taas sa merkado publiko. Abo man nindo magtinda. Kamu so nagibok kang kasunduan, kamu man sa nasunagsuruway kang kasunduan. Di ba? Aram maganinduan.
1: Hala, tira.
0: Naguroro na kamo, pinarapod kamo. Ngayon mismo si Konsyal Roy Bon Imperial. Ang sabi nindo, nagkauruyon kamo na matinda kamo, apat na beses na sana, kada banggi, dyan sa night market, dyan sa Divino. Pun Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, din banggi. Ang pagbiyernes, Sabado, Domingo, kamo magtinda alas 3 din mag-umagahon hanggang alas 7 din pagkaaga dyan sa third floor kan Tabaco City Public Market.
1: Hala, tira!
0: Tapos mariklamo kamo mo waragas na kamo man sana na nagsunod kang kagusto kang kasunduan na ginaribo nindo. Mapagalon!
1: Hala, tira!
0: Kung ako si Mayor, ugari ba kung man ako si Mayor eh? Kung ako si Mayor eh, na nagkahuro na kinarayo na suristoryahan ta, tapos nagpapara si Renutil ka mo, nagigibo ka mo ni sa diri nindong gobyerno, ako na ko si Mayor eh, purun-punun ko ka mo. Kasi may hururo na kita, anong data kan sa tuyang pinagrestoryahan, kung daita man sa nasusunod dun, so sa tuyang napagkasurunduan, dinay ko tang samok. Ngunyan na masamok ka mo. Kamu masana nag-ibok ang pagiging masamok?
1: Hala, tira.
0: Salamat ka mo, tan-alkalde kang Tabaco. Mabuot.
1: Hala, tira.
0: Ma, kunyan, ma, sinabot-sabot. Pero kung ako kay Mayor, ano sabot-sabot? Naguroro na kita.
1: Hala, tira.
0: Puron, papuron-pun ko kamu dyan, gabos.
1: Hala, tira.
0: Kasi tama ba, Galibiano, marayon sururon. Dapat na inindo yan pigbabago kung ano so na pagkasurunduan nindo. Tapag once magreklamo naman ini, tamas kiharayo na kamo, anaapiktara naman nindo, so para tinggal dyan sa kunyan, sa San Vicente. Hindi, para tinggal dyan sa San Vicente, sa may sampangan kang simbahan. Pag nag-night market kamo dyan poon, yan na aldaw na iyan, quick lamo, i-allow naman kamo, sigurado iyan.
1: Hala. Tira.
0: Pasalamat kamo. Taday pa nagreklamo subaga para tinda diyan sa may San Vicente. Day pa gayod na matininda na apektado man susay ng hanap buhay kan mga nagatinda diyan sa may New Road.
1: Hala. Tira.
0: Kaya day na kamo magpareklamo na waragas na. Na kamo man sana nagwagas kan sa indong napagkasunduan. Ano na tayo?
1: Tira.
0: Alas 8.26 ang programang inihatod sa sainukan mga minasunod ng mga sponsors. Katuwang tanigdi ang Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung kamo nangangaypuan tabi nin Medical Oxygen, Industrial Oxygen, Acetylene. Asin kung naghanap kamo nin Liquefied Petroleum Gas o LPG na tigdi-deliver po nin libre. Free delivery tabi sa sino mga kusina yan. Diyan na kamo sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Sa Purukunukan Barangay Bonbon, Tabaco City. Kahilera po yan kan bulwaga ng katarungan.
1: Hala, tira.
0: Hanapon nindo si Ma'am Elena Fernandez. I-chat nindo ang sa iyang Facebook account, Elena Fernandez.
1: Hala, tira.
0: Order na nin LPG.
1: Hala, tira.
0: Paripil ka na kan oxygen tank kan sa imong namumutan sa buhay.
1: Hala, tira.
0: Basta kay puhanda po nin Medical Oxygen. Dawa matanga, magtuktok ka mo, pwede ka mong pabakalan.

dan Sejin and Acetylene Trading. Kon raot ang cellphone, dahil tabi na pagpaparatiuson pa na magpaparapindot kang raot na cellphone, ipahirahay na sa pinakang maurag maghirahin ng cellphone. Digdi sa syudad ding tunay na pagkamon. Diyan nino daraon sa Sweet Sal para panapon sa natabi nino dyan. Si Sir June or si Ma'am Hazel na Sardinia. Sweet Sal pa rin computer repair shop. Pag-uso ng raot na cellphone ang kayang hirahayon, pati laptop, pati printer, kayang tirahon dyan. Pero kung dahil na nanggad mahirahay, ta talagang raot na. Nagpapautang dyan in gadget, nagpapautang dyan in laptop, nagpapautang dyan in iPhone. I-download sa nanindong application na Skyro, mag-fill up lang kamo kan application dyan. Magdara kamo kan validong ID nindong, makakautang na kamo tabi. Kaya dyan na kamo sa Sweet Cell Panit Computer Repair Shop, Tomas Cavillis Street, Parangay San Juan, Tabaco City, kataid kan ka sa All College. Kung mapaprint kan mga dokumento, mga papel na gusto mong i-reproduce o kaya ipaprint, may photocopier machine naman dyan tabi. Nagpiprint naman po dyan in mga dokumento. May saropasin ng brand sa kalasimbahan sa Kelerakan 7-Eleven. Yan dyan ang switch.com gadget center. Para mas madali ang komunikasyon, simple lang ang dapat nagibuhon. I-follow nindo ang Facebook account, Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Chat na nindo si Sir June or si Ma'am Hazel na Sardinia. Oy, may birthday ka? Anniversary nindo mo niyan kang kasal? Or kung da'y, ano yan, week sari kan sa inyong pagiging mag-boyfriend-girlfriend, ganyan na pitcha 20 size? Pag-ibon na nin burak na pangregalo, dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, tamawarag dyan magkuti-kuti nin burak na pangregalo. Basta burak na pangregalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop yan, asertado ang servisyo. Naka mo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Nagigibo dyan in surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, sympathy flowers para sa mga kababayan tang may kamunduan. Pero kung may birthday, ang pag-ibon nindo dyan, best kape bouquet, bakal ka mo duman sa tabi na sister kay Ma'am Yoli. Iyata, kompleto dyan kan best kape, may green, may black, may original, may gold, yan. Tapos darhanan nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, ipag-ibon nindo nin best kape bouquet. Magkara niyan man sana yan, ang tindahan ni Ma'am Yoli kan Tabaco City Public Market, haraniyon sa may Lotto Outlet. Diyan sa may food park, lakaw-lakawan mo, hanapon mo ang pwesto ni Mr. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Do, oh, iyan na pangaran na iyan, tayo man ang pangaran kan sa Facebook, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Hanapon nindo ang kalalaugon ni Wawi de Guzman, ang mati ni Idol kay itong mga panahon na sikaton si Judy Ann Santos kasi Wawi de Guzman sa Mara Clara. Ayun yan. Katuwang taman sa programang ini. Sa oras alas 8:30 sa talibong kanorasan. Board member Carol Siga, board member Vic Siga Jr. Servisyo sin pagriparo sa mga taga Primer Distrito na po nagkikibrada. Pon kay ito sa kunsangunyan. Siga man gilayon. Katuwang taman, City Council, Lorinair Burse, tandaan. Rineher Bursi tandaan, Rineher Bursi tandaan, tandaan Rineher Bursi. Kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Rineher Bursi. Tandaan Rineher Bursi, tandaan Rineher Bursi. Katuwang taban, Honorable City Mayor Ray Bragay Servicio, as in progreso. Ray Bragay. Aro kaso jingle ni Mayor eh? Hala. Hindi ko daw matandaan. Taday man nagpatugtog. Patugtog ba yung digding jingle si Mayor kan nakali? Hey man ano? Ray, Braga is, Ray, Braga is. Sabi ni Mayor eh, pumakaray ka ngaya. Ha? Pinaglalaruan mo yung pangalan ko. Honorable City Mayor Ray Bragay Servicio as in progreso. Siyempre pa katuwang taman sa programang ini. Mayor Rashi Capos Bilo kan bagong malinaw. Happy sana sabi ni Mayor Shi. Anal ka na. An mabuhi kan malinaw albay. Pero labo-labo ang servisyo para sa mga malinaw non. Honorable Municipal Mayor Shi Capos Bilo kan bagong malinaw. Si Sir Manny, dyan sa tech ako ini, Ed Bordeos Tabi. Ano, tirahon.

Sige, alas 8.33 sa tulos in pagkamoreng. Abrido na po ang sakwitasyon sa 0966-420-2491. 0966-420-2491. Sabi ni Christian Masenas, congratulations sa say Ruth Arcos. Pasyauto po sa baybaykan Malinaw, Purok 8A from Arcos family. God bless po. Salamat. Anhagad misa na i-post ang listahan. Tadyan nga ni sa Barangawon, may mga nagtaram tapos nagpirila pag-abot sa dulo sa yumahan taday man daas sa lista. Iyo dapat mananggad na kapa nakakunya, nakabalandran mga pangaran kan mga pinibisyaryo kan bagas. Michelle San Andres, nakaluwas na si Tia Adeling. Ay salamat man ta nakaluwas na. Sana dur-diretso na ang pagkunyan. Recover ni Tia Adeling. Ano? Congratulations pa lang sa bagong kasal kang kasalang bayan. Madakol na naman ang batang for peace. Eling mo naman ni Suslaon. Dati na iyan na may mga kunyan. Ako, Suslaon noon. Haloy na iyan nag-iiribanan ko. Di ngunyan sa natabi, nagtaon tabi. Suslaon noon na magpakasal. Taram na madakol na naman ang batang for peace. Dati na, na may batang for peace bago sila nagpakarasal. Isko man eh. Pero labindang, Jen Abrera Christian. Ano daw tabi sa San Jose malilipot kung may bagas na panao? Gari, wara lamang. Pati basura, tigpipili sa naantig kukua. Dawa nga ni, nagsegregate na. Day kasabay, malilipot. Mayor Sinon! Sa mga parakulikta mo dyan, oh, namimili na ah. Ano naman ini? Una ko, kunyan sana, antig pili sana, so ayuda. Pati pala sura, pili man sana, no? Hiling na nindong gibo nindo eh. Maski da nakasegregate na, habo ko ano? Ah, hiling na ng mga pangyayari ni sa ibabaw kan earth. Huwag na ninyo kasing dagdagan yung problema. Mayor Sinon, iusip ko ni sa imo mga parakulikta mo dyan kan basura. Mayor Sinon, oy, dyan sa malilipot, Mayor! An para kulikta mo lagi basura dyan, nakasegregate na, abo pa kuha noon. Ano daw mo ya? Sabi ni GM Asisonio, nag-commento digde. Ano na tayo? Sir, hello po. Tagasugod, baka kay ako. Nagdangog po ako sa pigtaramo manungod sa 10 kilo bagas. Problema po sa ibang taga-barangay, pigtitiwala ang lista sa mga napiglilista sana kamag-anak buda close friends. Makihuron po ako sir, day mo na pagbanggiton. Oh, iyo. Day ko pagbanggiton pero nahiling yan ang pangaran mo. Salamat basta sir, arapil baga kita kan panahon ni Sir Bungalon. Yung man gerara yung po, nahiling muna ini. Sinabay mo pa ako dyan. Oy, an pagtao. Kaya man ngayon ay ka mo na nahuwisikan dyan ta. Permi mo pigbabanggit si Sir Bungalon. Di mo na nga na ipagbanggiton. Natapos ang eleksyon. Andrea May Botalon. Pabati po kay Romeo Botalon and Delia Botalon. Happy wedding anniversary. Romnick Bilaos, good morning. Ano na yor si Noon Sukarwas dyan sa may patio di San Jose? Nasa highway, sa tinampo, naguhugas. E, saro pa ini sa dapat pa. Tanasa highway pati, national road pati. Kung barangay road, medyo okay pa gayon. So, Uslao Noon, ade, ako pati, Uslao Noon, may pa singkop seat man. May pa singkop seat man ako tabi. Uslao Noon. Tila. Kakaray ka uslaon nun, pawad madalaganan mo susingkopsit ko kan mga pait mo nga. Nasa gilid man ito kan tinampo pero sa barangay ito, ano sa una mo uslaon nun? Maski barangay road, bawal ang singkopsit. Magtaram ka ta, tarang kasun ko ito. Maroromduman ang pangaran mi pag mahagad na kibuto ang mga kagawa digdisa mo. Ay, yun lang. Doon tayo nalungkot. Risa Kino Biloso, Marina Aga, kay Perla Bindal, Marina Pagkamorning Tabi. Ano na, pait na kita ta. Iyon na ini mga tuga. Ang sa tuyang pagkakataon nga ni na morning po. Hapot ko lang tabi sa laog kan pwede duwa ang makakuha kayan. Tadig di pa

0: sa mo, so dapat natawanan, dailugod, natawanan, salamat po. Hindi po kaya sa mo, pigpili lang, so tatawanan, bako man po ahali sa DSWD ang lista, kaya so dapat natatawanan, dailugod na kalista. Saka, ayun na initiative sa sugang. Kung bako yan hali sa DSWD ang lista, ang may problema na kaan, so pinagkatiwalaan ni Governor Noel Rosal. Ang bagas na yan na pigpanautabi mga tugang, hali po yan sa probinsya. Ipigbaba lang, pareho digdi sa Tabaco City. Kung sa pinagkatiwalaan na mga tao ni Gob, iyo man ang nagpipili kang tatawanan, dumanin do tabi haputon. Diba? Kung si Jun Ragudon, mapagalon pag ayuda kung si Jun ang pinag-restoryahan, lalo na subagas. Ta si Mayor, interview ko na kan Sarong Aldaw, ang bagas na iyan na pigpapanaw digdi sa Tabaco City sa mga buro barangay tabi, hali po nin probinsya. Iyo pigbaba sa kada barangay. Ang papel naman sa nadyan kabangko, mag-distribute. Pag-abot sa listahan, kung sisi ang beneficiaryo kayan, dahil po nakakaisi dyan ang lokal na gobyerno kung si Rizan. Iyo, tama na. Yao na sulista. I-distribute na sana yan, amigo. Good morning.
1: Good morning, Dad Idol.
0: Maribukon kan bagas?
1: Ano talaga si Bibim? Nag-aagot na na eh.
0: Iyo, puro paribok si Bibim sa kunyan. So, 20 mil. So, scholars, so financial assistance.
1: Ayaw ba?
0: Oo. Oh, pigpapara para ribukan para barangay.
1: Para suso ang barangay sa...
0: Sa problema.
1: Ano pa yung panao kay Bitain?
0: Bakong iramas, ade?
1: Talag ba nga si Arun? Ay, gawin.
0: Oo.
1: Pag may daraan naguram kay pasalubong, sabaw.
0: Oho, tama. Oho, tama.
1: Ano yung isang pwede? Kumagaki sa barangay, tango na.
0: Dapat ramas ko tama ng gada, de.
1: Oh,
0: mapagalon talaga. Napapaano man daw.
1: Kasi sa mga barangay official campus yung LDO.
0: Oo, nagkikilas-kilas na naman sa mga residentes. Bid din na susi sa natatawanan.
1: Kasi nagsasabi ang mga official na hali niya yung sa opisina ang lista. Makanuna doon sa mga rin. Ano ba? Ano napili ka na? Ano ka apay?
0: Pag ba ko ka-apil, eh, kasama yan, no?
1: Ano, ang gabos na rin mo sa barangay, ano kasabay ka na? Ano ka-apil?
0: Oo. Mali siya.
1: Halian sa ano? Halian sa ibang opisina, baguan halian sa barangay. Sumang ka-apil, ano ka naman na singgas na?
0: Mali siya, ho na din.
1: Tawanan ka. Sumang mga ibang, ano, patatawanan.
0: Mali siya, ho na din.
1: Malisya,
0: man. Alian sa maturugaan. Alian sa listanin mo. Pagamit yan sa listanin
1: mo. Mga barangay yan. Papa, ang pirilian ngayon, hindi na may mambagasin dyan.
0: Oho, manangan. Mapili man ngayon kami. Tawal mo ngayon, suapit ko man ngayon sa ima.
1: Kaya kumadagit yan sa muya.
0: Maski ano ngayong gibuhon takaan, tawalan ang buto ngayon sa tuya ngayong manok.
1: Walang kalsida eh.
0: Oo.
1: Ay mo yan ma...
0: Mabuto sa to.
1: Mabuto sa kuya.
0: Dahil mo ngayon maiba sa to, dawan ang gibuhon mo ngayon kayaan.
1: Kaya maski yan, nagsasabutan ko na tatawan.
0: Oo.
1: Sa indang tayo.
0: Iyo.
1: Kaya man ang kipakeram
0: na tao. Kaya man ang kang eleksyon. Realidad, amigo. Sabi nga ni, real talk. Ano pa para reklamuhan? Real talk, bagareo.
1: Real
0: talk sa na.
1: Sorry sa ko. Pwede mo nagkakawa.
0: Oh, maging one na sa nakita.
1: Awan nga. Ang reklamo dyan sa sayo mo. Mga espesyon pa. Sula din sa kuya na mali. Ay, kung halin. Kisinan rin. Patatawa lang sa iba.
0: Iyo, 10 kilo. Dapat ko ta. Tigri limang po. Or kung dahi, tigsararong utsaba ko. Lugaw-lugaw.
1: Abang pa ko masanay. Mga pambulat. Ay, tawa na sumasawa ng garay.
0: Dapat ko ta.
1: Iba naman.
0: Dapat ko ta. Oh. Pero kung yun na naman matawanan, mababadulan mo ang kapitan mo na kagawa na
1: dapat ko ta. Sudi, tapos ng eleksyon kayo ng Tampasigunda.
0: Oo.
1: Tapos ng eleksyon. Kailangan mo yan, Diyo. July, August, September, November.
0: Madali na.
1: Ibang bulan, eleksyon.
0: Ayun, madali na baga. Madali na. Ay, indang pangyayari.
1: Ay,
0: umigo.

0: Grabe ang pangyayari. Basta ayuda, maribok ang kinaabaan.
1: Maribok.
0: Para paribok ni BBM. Subayin tim, murukag sa mga estudyante. Ngunyan, subagan. Nakaw. Iinda kita. Salamat. Kinikon si John. Sir Ed, tara mo. Pag nagtokon, nga ni Deng Kitig Diriit, nga ni... Aram ko kaya ko. Ang aram at ang tatangan niya sa... Ano yun? Big Masa. Ito talagang su... Baga na pamilya. So, dahil nakasabay sa purpose. Perming... Actually, limited naman para sa gabos, mga tugang. Kundi abot kang sa akon, dahil man nangyayari, perming igwaning pa difference, mga tugang. Oh. Talaga ang tawanan ng kuta na kanbagas na iyan. Kundi na igwan na ng pamilya, kung na baka sa rong sa listardo, rong ka, pagkaredo, rampay kong halis sa gabi yun. Ang tabi, nura, ang tingin. Nasa liso, nura, yan, so, iya, ang tatara, mapag-reklamo na tamo di sa social media. Timala pa sa nao mga katindugon mabitiba na taba kabagas supruta waging isyaon mas dyan sa may royal paano naman so nagtitiner sa laog na nagbabarayan hindi yun yun sabi ko mga problemang an ako nga ni daing purpose din natawanan kijis kilos rice ni Juban Costa no kaya alis ka. Badman, paano kaya, Liz? May, kunyan ka, may negosyo ka. An ago mo gayon. Sa may, deka. Digwaki, igwan ni force per me. Ano, hindi ko nasabutan. Nelma, si Moning Tabi. Eh, araw ka ini. Kunday ka muna tawa. Pero, talaga sabuta, di. Kapit, pariho mo manti. Tapos, kapit-bit na bagas. Kanhinos na bagas, masa. Ali, bagay pigpan na PM Rice Kia. Tapos, tapos na day kasabay sa mata sa bota day na kung pwedeng mag-cry ko sa ikaw.
2: Hala, tiyo.
0: O bako, ang sabi ni sa takulan na ini Mayore, ngunyan pa sa nasulang, Mayore. Ay. Dahil may madun mo na sulista, gay, pigpo-post bagan, na binda, na dyan, sulang, panaom na ini nakakuha na si Poncio Pulia, na, bli. Puro alawig, mapagaw, kasi mamatch ka rin si bisikular na barangay. Oo. Oh. Imamatch mo, bro, bli. Bata kita, ba, muyata, permi, makagulpi. Mga muyata, mataunan man.

0: Mahal. Rin kung magluwas sa kunya sa probinsya, ayun na yan. Kay Giselle Parada sa parahin makuha.
1: Diba?
0: Lahat ng Edmayaman, yung mga tios, pero talagang lang pat silbir mo, yung baga. Pero ba, na ikaigwan ni Gusuan, matios Gusu ka, ang arog ka siya na magmahat na. Iyan ang kay tangki pambaka mga baga. Tios Puroksit Elba, tatatuyo sa maluyak riba. Dutin, saan pigmi sa kaldero. Morning, sir. Bilagsik ko, kapare, paan ko nakangay ko, pag niyo ni Ara nakarisibi, iski na ipigay ko. Naman ko nun sa maabot na, makabawi-bawi. Baga gumawa. Ang ayuda sila noon ka. Aday ka mo tigtaon na dyan. Ako dyan sa mara butaon. Yun. Yun na lang. Ina. Day sa ayuda. May tupa. Ayun nga ni kuta na tabay. Kaya ta nagbalik ka. Sabihin siya sa pyo. At sa iyo yung rabi. Ko na. Pag mas nga tugang. At napam sa taklo. Nabi da. So, inigunas naman. Sabi man. Welper. Attorney Patricia Claire. Kung 15 sa pambagkantalong estudyante. Baga na gura. Kundi may naman agong dilema, tagarong an natugang mga biktima sa pre-quarantine, may kapot mga tugang, sukatur si Anyo. Si Anyo. Sukatur si Anyo, mga kaibakan sa sarong manapulay, sarong abogado, sa range shooting, mas na dupo na nakagada. Kaya sukin siya. Garong ngayon, to, tabagang ngayon, duas krimen. Dahil na kamo magparareklama, tataw, natawanan, ayun, dahil na magbrabi, paralyzed election, iboto, so paralyzed. Aram na sa teknika po kasi nung padagos sa pag-abak. Kapag atugang sil amo. Padagabi on. Bye. Hala.
2: Looking for a school to start your college? Tabaco is here for you. We offer the FOS programs, management, business management, and search for Lumcrim free society management. Chef Uniform, pleased to announce that Tabaco College is free tuition and free uniform coming first year college students for school year 2026 to 2027 in the following courses: Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Science in Business Administration, Majors in Financial Management, Economics, Marketing and Human Resources, Bachelor in Computer Science, Bachelor of Science, Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, Majors in Filipino, English, Mathematics and Social Studies, and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the first 60 enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial stress. Tabaco College is where your future starts. Tuition free. For transferees, there will be 10% discount on tuition fees and free department uniform. Enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tabaco College at number 5 Tomas Cabilas Avenue, Tabaco City.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang ratang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Visit St. Jude Animal Bite Center sa building Tahit near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996-9799.
5: Bes, wala. No, digdi, may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masaing ka.
5: Ah, sa Bimmers pa, tricycle, kidagdagong. Is paman mabaka. Ang iba mo kay Barakstar Commercial. Mga gamit sa meso, kitchenware, tinolial, pots, food, gawatan pang act-supply needs. Ako mga birthday ka.
6: Ay, sa mother, ito mga bakalan dyan. Naman, baka kim sa birthday ko. Mga buka, hinapon sa sentro kanta. Nalang saman kang kay. Ano mo? Mus na.
7: Mag-start ko mer. Makong galon building. Dinale, tabi-tambikal.
8: Rest FM, your best music. The One News FM Music Fish Station. One News FM. Ang balita, masyon, at dabdugtugo. Ito, Radio Mania Pladia.
9: Alubo, kauswagan, asonin ngan.
10: Hadun kay Bob, so 91.3.

0: God, it's another Friday. Kamusta ka yan? Sa likod nga ng sunod sa dyang natin na kabatsa. So, syempre, nanunumbal. Tinaling ko natin, ano, parang three. Morning, Seth.
1: Pos, nakatutok sa Talubo, Tabaco. Good morning, Ate Seth.
0: Present na Romnix. At daw. Any process ka ba? No, dunod. Yun, nabatilita.
1: At bahala na. Hindi mo talindihan. Galing, umulan.
0: Kung ka, syempre, usapan, ano, ba, estang mentional. Mga students, late, pinanangaan ng sa investigation dinating sang sa Didi Gorber ka ba dyan?
1: Po masyas.
0: Oh, kulang nga ni.
1: Ang lang yung magnanakaw. No? Dapat ang magaling ka maglaro na yun. Ah, may lang. Hindi po maalala. Basta araw na laro.
0: May siya gawin yun na. Think, do. Sabi, alamin. Kung nila, eh, yun na Gen Z ba to?
1: Oh, parin na.
0: Paano? Oh. Oh. Pag ng CC ng games, it's developed. It's 15 pro player whom are minors. Sinari CC Ari Aboy para ing F set out after the god access to the game after ang intaklo 3 and dead and sa wound. So wala siyang season. Wala. Very grabe yung mga ganitong online day, John.
1: Are you? Pwede mo lang pero no. Pero nila mo.
0: Wala. Ay, ang
1: po kasi na-try.
0: Anyway, so wala. Very friend. Loadable friend. Daddy Neil Batis. Steve at mang siya nila at miming na, sa sexual predation. Grabe. Diyan di lamang pala yung so, sa siyempre, at sumang si DILG, Harry Jolia, na ang simposible ng maragot at bata sa mentong basa yun na at least, no, ito yung game.
1: Ano, kasi high school lang. Si Puni, yung maro pa yung...
0: O, pasin to. Totoo.
1: Yung alagaan
0: niya. O, no, ikan rin na. Hindi alam na nakaka-relate. Naka, ano ba yung lento namin nung time nga all this five sagsag. Five na ablo. Merong panood niya ng, di ba, nag-vol. Yung kalakmi, nahati. O, magkita na. So, meron student, abagin kanyang, sipin mo. So, yun na yung pinakamana nito. Wala shooting, ano? So, say, sa ba, meron mga ganito nga insipin.
1: Wala.
0: No? Parang,
1: power.
0: Power. Parang ikaw lang ang masaso. Talk ka. So, yun po, talahala. So, ba, bubo, sang ayaw, iyang, ano, itux. And, may Asia, na meron pang break it, may ay, no? Okay, na rin sa ating katalubo.
1: Ayan, el papa, ano, out sa Balading Malinaw, Icogs Canyo, Inabuaw, Urang Benbenito, Cardas, San Estadio, Bacalio, hello din ka, Masenas.
0: Yan.
1: Oh, din po, Mon, kina, ano, yan. And, kaya,
0: lo, so, wala,
1: si, wala
0: si Adelo, kay Kuya, happy listening. Okay. So, sa mga naman, Ses, ano, no, pinag-usapan na, friend, conflict with the law, no, at kung saka, ay, within sa mga events sa line ng ending, ayan, Lalubo, Tabaco, para, just you, Tabi.
2: Gusto ang iyong pang... ng pag-aagang nag-agroon
3: na nalulong sa droga elementary
4: ako na yung mag-uginaping pag-aalam na compute ayun on hindi pa alitin.
5: Still have a million dreams. Nawa, seeds sa iyo ng Tabaco, Department of Education, Division Office, and Alternative Tabaco, ang Talubo at pamamating mga online classes, maaari mo yung pangarap ng buhay sa iyong pamilya. Makinig lamang to agang alaga dito lamang sa One Radio Ramang Talubo. Ating mga magagaling na apps, sisigura na tapos mo ang element, high school, at senior.
6: Totoo, ating pakikinig lamang at makakapag-aaral?
5: Well, may effort masa on-air and online, ikaw ay mag sa faces and assessments. Tuning a good on your dreams for your future.

0: 0928-646-4292-409-3467 at 0928-646-4290-962 409-3467 0928-646-4295.
1: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo ALS. Matutupad ko pa rin ang aming pangarap.
0: ALS, this coming June 17th, sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo ALS. Talubo ALS.

0: probably this facility, and then pagkatapos kapag dagandang yung niya, dun siya, years old siya, undaw siya, kumbaga makala. Kapag hindi okay yung kanya. Pero tama kayo lang, syempre, walang criminal case na final against sa kanya. No? Pero naka-detain siya as of now. So, part na yun, meron mga accountability. Hindi siya lang. Hindi siya scot-free. Because, and ma din, din mambing, yung 14-year-old na sinabi, yan nagmula, 33 guns sa binaril.
1: Yung nakakalungkot din, siya balibalita, it was a bit ng years old. Pero, man sa ganyang buhay pa ba ang nagupit, which is, lagi naman natin sinasabi.
0: Oo nga.
1: Pupuli pa pat.
0: Oo. Sa atin mo.
1: Identify niya. Pero nakita pa rin, it was planned. Pinag-usap. So, murder
0: is sa 15 years.
1: Although hindi nakashoot kasi yung ng putok lang yung talagang bad cops.
0: Pin mo yung sila ng ganiba. Talagang yung buhay dahil hindi naman natin yung buong story nga doon. Bahala talaga na hindi mo control it. Papatao at
2: talaga kasi mamuyang at emotional na kalagayan nito na natutulak sila yung mga uri hasan po.
1: Naman tawag na hirar no? Ni Mo. No? So yung una logical loving seeing yung self actualization. Nag-research about single parent. To kakalungkot. Basahin ko lang ha. So, are an estimated 14 to 15 parents in the 14 to 15 million parents. Bring up the 95% women. So, 95 on sa 5 million na 99. Million something, no? However, official Department of Care and Development shows data that only 109,400. Kung 15 million na ito nakalist, only 60 million la, 1,000 lang ang number. Sini natin sa isang sick na babae, ano bang katutok ba siya sa mga anak niya? I-guide ba siya itong single parent na ito? Nasa labas siya, sisikap na maghanap buhay sa mga bata. Isang kunyari MC kasi usually iwalay. Wala pa siyang boss, nasa posibleng naglalaban kung masipa or tabagan niya ng bahay. Pero hindi yan ang case. Alam mo, may single, may dalawa na siyang anak. Alam mo ang hinahana doon sa kanilang community, dito lang yan, men. Sobrang unreal thing. Doon sa Bible, hangus na hangus. Talagang tla, walang to. Tulungan niyo po ako. Siya nung kanyang live-in partner. Alam niyo po, ayaw niyang kumita ng early in the morning. Yung mga tiyuhin partner niya. Kano lang ata niya, kada mayroon silang sexual na for 20 pesos pang...
0: Grabe.
1: Yung babae, grabe, parang yung puso ko. Sabi ko, nak, ito iniingat-ingatan mo. Tapos ngayon, kailangan gisingin ang mga para makipagtalik bahay. At ang kung bugaw doon, yung naghahanap ng makaka-partner ng kapilang mismo niya. Isa lang, situation ng rin. Actual, no, sabi, bakit? Masyado kaagad. Kasi po, hindi po ako. Kasi ang aga-aga naman po. Kasi gusto niya na magkape. So, para makapag 20 pesos. Grabe. Pirado, kung ganun ka-hurt pa eh yun, bibigyan niya doon sa anak niya. Sa mga kaso.
0: Although bang of course, nung ba sila sa isang single parent? Yung the shooter sa a single parent household, yung 15-year-old, parang hindi na babanggit. Walang gagal siya.
1: Pero,
0: no?
1: Yung interview ang lumabas
0: at tita nga eh. Yun ang mag-iisip ka, bakit yung tita ang luma? Yung isa pang kumbaga angle noon, yung yung .38 revolver, no? Sa isuman na noon isa sa kanila. So wala kinako nga eh, no? Wala labas ang anong kanab nakita yung background dalawa in terms yung family.
2: Wala.
0: Parang silent about the
2: tita lang po.
0: Yung tita. And the fact na silent pa rin, no?
2: Though may napanood na

0: Kung ano, isang isang psychiatrist ko sa case na gasa kanyang di kilala talaga ng mga magulang mga anak.
1: At saka the step forward yung parents. Yan. Di ba? At nung kaso. Oo. Yung isa lumalabas is ting-ting, no? Nararanasan. Hindi ko alam kung or yung tanda, no? So, mas matanda, long-standing. So, hindi lamang magupit siya. Pero in other words, matagal being sa kanya. Then, about, ang aspect then about the course, yung watching and video game na 14-year-old. In fact, may t-shirt niya na daw na yung suot. Yung mass shooting lately, no? The world. In other words, pinanggalingan noon at doon na nilang na doon sa mga on games. Mm-hmm. So, ang triggers, panunood ni Violent Video ito.
2: Itong mga ito, tinatawag subliminal. First, Nico, ito tungkol sa music. Yung yes. Yung mga new na pakialam. Pero, it sink in, meaning first to an under message sense that bypasses your court awareness, festering in the subconscious mind. The third sub or under demon hold first to stimulate this just below the normal conscious perception. We are watching a violent clips, pero ngayon, nagsisink in na siya. Kaya subliminal. Consciously, pero deep inside, doon na.
1: Oo, tama.
2: Kaya itong gore box, ayaw ko siyang i-click.
1: At di yung... Nakikita niyo siya, ma'am, gore box?
2: Hindi. Dahil to, kaya ni-research ko, nakakalungkot dito ay pala yung naglalaro. At kung mag-8 ng 5 taon, tapos pwede kong sabihin na, isa na to, lakaan niya. Isa na to.
1: From the actual tao?
2: Ganun ka kaman.
1: Oo. Antindi. Jezebel. Hi, Jez. Sabi niya, ngayon, mga naligaw landas ang mga kabataan or pa. Gumang bawal na. Huwag na tayong magtaka. Pakababaw ng bakit nagagan. Kasi titake din ng illegal pa, no? Pa natin, ano? Illegal drugs. Although, kita ang dalawang ito, no?
2: Naman ang... Yatang, 14.
1: Babad sa box. At ito, kakahala din, ano? Ang rating ng... Di ba? In other words, sa pag-18, talagang...
0: Hingi ang
1: ID, no? R18 na ito, hingi ng ID dito sa... At sabi nga, mang talaga, no, na iba, walang creation. At least, masyas kanina, no, pag game yun, kana nag-ask anong age mo.
0: Or thief, a thief na game, nanakaw, di ka mo.
1: Oh, diba?
0: Enjoy mo, huling ka ng may high. Pero, parang habang nagtatagal, parang merong, parang hindi ito okay. Nanakaw ka nga eh.
1: Yun na nga eh. Wonder kung yung, parang sinasype yung mga bata, or yung mga, na kumbaga, meron lang sinasype up sin o nanonormalize violence. Kaya yung parang yung pinano and on ice yung game sa video game. Tama po ba?
2: Conditioning of the mind.
1: Conditioning of the mind.
0: O baga yung normal kilala pag naro pag inistorbo
1: halit sa
2: lihat. Oo. It's totoo yan.
1: Explain nyo nga, Ma'am Bing, ano yung ring of the mind? Really subconscious.
2: Kita na the mind. Kapareho dating yung asawa. Umiiyak yung kasi black eye na yung mata. Tapos dito na counselor, pupuntahan niya at sasabihin niya, talaga ang mag-asawa, hindi do. Pwede. The mind, sinasabi player, kasi dito nga sa case man ito, ano eh, hindi lang ito sila exist. Kung hindi do, may mga nagre-recruit na adult para join doon. Actual, sila yung condition ng mind ng mga bata. Sabi, example, your mom still mean to... Sabi, galing ng mga bata, mga English po, ha? Nabasa niyo ba sila? Hey, bro, ganun. Ganun sila. So, doon daw pala sa conditioning of mga mata. Lahat sila nagpapangga pangalan, ng mga A. Pero, doon sa researcher, is your mom to you today? Tapos, yeah. Ganun. So, magot yung friends, don't worry with you. I'm with you. You safe. You've been asking.
1: It's a bit no?
2: Of need, belonging. Kung dahil ba, diwa ka din. Five of the things.

0: nanay at nagtatrabaho sila for Sunda. Pamababang bata ang sendness.
1: Kaya ay absent yung parent. Pero absent.
0: Absent. So longingness.
1: Ano?
0: Taong I am with foreign. Mga bata mag-English. Hindi natin alam kung mga foreign. There are people, this youth, validation. Sa ada, kung nagkakama, existing palpo. Gusto natin mag- ko, pero huwag kang mag-judge sa akin. I call yung mga client. Taking care of my ganun na ngayon ang mga never kong naraw binang bata. Disclose to you, my, don't apologize me.
1: Talaga? Ilang taon ni?
0: Itong client din.
1: I am taking
0: careful of my mental.
1: Oo, pakonsult. Daw pag sinapologize me, sabi.
0: Hindi talaga psychology. Alam mo, magpa-evaluate ayon.
1: No.
0: Just listen to me.
1: Oh, what? Ibawa, gusto ko lang naman may akin. Huwag mo akong, huwag mo akong sesermon ang bibalungat na pananak sa kung ano ngayon. Kasi, di ba sabi, lahat naman tayo, gusto natin ng valid.
0: Na nga, kaino na, just then, what side me? And that is team. Parang ganda.
1: Yes.
0: Kaya maganda ang may defense. The mentee. Pakala, you can risk or disclose what's ang ganda kung may sana ang mga bata.
2: Ano po pag may nasa thoughts na hindi o
1: lungat?
2: Isip ko nga na ano, malasi para mailalit ko.
1: Paano pag gano'n?
0: Ito yung 15. So, sabi niya. Alon eh. Sabi niya, pero natatabuhay pa ako. Tal, sabi niya. So, paprocess mo na yun. Basta yun eh. May plano, may nasa eh. Tatlong stages yung
1: yung thinking sige about nga, it. Thinking about
0: it. To do it. Tapos yung complete. Yung talagang nang so, sa mga maraming taong nag-iisip no, kung wala siyang
1: thinking that point, pagsabi, okay, gay ng alternative na course sa kanya.
0: Actually, pinaprocess yun. Kunya, iisip mo, isipin, lalo na tayo mga Christian. So, kasi siyempre, state of the mind. Lahat, lalo na depressed or problem. So, saan ka? Kasi educate that child is really telling yours to stop the pain. To stop the pain. Paranasan nyo. Yun lang nun eh. Yan na. Suko na. So, kailangang intervention. Hindi na ito mo. Pero hinagad na kuhan. O kaya, huwag mong gagawin. Kailangan din siya.
1: Yes.
0: Talaga.
1: So, at that point, galing yung hurt.
0: Tatanungin.
1: Isip.
0: Yan.
1: Okay. And,
0: trigger.
1: Bakit mo gusto yung pain? Bakit mo gusto yung pain? Kasi hindi niya rin, no? Magsa-self-harm. Alam, actually, yung ngayon. yung ng suicide, no? About it, acting on it, and completing it. So, doon, thinking about, maganda na i-practice na kang mag-gawa. Hali, na hindi usap sa Lord. Ipag-book na practice on your own.
0: Depende yan sa ang factor na may mga sesyon pero kailangan ayos na.
1: Okay.
2: Depende rin sa ano foundation.
0: May kids school anim na 6 nagsla.
1: Sabay.
0: Nagkwentuhan sa kanila ng parang in short identify with each other. So sabay sila
1: nilalaban
0: sa
1: school.
0: So nag-process ang tang yun. May mga
1: bata. Lahat yun, ma'am. Accept nyo lahat. Yung
0: process. Process sila. So, mga problema. Maayos ang magulang. Magulang influence ng kapwa nila.
1: Ayaw
0: gawa niyan. May friend. So, patay kong tayo yung ano. So, belongingness. Kaya yung ngayon, kausapin yung mga langan talaga.
1: Ay, ang ganda.
0: Makausap din, mag-joy kwentuhan. Kaya nga, encourage natin na during the meal time, huwag pag muna ang cellphone. Eh, sobra siyang aktay. Isa-isa pang kumakain, kain na naka-cellphone pa.
1: It would seem na mention nyo yung mga crimes, no? Within yung ano, DILG at ng G na Ethiopia. Pero underneath, Picato pala, need talaga, ano, to belong. Yun, di ba? I mean, about what na napupunan group ng gitna ito ng bankruptcy, no? Ng mga, di ba? Ano
2: sila? Ano sila? Disconnected.
1: Yeah.
2: Actually, disconnected kung nakapaligid.
0: Ito lang yun.
1: Virtual. Yeah.
0: Powerful.
1: Di ba? Mm. Mom, mean,

0: Masunay mo sa'yo or ng nanay mo. Lang ako, di ba yun ang sinasabi, no? Sabi, yun yung namang, ng maraming mga adults. Yung, ay, sorry. Hindi nila nakikita about. Alam, of course, sa gulat tayo, ano bang, anong taan ito? Bakit gusto nood sa ganyan? Of course, may addictive, may content. But more than that, yun ni Ma'am Bing na yung Maslow's hierarchy of sukna pa nasasagot ni gaming app na ito.
1: And dun sa conditioning, karamihan ng mga yun po. Ita pa lang pag umiyak, cellphone ang kailangan, ibibigay sa lahat. Parang syempre, paglaki nila, ang alam nila cellphone.
0: Yun yung nabanggit mo na disconnected sila. Hindi sila connected sa mga

0: nag din parent sasabihin sa akin mo nga, 'di ba? Automatic self hawak eh. Post puro naman cellphone gadget din. So wala na talaga yung connection ata sa mga
1: At ang meron pa bang dito sa mga batang sakali, ano yung maaaring well ula dito sa dalawang sasmo?
0: Ang pastor, siyempre nakakapag namang magpastor ka na matanda ka na ba? Case na to, encourage, para risk ka ba? Hindi tayo pwede mag-stop kasi ano na sa mga misyon. Number one mismo.
1: Okay.
0: Ano ba ang ginagawa bahay? Ano ba ang nangyayari? Kunyari, yung mga parents, talaga bang nagmama? Kasi, older than word. Mahalin kung kayo nga mag-asawa. Alam na alata how the parents each other, alam po ng bata na binubay niya. Sabi ng bata, sabi ng bata, paglaki ko, papatayin. Mama, to, itong kutsero. Alam mo sa bata, oo mama, talaga. As early as parsang bata, kung papahamak, maraming napapariwata dahil lang, kill din sa magulang. Kaso planan agad. Kaunting accomplishment agad. Pag unting, talaga nun. Ang unti-unti lang ang kailangan may, kaya ang mga bata ngayon.
1: Entitled.
0: Kung parusa, so kailangan pa kung talaga ang mga mga eyeing of our next generation. If when we call our children, this time natin ang mga baka, ang sabi? Tara na, wait, puro wait.
1: Lang.
0: Oo. Nang bata ngayon, na kahit ita 10 tawag mo na, make. Sila.
1: Oo nga.
0: They are basically, ang layo na napunta.
2: Na naman po doon, and mambata na experience nung sabi ta nga parang nga na kanas nung post traumatic stress. Paano naman kaya talaga ba yung mga pang doon sa mga bang nakakita talaga
1: nung paano sila ipaparang
0: debriefing ang tawag briefing. Hindi yun kaya ng magulang lang kasi kaila professional counsel noon. Ide-debriefing siyempre unang pato nung isang araw matay kahit hindi niya kinaya, so kailangan nila ng debriefing sa schools, tapos sa parents din, tapos sa mga children. Ang kailangan. Kasi ang sasabihin lang ng mga parents, nakalimutan.
1: Totoo eh.
0: Kasi kailangan madibrig. Ano ba yung ginambing? Papakwento kung ano ang inila kung sa event na yon, sa incident, doon sa shooting. Kasi kayang, hindi ko siya kayang dumadaan siya, naalis ko kaagad yung screen.
1: Tama. At pinabuti. Yung bakit
0: Lawrence. Bra, parang
1: yung boy
0: dalawang bata to kill isip naman siya sa kanya mga classmates. Ito yung event, iniyak ang ko at saka yung na
1: Butter Francis
0: na kabayaan yun na ako total may sabi ko nga lang ililibing siya sa mga bayan. Hinirang na siya Pampanga na siya, may
1: award sa ano, boy, Philippine scout pala siya.
0: Inalo siya sa Pampanga.
1: Diba? Tama na, no? Amang naman, parang si Francis.
0: Mayroong mga bata, na ayos ang isip. Ito yung hope na batang na maril na magiging maasip. Question mo, papaano ang maitutulog? Ginagam ang debriefing sa lahat sila ay mag-under na yung mga yung sa faculty. Tapos, ganun din ang mga... grabe, traumatic siya. Para tinito sa Amerika.
1: Nga eh, kakabahala, no?
0: Na. So, sabi nga nila, hurt people. Hurt people. Masasaktan ako rin.
1: Nako, no? At kung no, na mayroong at maaaring sila ng isang gaming, no? Actually satisfaction group, pero alam mo naman no, medyo nag-over violent or explicit itong game na mo nga masasabi nila.
0: Yan kasi sinasta, it is
1: okay.
0: Kapag sinabi nila aral ngayong year na ito, ipin ang mga pag-aralin, ipush ang bata. Sunod, imaginin mo kung ka isang

0: Walang gagawin. Anong gagawin mo? Dahil ka na sa screen more na mag... Takot na takot ang magulang. O kaya ang advocacy na yun, nasa mga churches, no? Grabe yung ano, grabe yung trabaho na par the non-children, eh.
1: Ha.
0: Parenting the non-children. So, function natin, hindi lang sisimba ay may sa family. So, kung ang lang sa pamilya, sa church, pwede tayo. Baka naman pwede.
1: Ben, no?
0: Function parent. Nanay tayo or single tayo. So, ang sinasabi nila, kasama rin rinig ko. Tay mo. Kasi it will happen to the kid or the ahin, sino ang tatay mo? Tatay. Kasi babalik. Ito yung usong-uso re-reflect na sinaano ka ba gulang mo. Kahirap ng buhay ngayon, parang nakatuon na parent or dyan sa pagtahanap buhay, ibigay. Pero always for monet supplies as is of the open. Ito. Tinatawag well, need na kailangan din ng mga, actually may kinuha mga verses. Epeso 6:4. Huwag ninyong i-magsik laban sa inyo ang inyong mga anahalip ninyo sila ay naat-aral ng Panginoon. May nagpo-provoke kasi ini-irens. Ay, wala pang alam yan.
1: Yan.
0: Hindi yan totoo. Alam, no?
1: Yes.
0: Number 2. Corinthians 15. Huwag kayo ang masamang kasama ay ng pagkatao. Corrupt. 22:6. Iyan mo ang bata sa apat niyang lak- at kahit tumana siya, siya, hindi niya ito hihiw. Tapin kong miyembro. Sa ayaw mo, sisimba ka. Sa kayaan mo bata ngayon, ayaw nilang magsimba.
1: Hindi
0: kamit na niya sa mga anak niya, anak sa ato, magyong sabay-sabay. Nerves, therefore, never spares the son. He who's diligent to do. You know, kailangan mamalo. Kailangan na hindi pasin. Kawawa. Ang boiling talagang kawawa siya. Lahat ng baalam mo may isalto. Sabi niya, hindi dahil ako gi. Testimony to. Ako gi. Ako ang pinakamilya. Nagkaroon kami ng pera nung mag- sinend out ako ko ng prestigious needs ko. Bating, well supplied. Needs ko. Wala akong ginagawa, sabi niya. Actual na, hanap ng trabaho. Walang tumain at ang ko. Hindi ito pwedeng mag... You are well provided. Lumabas ka na sa pamilya mo.
1: Oh.
0: Proverbs 19:8. Ituwid pagkaka kung hindi ang nagtulak na mapahal.
1: Wow. Oh, kung binigyan namin mga word niya, ma'am, lahat sa parent. Sabi niyo nga, you know, we are raised son of who non-parents. May parents sila, parang walang magulang. Nararapat nga na ano, siguro maganda ni mama, no? May church po namin, mayroong youth group. We meet every Sunday. Gusto mo invite tagapakinig, ano? Kumbaga yan ang ating or call to action. Yung sinabi ni
2: encouragement in our ano, siguro panawagan din sa mga
1: no?
2: Invite talaga namin ang people na karoon ng influence,
1: yes.
2: Mga right friends, okay. Uplift fellowship,
1: yes.
2: Para sa mga every
1: one 1:30 p.m.
2: Kung high school simula hanggang college student.
1: So welcome po. Opo. So, miss kayo, Ma'am Bing, as we close episode. At sabi na ng topic nyo, mga nangyayari sa ating ngayon, maraming sa... Go ahead, Ma'am.
0: Yung word ko is, dito talaga sa case na to, naiiyak ko. Kasi may magagawa tayo. Magagawa tayo. Doon sa mga pera, sa mga tayo, mag-anong mga bata na ano, in particular, no, sa church, mag-alaga tayo. Yung mga kailangan talaga nila. Tayo, help the world new generation. Or else, di ba, natin sobrang laking nakawan. Nakakalungin, nagtitiwala ang ibang mag-invest. Kasi, alam nyo ba, 2000 something, 3% yata, yung sa tourism, ilan na lang? 0.53% na lang. Ang tourism na ating sobrang nakakatakot. Mahalagaan itong next generation natin na yung classmates yung turista pa kaya. So, sa loob ng bahay, nakumunta tayo, pwedeng gawin sa atin. So, naman sa tayo matatakin ko ay let us be vigilant discipling in investing for generation. Doon naman sa mga bat susin nyo yung buhay nyo kasi kayo yung pag-asa namin. Our hope

0: pag kung uumi, ang bayolente ang... God bless.
1: Okay, nako, maraming ding. And syempre pa, si Ma'am Bing Angin po ang atinig. Okay?
0: Pag dito po kami ngayong... ngayon, kita mo, naririnig mo, Panginoon, ng mga na namatay noon. Itong apat, Panginoon, na mga tao ay... So, Panginoon, sa kanilang nararanas, pinagpipray na name, na pabayaan mo ga ang man yung dalawang bata, Panginoon, nasa ICU, nalangin namin, Panginoon, yan mo na sila, Panginoon, Logan mo sila ay makas sa kanilang na, salamat dahil pwede namin silang i-commit sa inyo, Panginoon, na sorry at saka ni Rene, managot-agot, Panginoon, kayo, Panginoon, ang isa ay pasama mundo, Panginoon. Maraming tao ang may pinaglalaban. Displacement of anger, Panginoon, matima. Pinananalangin ko ang mga ito na mag... Panginoon, na kahit ay may ma-reach out, pag-send ng message ng lugar. Lord, yung mga listeners, pipray namin. Patuloy, Panginoon, sa paggawa ng mabuti. Patuloy na mag-discipline ang kanilang mga anak. At maging mindful noon. Mindful and determined to children, Panginoon. Salamat rami. At amin ang mga bagay as allow us, God, to do what and the channel of yung peace sa kayong nation, Father God. Salamat po ng maraming masisi. Sister Ses, Panginoon, Panginoon, at saka si Sir Manny, ko din sila, pamilya, at pagpalain, magpatuloy, Panginoon. Rest of the day, the way in Jesus, Panginoon, Daddy, 12:30, at pagpalain. At here, allow us, God, do us to do. Find us, God, sa calling mo. We love you, we surrender, and we to you hanggang ninga ng ari, Panginoon. Gamitin mo.
1: Amen. Okay. Maraming salamat, Ma'am Bing. God bless you po.
0: Pakinling.
1: Ma'am Titi. Nakating siya na sabi ni Liz, good morning, ganda po. Tutulad po kayo ni Bing ng mga God Angels. Okay. So tayo po, alam na maraming salamat. Ning as ako po si Cecil Amog at atin si Mama Bing Oliva, isang professional counselor. Kay Kuya Manny Almoguera.
2: Ako naman po si Cecil Borcelis. Kami dito na God, park your livelihood and your spirit at today.

0: halo-halo, dapat chowking!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amel.

0: Q mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia. Ika asin ang sanggunian. Madiskutir kan mga pulisiya asin programa kan lokal na sanggunian para mas maparani sa kagabsan. Ini ang programa na mapaliwanag sa mandato asin trabaho kan lehislatibo sa sanggunian panglunsod din Tabaco. Ika asin ang sanggunian. Madadangog kada Biyernes alas 11 sangkun alas 12 nin unto sa One Radio News FM. Asin mahihiling sa One Radio News Online Facebook page. Ika asin ang sanggunian. Hatun sa ino kan Office of the Vice Mayor asin kan sanggunian panlunsod nin Tabaco. Kaya para maliwanagan, magdangog na sa Ika asin ang sanggunian sa One Radio News FM. Tindugo na!

Dagos Tabi sa programang Ika Asinan Sanggunian. Kada Biyernes kita nagdadarangugan dito po sa programang ini. Siyempre pa, hatod po sa Sindo kan Vice Mayor Office. Asin kan Sanggunian. Panglungsod kan siyudad ding tunay na pagkamuod. Good morning, good. Ako po ang sa inyong program host, Ed Bordeos Tambi, mga tugan. Ano daw, baka may session ngunyan sa Sanggunian, Erickson. May session ngunyan, Erickson. Baka specials, wala. Okay. Ang punong abala, kanakalihis pong Tabak Festival at opisina mga katindugo ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. Baka makahuron ta sa paagi po kang telepono. Ma-interview tango niya na pagkaagad higit po sa programang ini. Grabing kapagalan. Ano, mga katindugon buda, maisihan ta kung ano ang mga plano sa mga masunod po, tabi. Mga masunod na aktibidades sa otro taon kay ni pong Tabak Festival. Good morning, good morning, good morning. Isi taman bagana si Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw saro sa kunyan ini, matibay mga katindugon pag-abot sa mga preparasyon, mga aktibidades. Pag-ibig. Mga aktibidades na nagpapaugma ka sa tuyang mga kababayan. Pero syempre naiibang unyan. And di kita man si Simbagon so kahaputan kan mga paraantabay tata hali po sa 18 million. Naging 5 million na lang po so budget. Sa inadatabi, mapapaduman itong remaining 13 million pesos. Iaputa kay Ate Glenda, tadtaod. Aldawn in Biyernes 26 mga tugang. Iyo po 26 na ngunyan kan Hunyo, ultimo na pong Biyernes kan bulan. Si Sir Chief Ed Bornilla, si Sir Manuel Mugera dyan po sa Technical Department. Ako po ang sendong program host, Ed Bordeos po lamang. Chat na, nauna. Maray na pagka morning tabi Christian. This is my favorite, paborito mo yung programa. Ren Castelo, maray na pagka morning.

May ordinansa mga tugang na pigyapasar ang sanggunian panglungsod kang siyudad ng Tabaco. Ini pong manungod sa early child development. Ini ko taan magayon na tema tangon yan, ano? Kung si isay po ang proponent kining early child development. Na ordinansa na pinagsusuportahan po kan ang aram ko kay ni early child care and development system. Kundi ako nasasala si Consi Yob Onrubia, chairman committee on education, ano? And saro pa ko tana mga tugang kung makaistoryata si Consi Yob itong manungod po sa plano kan SDO. Itong manungod bagatabi sa pagbibilog kan integrated school dyan po sa Tabaco South. O yan po yung mga bagay-bagay na related po sa committee on education. Kaya ni po ni Consi Yob Onrubia, kasabay ini mga tugang ini pong early child care and development system. No di iso mga kunyan kay ni mga nakapalaman di mga katindugon sa ordinansang ini, ito ang gusto tang mas malinawan ano kung ano ini para sa ini ni asisay an mabibenepisyuran kay ni. Ayan po tabi ha. Alas 11:14 na ninpag ka morning. And syempre pa sa mga importanteng lakdang tabi dyan sa Laog Kansangrian. Try natin ha, try ko na apodan tabi si Vice Mayor. Makaistoryahan tango niya na pagkaaga. O sa mga mawot magpaabot tabi kan sa indo po na mga riparo, sa indo pong mga reaksyon. Pwedeng-pwede ka mo po na mag-upload o kaya mag-text sa numero sa 0966-420-2491. 0966-420-2491.

0: Good morning po sir. At pabati mo kay Baby Sky na happy 1 year and 7 months old. Happy birthday po. Tapos sa gabo sa Tagasan, Isidro Iraya malilipot, lalo na po sa Monte Alegre family. Kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Ate Hannah, salamat. Igilang. Happy birthday sa mga may kumpleaños yung kunyan. Padagos lang ang sa indong selebrasyon mo na. Maghiras kang kunyan. Gracia sa iba ha. Magpakaon. Magpakakan. Good morning, Sir Idol. Sir Ed, ako Tabi Idol. Dawa naka-duty ako sa work. Nagdadangog ako sa imo. May radyo ako digdi sa tangod ko. Dawa nagluluto akong panira sa amo ko. Ano ini? Nagdadangog ta kasing idol ta ka Sir Ed. Ay, salamat ha. Salamat sa kunyan. Compliment na yan. Salamat po. Lilian Clarinho Boncalos, good morning. Ayon palan, may bisita palan ako ngunyan, si Consines San Pablo. Iyo palan ang bisita ko ngunyan. Dagos sabi, Cons. Tangani, makadakol kita. Iyo yon palan si Cons Nestor San Pablo. Ang saro sa mahiguso na konsyal kan syudad ding tunay na paggamot. Ani ang lalaking dahil nagkikibrada ang serbisyo. Pa-shout po sa family Berido. Lilian Clarinho Boncalos, good morning. Unya-una ang mahiguso na konsyal kan syudad, i-welcome ta. Si Cons Nessa. Oy, Erickson, pakikunyan kan camera digdi. Son. Oo, tanya ko na sa tuyan bisita. May bit-bit na mga importanteng dokumento. Kaya, importante na may dokumento. Ang kada paghiro ngayon, importante na may resibo. Ayot, welcome ta. Garong naglakaway ni Halid duman sa legislative building. Pasiring igdi sa One Radio. Cons, maray na udto sa imo.
1: Maray na udto sa imo. The one and only.
0: Ano, Misty Sugwapo.
1: Yaw, nasa'yo na ang lahat. Wala nang iba.
0: Ako na-enjoy ako pag ini ang ka-partner ko sa programa mga tugang kasi talagang ano, dahil kita mahalian ding dining ko niya, ning discussion. Marino so, Tugrari, kumusta sa piyesta?
1: Okay man. Na undata man sa mga katugangan ta. Na mga mas nangangaipo ka kapiyestahan.
0: Opo.
1: Sabi ng ano, mamantikaan lamang.
0: mamantikaan lamang ngayon kung saan mo doy ade. Iyo baga po, ang mga sabi nga ni mga suanoy na mga pagirumdum kan mga kagulang. Oo, mamantikaan lamang ngayon tabi, Cons. Oo, yugon mo yan, adi.
1: Ika na anto na yan.
0: Ano, Cons, ang burubit-bit mo na yan ngunyan tabi?
1: Ngunyan, napasensya na sa imong, ano, sa kabus pala ng mga listener na opo. Talagang tama ang pipipili nindong pagdangog ki programa. Ang oras nindo dai digdi ni masasayang.
0: Dai masasayang. Oo. Siksik-liklig ato maapaw sa mga information.
1: Gabos na impormasyon.
0: Oo.
1: Buda gabos na angulo pigtutukar ka ini.
0: Kaya una digdi adi.
1: Ika na ang tunay. Sa'yo una.
0: Wala to. Oh.
1: Kaya sa gabos ng mga listener, good morning po.
0: Opo.
1: Giraray.
0: Opo.
1: Na late kita ta, importantehon man ito ang all out support ta.
0: Mm-hmm.
1: Diyan sa mga bagong mga classroom na pinagtatao sa tuya.
0: Okay.
1: Nagkaigo ang inauguration blessing turnover of 2-story 6 classroom high school building sa Tabaco National High School.
0: Ay, okay.
1: Inisponsoran man ito kang Ako Bicol.
0: Mm-hmm.
1: Headed kang dating Congressman Jill Bungalon.
0: Mm-hmm.
1: Pero iba niya man si Congressman Alfredo Garbin, buda si bagong niyan, si Jan Chan, so bagong congressman.
0: Eyo, so nagsalida kay dating Congressman Elizalde ko.
1: Eyo, si Chan. Niraon sinda po duman. Asin niya on man po ang satuyang namota na mayor, Ray Bragais, asin satuyang by vice alcalde, si Glenda. Kaya asin pala sa kuya mga pag-iribang konsihal.
0: Full force palang tabi ko. Sa ini ang kagayunan sa Indo, adita, ang pag-anduyog, ang pag-suporta ni Indo sa lambang programa, talagang sarabay-sabay, biryo-biyo tabi ko. Nahihiling ta, nakamudyan sa sanggunian, yaon talaga ang dayo po tindong tarabangan sa lambang saro tabi.
1: Oo, talagang kay Puan, magtrabaho.
0: Magayunan ang arugkaan ko, na ang kamo ang magiging panalmingan kan iba kung paano nagkakasararo ang mga elected official.
1: Oo, lalo na sa satuyang mga kaakian.
0: Yes po.
1: Siguro kung marumduman mo kang after COVID, kung talagang grabe kulang sa classroom ta, may mga aki ng kakralasing ama yun noon by shifting, iwa man o minauruli.
0: Mm-hmm.
1: Manggiho na.
0: Ano? Ayo, kikulang paki-classroom.
1: Classroom.
0: Oo.
1: Kaya through sponsor kang iba-ibang ehensya, dako lang bagay po ini sa tuya.
0: Patarabang tabang kumbaga tabi cons, di ba? Taday man kakayanon kan local budget ang mga arog ka ng mga infrastructure project.
1: Day kaya o
0: nakaipuhan ng dakulang kantidad na budget. Kaya minaminsan minapasiring kita duman sa mga kunyan inihong nasa national government para matabangan kita tabi cons.
1: Very good. Oh, tama po.
0: Arog kaya ng sistema.
1: Oo. In fact, ngunya na aldaw late man nakaabot sa kaso invitation kasuod ma na pasana. Nagpuon man kasuod ba ko man na kaya dahil naman ako kaya ni makaten. At least sa karamang kang iba nagkaigwa kitang first Bicol Fisheries Professional Summit.
0: Okay.
1: Ginibo ini po duman sa Ginubatan.
0: Albay.
1: Mm-hmm. Duman ginibo ninda. Ang tema kay ni Empowering Bicol Fishery Professionals for Sustainable Development and Innovation.
0: Mm-hmm.
1: Magayon ko tayo ni. Kaya lang late na so invitation ay supposed to be maka-attend duman. Pero anyway, we have siguro a representative from the agricultural sector para ma-update man kita kang regarding kung paano ang pag-preserve kang kapalibutan.
0: Pwedeng iyon na itong mag-re-echo kung ano so nangyari duman.
1: Oo, mga nang masustain ta sa pangaipo, lalo na ika. Pero may ka duman sa isla, bako sa mga parasira ta, paano ta ang iba, nagdidiit lang na susuban ninda o nagkakaigwa ng problema. Kaya ano daw ang possible na intervention ta na mapadakol, mapayaman tagiraray ang yaman dagat.
0: Totoo man niyan. Araw kan dyan sa Muyangani sa Isla kan San Miguel, pirmi mo nabanggit. Kang inot, kang saranit pa kami, kons, ang maribaryo dyan tabi. Talagang haralang kausag kung tuhod. Panagralangoy lang. Ngunyan, ang maribaryo dyan, kalbo naman. Dahil na, kaya pati
1: so. Iyon ang pigistaran kan sira.
0: Yan, ipigistaran kan kuyog. Kaya so kuyog, baga nagpaparadiit naman so kuyog. Yan so mga epekto ng ngunyan kung sa habang naghahaloy, kumbaga, dikit-dikit ng kunyan, nararaot itong kunyan ta, biodiversity ta, napigikukuan ng kuta na kang hanap boy, kan mga kababayan ta, nag-aasa sa paglawod, pagsira, o pagsara.
1: Dakulao na bagay po yan, kung isipon ta, ako ang maghahanap buhay, libre, ang kadagata.
0: Correct.
1: Libre na ikaw pabayadan, makuha ka sa, kaya po talaga, higos lang. Buda, aram tama sana, nagka-problema sa itong mga parasira, dahil ang kapital ni gasolina.
0: Gasolina, na
1: paramahal.
0: Maringanin man sa'yo mo, barato.
1: Para ma... Baan malawod sinda, tulong litro ang balon ninda, gura ano nang halaga. Diba? At pagbalik ko, duro di malas, dahil pa nakakuha.
0: Iyo, totoo yan.
1: Di, logi pa. Dahil lamang panira.
0: Namuhunan ka na, pagbalik mo, dahil kang daradara.
1: Kaya, anong intervention na gigibuhon ta na mapayabalik sa suyamang kandagat? Ta para sa tuya man sanaan sa mga maabot na henerasyon.
0: Iyo po.
1: Nga ni ma-enjoy paninda. Kaya ito, gulpiyon dyan sa San Miguel, ano man na oras, sa baybayon, huwag manamsi. Ngunyan dahil na...
0: Masiraman pati ang manamsi na pigunoon. Si
1: dahil na...
0: Dahil na kita nakakata ng manamsi.
1: Anuhan sa nanay, pigluluto.
0: Pigunoon.
1: Dahil kagasang kalamansi, buda ano,
0: nya, ay, masiraman. Kunyan, anong apod nga ni kaya?
1: Garo sa nanay, masiraman.
0: Isuwaan sa nanay. Anong may apod kaya? Nalingwang ko sa term kaya na pigapod ka sa mga Ilocano.
1: Dahil na may season na naman manamsi. Minsan dahil na...
0: Bihira na nga ni, dahil ka nang mako. Kaya itong panahon, iyo talaga yan. Minsan nga ni, nagdadagsa pa dyan ang ano ang manamsi sa gilid na iyan. So iyan yung mga pagbabago ko. Sigwa pa nga ni, inakon minsan ay day pa accepted kan mga kababayan. Kasi hindi sa tabako, ikaaram mo gayo din eh. Igwa kita ki ordinansa na nagbabawal ni sa laog kisarambulan na dengo na magdakupnin kuyog. Ito na nasabutan kan mga kaisla na yung kababayan ta sa isla kan San Miguel kung nanta tigbabawal iyan. Bako para pugulan sinda na maghanap buhay. Diba? Kundi para i-preserve sa mga masunod pang mga henerasyon na may makuha pang kuyog.
1: May mawalat pa man lamang sa inyo.
0: Kita na itaman aram baga kons, diba? Habang naghaloy ang panahon, kita nagugururang na. Paano naman so yung generation na magigimata ngunyan sa mga maabot na panahon? Dahil na sinda ki hiling na kuyog pag abot ki panahon. Ta halos ubos na. Balo na.
1: Buda kang panahon, dako lang bang i-preserve ta so natural na mga pagkaon.
0: Ayun po.
1: Alam mo, kaya ang mga aki kami kampano, mas gula kong sa'yo. Dakol pa ang maagi ka, nagbabaralon sana sa mga batag, sa mga arugan, mga, basta sa mga fruit trees lang, mga atis, kung ano-ano. Basta pang ano lang, ngunyan, ili nga, maglakaw-lakaw ka, kumay-mahin ng mga fruit trees.
0: Dahil na. Kaya grabe lang.
1: Limitado na lang. Okay. Puro kaya ang minaresult ang mga kakian sa chichiria, kay sigang hiri lang, aki unong pa,
0: nagkakagarada na.
1: Nagdadialysis na. Puro bitchin, puro ano. Kaya ito baga, natural sa lapi kakaraon.
0: Kinilaw dang manamsi. Kinilaw. Manamsi. Ayun, karadangog kita. Tigsuportan sa programa ta. Masiramon ang kinilaw na manamsi. Kung makata na kamukhan, labaso na nidakop niyan sa Islacan San Miguel. Di daran, hindi sa sentro, pipabakal man. Kang inot, kons, kami nagpabakal kayan, sarong hakbot, 5 pesos. Tigil hakbot mo niyan, per kilo na. Dahil karaman, kamako kaya na kamamahakbot ka 5, hakbotan ka sa 5 daw sa nangaya. Ngunyan, dahil na kaan.
1: Dahil na.
0: Dara ka ng kilohan, kabangang kilo.
1: Pinakabarato mo garo hakbot, 30, 20.
0: Dahil nga niya.
1: Dahil na.
0: Kaya ayo yan po mga tugang ano. Dakulang bagay ito, Tabi Cons, na saro na itong pa-training sa mga kunyan.
1: Biyo ang nag-sponsor ka ito.
0: Magayuno na ito. O sana pagka kunyan, so representative from tobacco, makare-echo din talaga sa mga parasisira ta. Matabangan na may ikon yung giraray. May boses kung ano so training. Na,
1: may balik.
0: Mapinag-atindiran niya duman.
1: Bada sa contributory, sa mga marumduman mo baga, sir, so, mga ano ta, mga outlet ng mga drainage kada klan data pa napapakaray. Puro ang tapok sa dagat pa. Pero ang mga industrial waste data pa na mo-monitor na maray. In fact nga ni nagkaigwa kay itong finding na digdi sa tabako puon dyan sa may pier basta along coastal kan tabako hanggang Garo Salvacion ito. Sa Lorenzo, not suitable for
0: Makarigos.
1: Makarigos. Nagrabe ang E. coli, baka contain.
0: Bacteria.
1: Bacteria.
0: Ang E. coli hali sa ating kantawo.
1: Kaya sarap pa yan sa marireparuhon ta, medyo pigdadali-dali na mga, dahil man nagpapabaya ang local government, kaya si Reynold nga ni, nagilali man na magkaigwa na kaming water treatment facilities. Dapat bago mag ibubulos ang sa dagat na trip na sa mga tubig. May stages, at least 3 stages
0: bago maluwas duman sa
1: dagat
0: o sa dagat tama agi bagayan sa kanal. Pagagi sa kanal dapat malinig na ang tubig na yan.
1: Malinig na. May stages ta mga nagugulpi na bagang tabako
0: pero magurong gastos yan cons, magastos yan ang LGU.
1: Magastos talaga. Kung marunduman mo nadali nga di ba kita sa open dance
0: open dance o kampanaw ni Mayor Crisel. Nagkasarampulan ka mo kay daw.
1: Kaya nakulaon na bagay ta yung committee ba ko pati sa environment. Kaya dapat sabi ko pakarayon ta na ta kaipuhan talaga. Ta bukod sa kaipuhan talagang dapat masa order ang gabos ng mga pigtatapok tang mga ate nakakatabang pa sa salud ta nagiging ano healthy pa sa ang environment ta bako. Hindi ko lang bagay po yan.
0: Iyo po. Pwede kong may suggest sa same total sa chairman kama sa nakan committee on environment. Uyan bagang kunyan sa may pier, pwede iyan i anong tawag yan?
1: Edridging
0: iyan.
1: Na-experience ko, tama ka.
0: Mahali dyan ang kunyan, parong nagrabing alis.
1: Tama ka.
0: Tapos, pahitunta sa Ginibo naman sa Manila Bay, Dolomite. Magayunan ang kregasyon mo dyan, Kons. May balik sa dati.
1: Diamond yung parong dyan, kampanahon.
0: Kampanahon.
1: Diamond yung parong dyan. Imagine mo man ang population kampanahon.
0: O, di ikon pa man sana.
1: Sabihin ta na mga 60 to 70,000. Ngunyan, pirana ang tabako. 170 na.
0: Na halos kunya na
1: pag-aldaw, pag-aldaw 200,000 population nag-ikot-ikot tingita sa mga adjacent municipality. Kaya ang population nag-iikot sa tabako pag-aldaw nasa 200,000 'yan. Kaya grabe na ang kaipuhan ta talagang pakarayon ang satuyang sa waste disposal. Kaya nga ni nagpasama na kong resolution inang recently lang, tulo ang hirinikwest ko sa DPWH ta kung limited ang resources me plus sa Samoya, sa local plus ki Congresswoman Crisel Lagma Luis ta sa First District.
0: Opo.
1: desalting the river channel of Tabaco.
0: Pag sinabing desalting ta, papararuman hindi?
1: Oo, papararuman. Sa para in case na magkaigwang biglang flooding, so capacity kang, mga river ta, kaya i-hold. Ta hararom pa. Ngunyan, kung mananotice mo, siguro nagtataga-agi-agi ka man. Tanawon mo hali dyan sa may San Roque, Pasiring Santo Cristo. May mga sa taho kang salog, may mga
0: awot na. Na. Gusto sabihin
1: na, mamang noon mo kami, nag-restar na.
0: Tigtawon. Bako sa naawot, may arong na.
1: So iba, pigkakag-anak ki, ano, pigiri. O pigkakarag-anang, ano,
0: so dapat yan, poultry. Malinig.
1: Malinig.
0: Sa bulusan kang tubig.
1: Diretso ang hanggang duman sa barangaw, reparol mo sa tayo.
0: Diyan nga ni sa bunbun, iyo man. So gilid baga dyan, mahilig mo, may mga awot na.
1: Baga yun ang kuta baga, taso garo pasyaran, pinakaray. Digdi sa basod.
0: Sa basod, baga yun na.
1: Pero ang kita na hon, mahilig nga daw, puro plastic mati.
0: Ang erarom.
1: Tapos, ababaw na sa salog.
0: Ababaw naman ang gan. Kung mapakaray, ito yun na siya na baga nagmahiling mo.
1: Kung mapakaray ang salog ang tabako, possible saro yan na magiging attraction pa sa tourism. Kung mapagayon tan salog, ta pwede magsakay-sakay ka po undig sa may San Roque. Diretso ka hanggang duman sa Halaway, kumbaga ang river channel kan tabako.
0: Iyo ko ta na adi.
1: Kung mapakaray mo, liligta yan. Yan na sa dakulao na.
0: So sana ma-realize sar yan ang pinadaramong resolution, ginibo mong resolution. Ta. Dakulao na bagay yan kung sa tuya. Di ba? Kasi ang number one baga, ang sa totoo lang, maski kunyan, ang turismo, dakulao ng impact sa income kan sa nung syudad.
1: Kaya nga ni, sabi ko, maski nga ni, pig-apod tangon yan, El Nino. Ano gusto nang sabi ko kang El Nino? Dentubig.
0: Dentubig, oo.
1: Magiging magkaigwang alang, maalang ang mga daga.
0: Mamara.
1: Ano? Mamara. Dahil paglingawan na ang tabako, kaya riba duman sa kang area kang Mayong Volcano.
0: Iyo,
1: ang Mayon, up to now, nasa alert level 3 pa.
0: Aktibo maray.
1: May suspended mga particle anayaon sa itaas. At saka ang tubig, ugwapa yan. May kaeriba na laba kung ano. Dahil taman pigahagad. Dahil na eventuality, bigla bagang, dahil taman, dahil ka na.
0: Kasi dahil taman kontrolado yan eh.
1: Dahil taman kontrolado, bigla bagang bumuhusa.
0: Pumuskak na bigla.
1: So mga river channel ta, harababawon, di ba? Or overflow ito.
0: Ayun man ang gano'n.
1: Bako ma...
0: Pag nag-overflow ito, ang dalagan sa karungan.
1: Kitang madadagkadarali. Siguro, narumduman mo kang panahon, kang pagtugakan, i-portion ka mga barangay bagadigdi. Iyo man, tinamaan man kaan. Digdi sa may Bantayan po, hanggang digdi sa may part kan San Vicente, muna part digdi sa may... Ano, basta ako kita tinaramaan.
0: Kaya dapat araw ko ta kayo talaga, nag-dredge na dyan. Sige-sige na ang kay-kay kang kunyan dyan.
1: Araw man ang kantaga-dipi, kung hanggang sa'in ang rarom dapat. Dahil dapat pagkagaan dyan kayo. Mga tubuhan kayo mga tinanong. Kaya nga di river, sa ikaw na nga-river daga.
0: Dapat tapos, tubig dapat na nagbubulos. Bako na may nagbakuntod na daga, may awot.
1: may nagpipigiri dyan. Kung anong poultry, kung anong livelihood na pig... Karong salaman.
0: Tatipid na nga. Ang disposal ta nga, diretso na. Bahala naman nga, so tamaan duman sa kapuro-puruhe. Basta kaya kita rin di malinig sa tuyan tangod. Minsan naro ka ng mga thinking kan kababayan ta.
1: Dipisilon. Kaya dapat ikag ka sa tama. Kaya nga ni Napoli. Buda so extended kang ano, minsan may mahiling ka dyan. So, ano baga, kang river. May naka-extended na minsan mga kusina. Yaw na duman naka ano.
0: Naka-outwalan ng lubot ng
1: harong. Naka-outwalan na duman sa river. Duman pigtatarapo. dapat, pakaray yun ta. Sa satuya man sila ma-reflect yan. Ta kung may nagdigdi baga mga taga-ibang lugar, araw pala nga ikan duman sa tabako. Nga daw ngayon.
0: Kaya hunta daw.
1: Kayaan. Basta
0: kasi ang aram ko nakakakayakan sa so mga... Kunyan baga, itong mga progresibo ng mga lugar, mga makukwartanan talaga. Kasi, gabos yan, syempre, pag uminarat ka, pag ginastusan ang kang gobyerno, di ba, kuro-kurekta yan, gabos na kusina, dapat nag-aagi dyan sa kunyan, anong apod nga ni kayan. Itong sabi mong...
1: Siptik-tang, mga siptik-tang, mga tanga.
0: Yan, kuro-connection na yan, para ang gabos na tubig dyan mag-aagi. Gabos na mga disposal dyan mag-aagi. Bago siya iluluwa dyan. Kasi ang dalagang kang gabos na tubig na hali sa taas, pababa, diretsyong dagat.
1: Iyo, tama.
0: Bako na iyo. So, kadyan sa ibang nasyon, sa mga progresibong nasyon, Arukan Amerika, Arukan talaga ang ginigibokons.
1: Oh.
0: Malinig talaga sa sainda.
1: Kung maramduman mo ba, dahil tayo na ipagrayo din sa Pilipinas nangyari,
0: uh-huh.
1: Pinasira baga sa Boracay, pirambulan ito.
0: Ayun, totoo yan.
1: Pinasira, oh. Taaram, oh. Sugabos naman na doon.
0: Kampanahon ni Digo. Digo oh.
1: Pinasira baga sa Boracay.
0: Uh-huh.
1: Oh. Ang Boracay, asinsado ko. Uh-huh. Ang turista duman, ribu-ribu oral daw.
0: Ayun, tayo sugabos na disposal ninda, dahil kay Arukay itong kunyan, treatment facility.
1: Oh, gabos diretso duman sa dagat, oh. Bakong pinasara, oh.
0: Pag gabos ka, pagluwas kang gabos natin, tadaing treatment facility,
1: oh.
0: So mahiling mo duman kung ano so natural na hali duman sa sarong, halimbawa sarong hotel, iyo man ang naglububulos duman sa dagat.
1: Oh.
0: Pero kung may treatment facility kita, malinig na ang tubig na iluluwas.
1: Isipon mo ang tabako, riparawan mo niyan, pero mga building na digde, mga kaunahan, gulpiho na.
0: Iyo.
1: Aputado kung hain nagdadaralagan sa mga hinugas kaninda.
0: Diretso sa kanal, adi. Konektado sa nanto, buday nag-aging water treatment facility.
1: Buday taman pigahagan sa mga katugangan ta, ang iba man, day mga CR pa,
0: sa
1: mga lugar na area.
0: Iyo.
1: Oso pa so, flying saucer na pigapon pag...
0: Dakul pa talaga dapat kitang pakarayo.
1: So,
0: pero dapat paditditan ta na cons. Takunday mo yan paditditan, day kay... Hinilingan kita digdi.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Naging syudad lamang kita. Dahil yung nga. Tapos, ikadwa pa.
0: Pero may facility na bagay kita? Water treatment facility?
1: Para sa saud sana yan.
0: Sa saud pa sana yan.
1: Oh.
0: Gusto sabi yun, hali dyan sa masira, dyan na nag-aagi.
1: Oo, dyan sa
0: ang mga water disposal nila.
1: Oo. Pero aside from that...
0: Functional yan. Functional.
1: Yung nag-anuman yan. Pero so, iba dahil dahil nag-aragi pa dyan. Kaya gulpiyo pa kitang gigibuho na ano.
0: So, ibang tubo dahil pa naglulusot pa siring dyan.
1: Dahil pa. Kung sa porsyento, siguro, sabi yun ta, 1 to 10, nasa 2 pa sa nakita.
0: Ay, harayuon pa pala na din.
1: Dugay na.
0: Harayuon pa pala.
1: Kaya na, sa finding, so sabi ko, so ikolay pa sa dyan, sa coastal, along coastal Cantabaco. Bako pang,
0: bako safe kaligusan talaga, adi siya. Lalo na duman sa may pier na may maparungon ang kang kunyan.
1: Ako mismo witness, katakang pagdumang ko, nagbaralyo ba kami?
0: Makulugon sa dungo, adi?
1: Ay, grabe paghunas, parang talaga.
0: Paghunas.
1: Lalo pag tumainito.
0: Kaya, tamaman kons na yaon ka, gibuhan mo resolution pa, kunyan ta kay Mayor eh.
1: Iyo, pigpara workout naman, ani ano,
0: pakalkal
1: ni Tango, Insit Tango. Pigpara request naman, ta si Insit baga, Rolo, nagbabayo. Ikagawad Insit. Haloy naman ang pigre-request ni Insit.
0: Ano yan?
1: Sabi niya.
0: Mahali dyan ang kunyan, ang laboy-laboy na yan, dugi yan. Kasi kang inot, kundi ako nasasala dyan, bye-bye man yan, bako laboy.
1: Tama ka.
0: Bye-bye. Ang irarom kan, bye-bye, bako laboy.
1: Bako laboy.
0: Ngunyan, dugi, baga pag tuminiin mga ka dyan, dugi ma dadali mo dyan.
1: Siyempre, so mga disposal baga, yara o
0: dyan. Dyan ka, boss. Dyan ang bagsak.
1: Dyan ang bagsak. Kaya nagbabagsak dyan.
0: Kaya pag umiragi ka dyan, kuns na may lugad ang bitis mo, tapos igwaki bakteriyang makadali sa imo, pwedeng
1: rimatika.
0: Rimatika. Nako. Yung man ang gadali.
1: Tapos, ikadwa pa, i-reiterate ko girarita, may ordinance na kita kan 2019.
0: Anong ordinance po yan?
1: An ordinance regulating the use of plastic bags. Uh-huh. In the city of Tabaco and providing penalties and violation thereof and other purposes.
0: Mm-hmm.
1: Ang bakusan ng plastic pati sa mga styrofoam, mga ano, aning haloy na ining ordinance kay kan 2019 pa.
0: Opo.
1: Manonotice po may mga caterer kita, may mga tugang man kita, layo pa pigagamit. Styro bawal po 'yan.
0: Bawal ang styro.
1: Oh, bawal.
0: So ano dapat ang gamitin da kang halimbawa?
1: So karton baga, nakaano ka na kapag garo ka sa Jollibee.
0: Nag-promote ngayon sa duwa. Ayun man ang gada di, so styro bawal.
1: Bawal.
0: Ito pa lang may ibog po
1: diyan.
0: May ibog na papel pa lang dapat ang tigil ka ganan ka. Yeah.
1: Mga karton na baga.
0: Karton.
1: Food chain tadi. Ilingan. Nag-take out ka.
0: Bawal pala ito, adi.
1: Kaya kikukulta ang atensyon, Kilaray. Bawal tao na bawal po ang styro.
0: Ang styro, haloy mag... tunaw? Haloy maglapa?
1: Oo. Garo ang fiberglass na di man nalalapa.
0: Iyo.
1: Kaya ang pag... buda di man pati ang pigre-recycle.
0: Oo. Tapok sa nang tapok. Pagkatapos mong gamitin, pasirin sa basurahan.
1: Oo.
0: Iyo.
1: Di man na ano.
0: So kaya, dapat pala bawal ito. Nya, paano kaya sa may mga... aram taigwa, bagadigdikay ko yan. Dahil nakita ma-mention na rin naghahalap buhay kang arog kayan.
1: Oo.
0: Paano ang treatment kayan? Paano dyan sa ordinance?
1: May penalty nga ni...
0: kung talagang imposar ning kunyan iyan ning
1: iyon na ta ordinance na nga ni tabi iyo ini ordinance na po tabi
0: oo So dapat ma-regulate din ang paggamit kay yan adi.
1: Kita ko na sa imo sa kopya.
0: Sige po.
1: Ani, kalama,
0: oh, pag, may pagbasa-basaw na ang paguli sarong.
1: Oh.
0: Oh, may bukon pala nini. Oh, mapagal pala mapagal pala maging konsyal, gulpin barasahon. Pare lang ko. Pare nga ko din sa nabasahon, gulpin basahon.
1: Wala ba yan? Iyo ito buda yung pigano ko buda sa so Deselting kung River Channel.
0: Uh-huh.
1: Buda, so may ordinance na po ako sa Gabos 47 barangay na ang sa laog ni Sarong Simana dapat maglilinig sinda sa barangay. Kasi importante yun ang kooperasyon kang barangay.
0: Ah, parang clean up drive.
1: Clean up drive.
0: Weekly clean up drive.
1: Oh,
0: kada barangay.
1: Kada barangay.
0: Oh, magayon na yan.
1: Intensify ito dapat.
0: Para at least firming nabubuhay sa bayanihan.
1: Iyo, iyo.
0: Tapos tarabang patarabang tabang baga. No? Sa kunyan, inisyatiba kan mga barangay officials. Aro ka na nangyari. Di ba? May pag kunyan na lang kamo, baka na lang nintinapay pang paisnak sa mga nagtatarabang.
1: Iyo,
0: at least kada simana, firming malinig.
1: Oo. Takunda yung kooperasyon kang barangay, maski anong gayong kang ordinance naman, sa implementation, madidipisilan ang syudad, kundi magsuporta ang barangay.
0: Barangay.
1: Dakulao na bagay ang barangay.
0: Kaya dakula talagang kunyan na kung sa din nagpupuon gabos, ang sadit ang gobyerno nagpupuon gabos sa barangay.
1: Oh, sa community sa barangay.
0: Community sa barangay.
1: Oh, lalo na baga po ini nangyayari na naman.
0: Mm-hmm.
1: Alarming na naman ini. Although, bako ba yun sa environment, pero dapat may action na kitang pigigibo sa mga nangyayari mga minor naging violent na ng mga minor. Bako
0: iyo po.
1: O, dapat iyan small community na naman sa pamilya tapos within the barangay.
0: Opo.
1: O, dapat may pigigibo na kitang ano
0: may action ng ginigibo.
1: May action na
0: dahil kasi dahil man ang kakayanon sa nakan sarong particular na national agency na magtutok ayan. Number one nung talaga diyan kun sa pamilya.
1: Pamilya tama
0: pamilya
1: ka.
0: Talaga.
1: Pamilya.
0: Kasi diyan baga diyan mo tuturuan so aki mo pagkun pagbasa, pagsurat. Tuturuan mo kang tamang pag-uugali, pakikisalamuha sa tao.
1: Budali unta na so magurang, so attitude niya ka magurang, habo siya pag-isturbon, we wala tan so aki.
0: Cellphone.
1: Uh-huh. Ngayon siya pag-isturbon. Dahil niya aram, naduban sa cellphone, ibang naukudan.
0: Uh-huh. May side effect na data na, dahil aram kan mga magurang.
1: Bako man ito human being, bako man itong dapat mag...
0: dapat tao talaga nagpapaliwa.
1: Tao mag-irarari
0: ito. Ang nag-guide, bako itong suhali daman sa gadget.
1: Garo AI.
0: Taang aki baga, ilingon mo cons tama ito sa may na-interview ako sa rong abogado sa chairman kunyan legal officer kan KBP nasabi niya mamalisyan ngayon dahil lang ngayon sa makabagong teknolohiya ang mga aki ngayon yan mga matibayo na mag-English iyon man ang gadanaw na notisyan ko pag nahili mo ang aki na babad sa kunyan sa gadget matibayo na mag-English but sabihon ang aki madali maka-adapt
1: pero dahil niya naintindihan
0: dahil na sabutan kaya
1: matibay lang magtalam pero dahil man niya man na comprehension dahil.
0: Correct. Kaya dakulao na bagay so guidance magirar ka magurang. Dahil pagparatugutan sa nakuns na pagparapagamito ng gadget, cellphone. Dako ngayon busy o na cellphone sa imo na nini.
1: Maka anoon nga ni baga sa DepEd sa ratio.
0: Mm-hmm.
1: So nag-abot nga ni up to high school. Dakulao na person. Manayang mo na talagang baba-baba.
0: Iyo.
1: Nadidipisilan magbasa. Buda, read and write.
0: Pati ka ni magkwinta kasabay.
1: Bako na alam mo dito.
0: Kunyan ang Bicol region ata sa roduman sa
1: ikatray sigaro. Nagkasinsungan. Nagutangat-angat kang inutan sa ibaba kita bayin tigaro.
0: Sa roduman sa Tigilingkan Department of Education sa pagkaigwagay pandemic. Tasu tao natutok na duman sa kunyan sa gadget na gabos. Buda nag-answer kan sa mga kunyan sa tigtaong mga papel. Mga magurang makuman sa mga agi. Kaya gulpi sa mga matitiba ayon ka ito pero bako man pala sila sunagsimbag
1: kaya golping so sa naapektuhan so sa lalo na sa mga magurang
0: po
1: na day man nida nasa sabutan na iyan tao man nangangaipo man aminsan ng oras ang mga aki
0: iyo po
1: makaya interact sa mga urang na, minsan ito nawawara
0: iyo
1: pero may nasa lang sa gadget, buda dahil ng panahon sumagurang, tama uli sa harong, pagal na.
0: Pagal na, hali mas
1: sa trabaho. Hali sa trabaho. Pero dahil ninda aram, so pigihigusan ninda, masasayang ito. Kung suaki ninda, dahil ninda ikakakaag sa tama.
0: Dahil na nauuras.
1: Dahil natawang, itawan ng kiuras, nakulao na bagay. Before it's too late, mataram ka sayang. Nailing mo sa TV, pigi-interview sa mga aki na nagkaaran. No, sana ngayon sa mga aki ko, araw-araw kayo. Too late. Paano late pa nangyari? Nangyari na. Gulpi yung mga nangyari ko niya. Buda, nata ko niyang gulpi yung kadakla nangyari. Manonotice mo, puro mga aki.
0: Iyo po.
1: Gulpi yung mga aki. Tapos sabi, saro man ang senador, nagsuggest, ibaba da. So,
0: criminal liability.
1: Sabi ka, saro man na nag... sa psychology, sa mga lawyer, dahil mo ngayon mariremedyohan andyan.
0: Sa pagbabakang kriminal, sa AIDS.
1: Bako kaya na ang solusyon. Bako kaya na ang solusyon. Iyon man, just the same, giraray kayo.
0: Iyon, dawa ibaba mo, adi. Kung mga kumiter ng krimen iyan,
1: iyon man giraray iyan.
0: Magibon ng krimen iyan.
1: Oo. Kaya sabi niya, kaya may dapat kitang riparuhon talaga. Kaya, kasabayan ta ng diit na so mga responsibilidad ta bilang magurang, bilang Pilipino, buda, mas dagdagan ta pa ang pagpangaji, prayer.
0: Tanang nga ipukitang... Iyo na nawara.
1: Oo, pagpapangaji,
0: kasi pag prayer. Wara ka na nin takot kay Lord, siyempre, mag-ibo ka na nin maraot.
1: Siya man sa nakakaano kayo. Ilang mo nangyayari mo niyan. Ano nga nangyayari kang panahon.
0: Kaan mga magurang, sabi ko nga ni, sa programa ko kayo ito, tabi ka nakalis na daw cons. Ang mga magurang kay kayo ito, ano akit, ipapirming, pipapagirumdom. Nini, di ka kan mag-ibo, tapang nag-ibo, kaan bubusungong ka ni Lord. Bako na iyo, araw ka na pirme.
1: Araw ka ito.
0: Kumbaga, aki pa so, kunyan, so sarong persona, pigpapamuklat na sa iya na pag once nag-ibo ka ninday data, ang kagurangan madadagit sa imo. Kaya nabibilog sa isip ng mga aki na nagdarakulat ng unyan na ay di pala na ito pwedeng gibuon kasi may kunyang kita, may paninimbagang kita sa kaglalang sa satuya, di ba? Garo ito ang sayding kung nagkukulang na sa unyan. Dahil nga ni sasabi mo, cons, grabe na ang kunyang kang gadget. Puro na sa nag-gadget. Si Sepan maturo sa angki. Di ba? Nawara na aning panahon.
1: Although nangangaipo kita, si Sende nangangaipo ki material na bagay. Bako, pareho kita, kabos kita nangangaipo na tawa. Tapos pagkabuhay ta. Pero deta pa urugun iyan. Mas may importante, ta iyan, ang mahal na Diyos, nasasabutan ang pangangaipo ta. Ako nagtutubod dyan. Kung anong kaipuhan ta, siya nakakaaram. Kung bako para katagal sa to, maski anong pulos-pugos mo, then maitataw sa imo.
0: Then ipoprovide siya sa imo.
1: Mapapasala sa iya kung ipoprovide sa imo. Igigiya ka sa tama na paagi. Nanin sa mga obligasyon mo, then mo mapabayaan. Taba ko man maraot ang magkaigwang material na bagay. Kung tama mong gagamiton. Bakong sasala.
0: Yan. Dapat nga ni, ito na supig sa sabi tabi cons na ika dapat ang magkontrol. Bako ika dapat kontrolon kan mga bagay na arukan cellphone. Dahil dapat ika magpakontrol kan sa cellphone na yan. Kung naaram mo na sobrahan ka nakigamit, pahingaluan mo. Bako na iyo, bakong bilog na sa na maghapon, sige mo na sa nang kaka-cellphone. Buwag sabi, nakukontrol ka na kang gadget mo. Baliktad na.
1: Buwag sa mga pig-expect na baga, iyong garo kakulangan ta. Excuse me. So pagtubod ta duman sa mas sa mahal na Diyos. Dahil na ako ma-mention, may mga leader kita kang panahon, kang nasa siya pa nakapwesto, pati dahil man naka sa Santo Papa, sa mga padi.
0: Pigdaramay.
1: Pigmuruna.
0: Pigdaramay.
1: Dahil ta aram, ano man.
0: May epekto ito sa tao. Kasi kung huning nga ngayon leader ta, nadadali ngayon kaaruga kayo, pwedeng arugon baga bakon. Kaya ang pagiging leader, dapat talaga kasabayan mo kang pagiging responsabling individual.
1: Tama ka.
0: Kung leader ka nga ni, irresponsable ka, arugon sa pagiging irresponsable.
1: Buna, makamundo, umbaga, gulpi ang nagtitirios na Pilipino. Ako unta, gulpi kitang nagtitirios na kababayan. Dahil tayo nairayo, maski din sa lugar ta, gulpihon. Gulpihon ako mataram, gulpihon nagtitirios. Pero hindi nga ang mga national figure ng mga politiko, pag naghiling ka kitibi, kuminsan na nalugod ako, mas pipili ko na sa channel sa mga tugtog baga sa OPM.
0: Tanay-stress ka na.
1: Dahil ta, nasasayang, nanghihilayang ako sa nagagastos dyan nila. Nagpapara, sinda-sinda mo sa nag-iriwan. Ipapahilig pa sa mga tao.
0: Renebo ang pinggagastusan kang gobyerno?
1: Araw mo kung kung ano sa gastos. Kasi na daw, pala, ang oral daw, the expenses nila.
0: Nasa pera?
1: 25 million.
0: Uyugon mo yan?
1: Tapos, so, nasayang kang kampanahon na ito, so may nagkakugudo dito, nag-iriwal-iwal. Ang nasayang na naman na kwarta, 700 million.
0: Uyugod mo yan.
1: Taday man sila nakakasesyon nito. Pero so gastos, iyo mangiraray.
0: Day man nagbabago.
1: So mga tao, so gabo, so
0: expensive. So pagpapasulduhan mo naman niya, on gabos. Kasi nakaano na yan, nakaprogram na kumbaga.
1: Kung na itaaw mo ito sa katawan, nagtirios, di nakulao nang naabutan ka ito.
0: Ayaw, nakulao nang kapakinabangan na rin. Kaya palansayin doon sa sanggunin, bawal magparoro absent. Kasi magparoro absent, bambayad nga dyan ang oras, ang panahon.
1: Ayaw baka, totoo. Halimbawa sa tao ang pixel nome.
0: Sabi din ni kagawad na John Ragodo na kamonitor sa tao, dapat hands-on permi kita sa pamilya. Inot permi, pagirumdom, ang manungod sa Diyos, ang dapat disiplina, panatilihin, permi, ipahiling, kang magurang na dapat maray kang modelo sa pamilya o taga-aplan, suama ka na aplan, daga, kunya, nag-share man ka sa iyang kunya.
1: Tama yan, si Tarzan, ang apod ko kaya.
0: Tarzan?
1: Oh. Ayos na, asikaso ka ng mga bali.
0: Ika talaga, oh, nagdadaanong sa atin si Constance.
1: Tarzan, ayos na yan. Okay yan.
0: Nakamunito sa sato yan.
1: Marayan mag-reparo.
0: Iyo. Ano. Reparong marayan. Oh,
1: marunay paro talaga yan.
0: Talagang tunay yan pagkadali. Ay, naka.
1: Kaya puhan talaga. Nakundet ang pagtarabangan. Mm-hmm. Kaya ako, I do believe, ang kabus, dahil imposible, makakaya ta, basta magtarabangan.
0: Uh-huh.
1: Sabi, may kasabihan baga na, if you do it your own self, uh-huh, ikasalama giyo, pwede man, nga tamang day.
0: Uh-huh.
1: Pero hagod no rin sana. Uh-huh. Unlike kung gulpi ka mo, nagsarabayan, magibukan sa rumbagay, uh-huh, na karahayan.
0: Uh-huh.
1: Halayo.
0: Dako lang makikinabang.
1: Dako lang, masusustain haloy ito.
0: Uh-huh.
1: O, yun. O, kaya importante yun, kang ano may man ang mga ordinances, dapat talaga makisuporta man ang mga barangay. Mm-hmm. Nakulao na bagay ang suporta kang barangay.
0: Mm-hmm.
1: Na kung di man magsuporta ang barangay,
0: uh-huh,
1: ang ordinance, hanggang papel sila, paano pag-execute ka yan, uh-huh, ang executive?
0: Iyo.
1: Base yun man ang sa tuyang alkalde.
0: Mm-hmm.
1: So mga department man,
0: mm-hmm,
1: may kanya-kanya man na program.
0: Iyo po.
1: No. Ang magayunong kota, magtarabangan,
0: mm-hmm,
1: hali na duman sa small community, pangandig din na sa syudad.
0: Mm-hmm.
1: Tapos doon mo 47 barangay bagayan.
0: Iyo po.
1: Eh, so ibang barangay baga magtaram. Dahil may man ngayon aram. Oh, paano man kaan? Kaya mm-hmm, ining programa mo nga ni, matibayong ka taga boss, all around, Tito Carmo digdin. Nagdadago ako sa imo.
0: Ay, salamat.
1: Iyo, Tito Carmo, ano man ang bagay. Buda, maski sisay man dyan, matibay ka ta. Dahil pili.
0: Salamat,
1: tama,
0: Bones.
1: Tama, pagsala, sala. Maski magkairiwa. Ano kaya ng...
0: Pi,
1: salamat, Bones. Tama, pagsala, sala. Maski

0: and for other purposes tabi. Mm. Oo. Ang kunyan baga di sa satuya actually maski diyan sa masira.
1: Oo. Oh.
0: Pigpangapuda na baga inkang inon pa na kun mabakaling sira dapat ko ta na taday man minsan baga nagpa-plastic man giraray kita di.
1: Oh.
0: Pero dapat bako duble ang oh. Pagbagra.
1: Buda ugas sa pigapon na biodegradable na klaseng plastic, ibang klaseng plastic.
0: May nababakal ka.
1: Igwa kayan.
0: No.
1: May accepted ka na plastic.
0: Oo.
1: Pero ang styrofoam talagang dahil mahilig mo yung mga
0: bawal talagang styrofoam.
1: Oh, yaon diyan na kaya da, na sa mga bawal.
0: Mm-hmm. Oh, saro-saroon ko ini, discuss ko ini sa masunod pong kunyan. Programa duman sa kunyan sa programa ko para sa, mas maipaliwanag taning mas alaho din. Salamat hindi sa kopyang initabi ko.
1: Ta nagpaparadakol na naman baga ang basura ta na riparo mo.
0: Ayun, totoo
1: yan. Mag-inibong ka, maglakaw-lakaw ka. Nagpaparadakol maski duman sa barangay mo. Sa gilid siya na.
0: Iyon.
1: Ako sana nagkasusaro, medyo nag-uro-urog mama, nagkararigos man duman sa Rawi. So, sa puro baga, ano apod kayo?
0: Duman sa kunyan, sa Blue Island.
1: O Blue Island. Magayong ko ta, pagkirin ko naman sa gilid.
0: Puro basura.
1: Ano na ini sabi ko may magdigdig sa tuyag.
0: Makasupo
1: ko.
0: May mga turista halimbawa, kasi magayon ang dagat, pag-abot mo doon, puro mang basura. Makadisganar.
1: Makadisganar, may mga lugar dyan na.
0: Actually, ako guilty man di ko. Tanagbakalpasan ako ning kunyan, sa totoo lang, kasi... So pagagadan baga ni pa. Nangaypong kami. Day ko aram na bawal pala ng styro. Nang bakal ko styro ka. Takong aram ko ni day nakita nagbakal. Tay guaman baga ki kunyan. Pero bako siya styro. Kaya lang malaniton sa kamol. Kay puan dublihon mo.
1: Dublo taba ta.
0: Di dublo ta kung kunyan. Ito kayang styro maski kaputan mo. Okay lang. Day siya nagtagos ang init. Itong sukap na made sa kunyan sa karton.
1: Madali maginit tama ka man.
0: Malanit sa kamot.
1: Di dublo
0: si suon. Okay. Sabi ko, ngunyan ko sa naisihan, naigwa palaan. So, kaya nag-contribute na ako, cons, nin kunyan, nin basura, dahil di sa pagbakalmikang suistaryo na ito. Takon aram ko kung buda, mas makantidad nga ni ito kaysa duman sa kunyan sa karton. Mas makantidad suistaryo. Yun. So, dapat palaan, oy, kamuha, so, lalong-lalo na sa may mga establishment.
1: May mga catering,
0: sa mga pagkaon ang pigya si Serbi. Sa tuyang mga kababayan. Dahil nakamukaan po magbakal, ta... Igo po dyan yung ordinansa, no?
1: May penalty.
0: In kaso magreklamo kami duwa ni Cones, pwede kami duwa maging kunyan, magreklamo sa indo.
1: Dako po ka mukhang PNP. May impose man yan, may penalty nga ni.
0: Kung halimbawa, syempre, ramo naman, may mga environmentalist kita na nagmamakulog. Tama ba ka, Cones? Halimbawa, igo ka environmentalist na magmakulog sa satuya, di mas lalo kitang kunyan nung kaini, inihong... alat kita may reaksyon din si Lola Jelay. Lola Jelay! Marina Otto sa imo, Lola Jelay!
2: Saga, boss.
0: Marina Otto.
1: Lola Jelay.
2: Pwede makasingit ako.
0: Sige na po, tapatapos na kami ni Cones.
2: Ano ini po, saga po, mga nga po na lang ako kan mapay out kan sokpen.
0: Okay, so, social pension.
2: Kung nasyonal.
0: Sige po.
2: Sige po sa San Jose, Covered Court.
0: Apo.
2: Si Amalia Giso po. Nangangapunan ako na magdumana sana siya. Taday ko na ako kontak sa mga akit niya.
0: Iyo tabi.
2: Yan po siya ko niya na kaistar sa tabako.
0: Iyo tabi, Lula Jelay.
2: Buda, sir.
0: Po.
2: Dunawawara ako tabi na makuapo si Jessa Bilaon. Paki, ano naman po, sir, tabi.
0: Paki PM sa ko, Lula Jelay. Pati su retrato tayo post na tabi. Itangani na maging kompleto tabi ang detalye.
2: Ayo po, yan po na kaano si Sir Buen sa Tabang Aga.
0: Ayo tabi, sige. Tap, agadan ko si Sir Buen. Apo.
2: Tabang po ang agad ko. Salamat.
0: Ayo tabi, Lola Jelay. Sige, si Lola
2: Salamat
0: Jelay.
2: Salamat na dakulaon.
0: Sige po. Oy, bago kita magpaaram, Cons, tabi. Nagbukas kang kunyan dyan, si Kong Criselda, si kunyan, si Senador Rizal Tiberos. Bako, kunyan naman kita, dual citizen ka na. Itong susa, nakatinder ka naman.
1: Day, may kasabay pa ano itong activities
0: sa daycare, mo. Daycare, parang daycare center para sa mga senior citizen, tabi.
1: Oo, may session ka na ito.
0: Dakulang tabang ini ko sa mga arog nindo, tabi.
1: Let's hope na bakusan ng itong establishment dapat may service duman talagang para sa senior citizen.
0: May tao talagang
1: masustain talaga ito ang pasilidad duman.
0: Tasayang.
1: Basayang sana ito kundeng ano.
0: Kundeng tao duman.
1: Na magmamahan lamang makapahingalo mga senior citizen. Ayun. Whatever na pwedeng ipaging productive ang mga senior citizen.
0: Yung sa San Vicente ba yan?
1: Hiraya Manawari. Dapat duman medyo may distansya

0: mga ito sa mga taga sentro.
1: Ayo po. May service sa
0: sentro. Sa mga pig-request ko mga kang inot, haloy na. Sugaro yung baga ka sa embarkadero. Susingisa ng ikot, sa battery.
1: Electric vehicle.
0: Pasirin sa sentro kang tabako.
1: Nawara na baga ito sa embarkadero, taluminuya sa embarkadero.
0: Pero pwede itong ibonding sa tabako. Sentro kang tabako, tapos pasirin dyan sa Hiraya, Manawari. Nagulpi naman magaduman ng mga nag-i-restar.
1: Ayo po.
0: Plus iyan na senior citizen. Tapos sa super health center, yaw manduman. Nganing at least ma-minimize ang gastos man ka mga senior. Ta, sabi ko baga, mahalo na ang pamasahing mo niyan.
1: Buda mag-agi dyan sa may hiko niyan, may mag-agi dyan sa legislative building. Diretso na di. May mananggan. Mga unit
0: mga dua lamang kayo ito nag-ikot-ikot.
1: Duwang unit.
0: Nag-ikot-ikot kayo ito.
1: Baad mag-ibuhan yung budget nindo sa sanggunian. Pasiripon mo kay Consrener Burse na maka-purchase an LGU. Kay duwang unit lamang na paggamit-gamit ito na di.
0: Ipahiling taki ano. Tang committee ko yung kan-transport si Noel Bunaobra. Ipahiling ta sa iya po dahil mas senior so citizen.
1: Kung kunyan man sana maski kunyan kung dahil budget eh mangyari mangyari.
0: Kung dahil mahanap kita sponsor.
1: Mga po din kita.
0: Ano ba maraot? May mag-sponsor ka.
1: Para sa kapakinabangan ka sa tuyang mga kababayan, di ba?
0: Electric vehicle for senior citizen.
1: Di ipromota di kisan taon, di magki problema. Inwaw. Yugon mo, may inwaw na kami nagipig mabanggit ni Cons. Kung sabagan mo niyan, Cons, kung yung garoon naman sa ng kotse, pwede na baga ito.
0: Anong paus mo? Marka, darong naman mo. Kung nakulong mga loaded kay ito.
1: Ayun nga ni, ala, kunyan baga ang tukawan duman, back to back baga ito. Papasiring ka duman, ihatod kang embarkadero, dahil bayan.
0: Tapos kukuhaon ka na naman, balik-balik.
1: Pawali ka ng embarkadero. Harap duman, siguro, pero pirmihong ka mas embarkadero kang panahon. Ay, Konso, alas 12 na tabi. Minsay sa mga taga-tabako tabi, isa sa tuyang pong kunyan, pang natatadang minutong kunyan, pang apataratara tabi.
0: Ang masasabi ko sa tuyang mga taga-tabako, magkasararo kita permi sa ikarahay kan sa tuyang komunidad kan tabako. Taday man ibang mamag malasakit kan tabako kung bakon mga taga-tabako.
1: Yeah.
0: Maintainer ta ang kalinigan, buda sumaray na iribanan. Maray na iribanan, buda ang pagriparo sa pamilya. Taday man ibang magibukan, kita man sa mga pamagurang, buda part kita kang community bilang sabi ko nga ni taga-tabako, sisay pang mamakulog digdi kung bakong taga-tabako. Iyon man lang po sa masasabi ko.
1: Salamat. Giraray tabi Cons. Sa sa imong oras, asin sa pag-share kan mga kunyan, maray na impormasyon nakapakipakinabang para sa satuyang mga kababayan. Until next time, noring da giraray kitang duwa magtuparan.
0: Basta ika Ed Bordeos, walang iba.
1: Walang iba.
0: Wala ka lang hahanapin pa.
1: Salamat, Cons. Thank you so much. Si Cons. Nestor San Pablo, tabi mga katindugon, ang konsihal na mula noon hanggang ngayon ay walang kupas. Pagdating sa serbisyo publiko mga katindugon.
0: Thank you.
1: Salamat po kay Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao. Thank you all. Ako ini Ed Bordeos po namang. I love you, Mama Chup Chup. Bye-bye.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: It's 12:05 on One Radio.
5: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto niyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City, para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
6: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Philippine Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
7: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.

20 years ng Team Dugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng dong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: on Radio 91.3 News FM. Tindugon na. Yes, mga katindugon, we're back to another edition of DJ Chloe's One for the Heart. Siyempre, mga kasama nyo naman ako ngayon, Ugiraray. Ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na kajami. At kasama ko ngayon, here on the table, si...
1: Tayong iba, si Erickson.
0: Maganda ang ating ano ngayon, takairibang ngayon yan si Erickson.
1: Marina pagkahapon sa Gabos.
0: Wow.
1: Ay, thanks God, it's Friday.
0: Yes, it's Friday today. And sabi nga daw nila sa tuyong programa here on One for the Heart, today is Feel Good Friday. Yeah. That's
1: kaya
0: really good.
1: Ang Friday, kumbaga, yaon dyan ng good vibes.
0: True.
1: Dahil ang motivation, Sabado tomorrow.
0: Kagustuhan niyo ng ating mga katindugon na Sabado tomorrow at rest day sa aga. Kaya palakpakan na ating mga sadiri. Sabado na naman sa aga.
1: Natapos mo naman ang isang linggo.
0: Sa linggong ano, pag...
1: survival.
0: Yan. Anyways, mga katindugon, how are you today? Shoutout na rin natin ating mga katindugon na nakikiligon niya. Today is June 26, 2026, exactly 1:05 p.m. Ngayon ay Friday, Feel Good Friday. And sinong gusto nga natin i-shoutout dyan kay Erickson?
1: Ay, bago ang Gabos, happy birthday sa kuyang Tito Christian Elauza. Happy birthday.
0: Yes, happy birthday din sa kuyang amigo. Happy birthday, John Ray Barakiel. Happy birthday, bro.
1: Sige, boss, na nagbe-birthday man today. Happy birthday.
0: Marami-rami ngayon ang ating itutugtog sa inyo, mga katindugan. But before all that, syempre, i-share na rin natin sa ating mga katindugan na nakikinigon yan ang ating katanungan for today, of course. Ang Feel Good Friday katanungan ngayon na dapat hanapin nyo ang Facebook page ng ating DJ Chloe the Love Ambassadors Facebook page. Ang nakalagay ho dyan na tanong ay, ano ang best family moments mo?
1: Dahil nga, Feel Good Friday, di ba? Best?
0: Ano yan naiisip mong ano, Feel Good Friday na gibuhon with your family? Most especially family and friends, relatives as well, di ba? Mamaya babasahin natin ang inyong mga comments dyan sa Facebook page. And at the same time, huwag na natin patumpik-tumpik pa, i-play na natin ang ating mga favorite songs, syempre love songs na nakaka-feel good ngayon Friday. Dito lang yan on One Radio 91.3 News FM, Tindugon na, with a beautiful song from Bee Gees, How Deep Is Your Love?

0: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka mga birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal ki mga pandecorate sa birthday. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siya po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
10: Jaya Enterprises.
9: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
10: Jaya Enterprises.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
12: Batata!
2: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
12: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
12: Batata!
13: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
14: Playing the best songs on the radio.
15: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
16: Tindugo na.

0: on Radio 91.3 News FM. Tidugna. Yes, we are back dito sa ating DJ Chloe's One for the Heart. Makakasama niyo naman ako, giraray ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming with...
1: Danny ba? Ako si Erickson.
0: Yes, kaming dalawang ngunyan ang nasa table ngunyan na ngangalab-ngalab sa itong mga radyo. This afternoon, June 26, 2026, exactly 2:04 p.m. ngayong hapon. How are we today, mga katindugo? Today is, of course, good, ano to?
1: Feel good Friday.
0: Yun, nalingawan, look good. Naman. Nasiram-siram, baga kang magagayon na songs for the day, di ba?
1: Feel good talaga, di ba?
0: And by the way, shout out sa mga gabos na nangyayon dyan, pajak drivers, tricycle drivers, bus drivers, UV Express drivers, jeepney drivers, at isama na rin natin ang modern jeepney drivers as well. Nariyawan dyan na mamasada. And please, sa ating mga katindugo na nariyawan dyan sa luwas, mainit-init mang giraray. Yung init bagay na nagsasapok sa mukha mo, grabe, garo baga dekada makahangos. Grabe!
1: Oh, ano, may lagkiat.
0: Tapos garo, gabing, grabe naman yan, nakapayong ka na and everything. Yung manggirari, ang paros, masalpok sa mukha mo. Ngayon man, mainiton. Yes, ko. Pero shout out sa gabos na nakikinig dyan mo, especially sa kuyang amigo, John Gabriel Belchez, na dakulao ng marahe. And sa kuyang manado, ang amiga na si Alisa Bores and Renegades Boncacas, na duwang magayon ng kong amiga. Ngayon dyan, nakikinig ko niyan. Ngayon. By the way, mga katindugon, today is Feel Good Friday. And sa ating mga nakikinigon yan, do check that out sa ating katanungan for the day.

0: walang kuryente, okay lang yan, yeah. Diba? Flashlight lang.
1: True.
0: And arugay ito maski sa mga bad moments, yeah, na nag-brown out. Mm-hmm. You usually find ways to make a good out of it, yeah, diba? True, you find ways para magkaroon ng magandang bunga yung ganong mga bagay. Diba, araw dati na kapag brown out, naghahanap kita mga aninipot. Diba, araw kahit mga usually good moments.
1: That is very good, managad. And actually, thank you sa ating mga nag-comment mo niyan. And thank you to Erickson sa pagbigay mo ng inyong insight about the family moments na managad, diba? Especially sa mga families natin na dyan na harayo mang girara, we do feel na dapat nandito rin sila. We do miss them so much. Anyways, mga katindugon, tuloy-tuloy ang ating music with 1,000 Miles by Vanessa Carlton. Dito lang yan sa One Radio.

0: plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sinta ng mixer, forklift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Tabaco City's Tindugun.
5: Na radio station.
6: One radio.
4: One radio.
7: One radio. 91.3 News FM.
8: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
9: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
11: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
12: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
13: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
12: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
14: Still available.
15: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Land Survey, Bergoglio Geomatics, and Construction.
17: We worry your worries.
16: We do all kinds of land survey.
17: Original survey,
16: relocation,
17: subdivision,
16: consolidation,
17: as built.
16: Structural survey.
17: Bergoglio Geomatics and Construction.
16: Fully computerized from field to finish.
17: Results are accurate,
16: reliable,
17: and fast.
16: We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 ground floor Bergoglio Building.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: One Radio.
1: 91.3 FM.
2: Tin Duguna. Ay, nagbabalik kita on one. 4 minutos bago mag alas 5 na hapon.
1: Macarena, Macarena na.
2: Ay,
1: thank you na.
2: Thank you sa mga nakaiwanan niya to, ah, sa mga nag-comment kanya sa indang kasimbagan today. We learned a lot, di ba? And sana ay padagos ang pagsunod niya to sa mga arukainin niya, beliefs. Preserve talaga siya. Oo, walang mawawala. And ma-preserve talaga siya because it's part of our culture. Culture preservation, kumbaga. Thank you very much, everyone. Salamat sa indoor. Ay, happy weekend sa aga. Sa giraray kami ang sentong nakaibanan. Digdi sa tugtugan on one. Dengi ba ako si Erickson.
1: Dengi ba ako si Verna
3: Banahon. Thank you so much, everybody.
1: Thank you, mga katindugon. Sa Lunes Giraray, enjoy your weekend. Sigdan yan sa tugtugan on one. Sa One Radio 91.3 FM.
2: Tindugunan!

0: sa headlines kan mga paradanin barata. Sa 609 parasira sa tabako nagresibin in tabang gikan sa before sa iraramkan PAFFP.
1: Sarong suspect arestado sa bypass operation, labi sa 7,800 pesos na kantidad ng pigtutugdang shabu na kumpiska sa syudad ni tabako.
0: Dai mababa sa 30 bihikulo na wheel clamp sa syudad kan Legazpi.
1: 385 na small scale fisher folk sa Tiwi nakarisibe ni cash aid sa iraramka na presidential assistance program.
0: Legazpi CPS ma-deploy ng kapulisan sa Kabaangan High School kasunod kan riot kung sain imbelto ang nagkapirang minor de edad na estudyante.
1: Bamboo Cafe na binisto bilang best feasibility study idinunara sa pamilyang nangangaipuhan sa Erosina, Sorsogon.
0: Sa lado nasyonal, Malacanang sinabing diskarte ka na prosekusyon ang paghampang kay Mary Grace Piatos bilang testigo.
1: Senate Impeachment Court at tinapos na ang pre-trial conference.
0: Sheriff na sinuntok ni Vice President Sara kan 2011 matestigo sa impeachment.
1: Akbayan binatikos si Senator Robin Padilla huli sa propuesto kay ni na ibabaan na criminal responsibility age.
0: Tulong biktima sa Tacloban school shooting, tinamaanin bala hali isara yung distansya, sigon sa ballistic report.
1: Senator Kiko, kinundinaan na disinformation, katakod ka na juvenile justice law.
0: Philippine banks asin mga e-wallet operators, pigsugo na haliuna ang SMS and email-based OTPs.
1: Madahas na mga online games, ipigsistyon kang DILG na dagos nang ipagbawal.
0: Sa luwas kanasyon, France nagrestro nin enot na kaso kan Ebola virus.
1: Death toll sa dawang linog na tuminama sa Venezuela, nagsakat na sa 188.
2: Parada 30, Parada 30 headlines.
0: Diyos marahin na pagkahapon.

0: Bicolandia. Al daw po kitang nyanin biyerna sa Hunyo 26, taon 2026. Ipo Ana Sendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banamon.
0: Nadadawag kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:06 nanin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada, preta, barada, lukan.
0: Uminabot sa 609 beneficiaryong ikan sa syudad ng Tabaco ang nagresibi ng Tabaco na Presidential Assistance for Fisher Folk Program sa isinagibong payout sa Barangay Cormidal Covered Court na Kasubago. Pinanginutan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Regional Office 5 sa pagkipagtabangan na kan lokal na gobyerno kan syudad ng Tabaco ang pagtaukan ayuda bilang parte kan padagos na pagsuporta. Kaya na kan mga parasira na naapektaran nin manlain-lain pagsisira. Tanganin maging beneficiaryo kanan mga ini na mga itinalaan na kwalifikasyon kan mga rehistradong kangka naka-registry system for basic sectors and padagos na nakikisumaro ang lokal na gobyerno kan syudad ng Tabaco. Programa kan national na gobyerno na ubetong mapakusog ang nagkabuhayan asin maparakay ang nagkamugtakan kan mga parasira asin kan sa indang mga pamilya.
1: Mientras tanto, uminabot sa 85 kail Fisher Folk sa Banuaan kang Tiwi ang nakaresibi ni Tal sa Iraram kana Presidential Assistance and Fisher Folk Program na isinagibo kasugma Hunyo 25. Lambang binipisyaryo nag-ako ni na 2,325 pesos tang cash assistance distribution activity sa Tigbi Gymnasium. Putkan programa na magtaon ng tulos-tulos na tabang na pinansyala sa mga parasera na naapektara na kan mga problemang pang-ekonomiya, mga localized crisis as in global market. Ana kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources

0: Sarong pigto tubodang imbuelto sa ilegal na bintahan ni droga ang inaristara kan mga operatiba kang Tabaco City Police Station sa sinagibong by-bust operation sa barangay Cormidala, Tabaco City, kasugma Hunyo 25. An operasyon isinagibo alas 4:16 nin hapon sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, Chief of Police kang Tabaco City Police Station, bilang parte kan mas pinahigot na kampanya kontra sa ilegal na droga asin susog sa katawihan kang lokal na gobyerno na mamaintener na ligtas tuneno nga asin drug-free ang syudada. Sigunan sa report kan pulisya, nagsagibo muna ng validation asin surveillance ang mga operatiba makalis makaresibini na impormasyon dapit sa pigtutob ng ilegal na aktibidad kang suspek. Nagresulta ini sa matrayong operasyon asin pagkakaaresto sa target na individuala. Nakumpiska gikan sa suspek ang kabilugan o pokomas o menos 0.3 gramo ni pigtutubudang shabu na may pigtatan siyang standard drug price na 7,820 pesos. Tulos man ay sinararoma sa tamang pagmarka, pag-imbentaryo asin dokumentasyon ang mga nakuhang ebidensya sa atubangan kan mga kinakaipuang saksi nganing masyerto ang integridad para sa magkakanigong proseso sa korte. Sa presente, yaon sa kustudiya kan Tabaco City Police Station ang naarestong sospek mantang pigtatapos ang mga dokumento para sa pagsaangat kan kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o ang pigaapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Yan taras tanto mga deploy ng mga kapulisan ang Legazpi City Police Station sa Kabangan High School nga ni mantiniro na ang seguridad asin na kaligtasan na kasunod ka nangyaring rayot kung sa inimbelto ang nagkaperang minor de edad na estudyante. Sigun kay Legazpi City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., na nakikipag-koordinar na sinda sa mga eskwelahan asin na-identifikar na ninda ang mga imbeltong minor de edad asin nagkaigwanan in intervensyon na kaibaan mga magurang kaini. Ginaulay ninda ini mapadapit sa insidente asin napag-araman basado sa investigasyon na trip sa naninda ini. Sa presente, nakikipag-koordinar na sinda sa City Social Welfare and Development para sa proper intervention sa mga juvenes. Nag-request naman na sinda ng police presence asin visibility sa eskwelahan urog na to yung ralaugan na kana klase sa pagluwas kay ni pon aga udto sa good hapon. Abiso man itagtag sa mga magurang na i-closely monitor ang nansindang mga aki. Big sa sagibo ninda ini bilang direkta o direktiba kan headquarters manungod sa nangyaring insidente sa Tacloban City. Nakikipag-ordinar naman sinda sa mga security guards urog na sa mga pribadong eskwelahan na i-check ang bagan mga estudyante ngani di makalaog ang anuman na kontrabando. Katakot pa kay ni magsasagibo awareness program sa mga eskwelahan manungod sa lectures sa asiniba pang kadasan.
0: Pasiring man kita sa mga detalyas kan mga bareta duman sa Sorsogona. Idinunar kan mga estudyante gika na sa Veritas College of Erosina na sa indang ginibong bamboo caffeine sa sarong pamilya na nawaranin padangat sa buhay asin warang kakayahan na magbakal nin regular na klase nin kabaong sa probinsya ni Sorsogona. Nangga naman ang naunambitan ng bamboo caffeine bilang best feasibility study sa indang eskwelahan. Sigon kaya Francia Fortes, saro sa mga estudyante, nagpon ini sa pinaka-requirement kan sa indang paratokdo na magino innovative durante kan pagdepensa. Kaya naisip asin na pagkasunduan kan sa indang grupo na bamboo caffeine and magin feasibility study. Dugang pa niya na basado sa indang pag-aadala, wara pa sindang nahiling na nakakagibo ka ini bako sa nasa sa indang eskwelaan kundi magina sa Pilipinas. Daiman na sinda na deficit ni nakawayan huli sa kadakol ka ini sa indang lugar alagad saro sa indang kinahampang nakadefisilan ang pagputol-putol ka ini na ikinairido ka na sa indang mga kamota. Sinabi man ka ini na ang ginibong bamboo caffeine ang idinunara sa kapos sa buhay na pamilya na nawaranin padangat sa buhay sa lugar. Dugang man ni Adriana Barakea, sarumana sa mga researcher, may nagtabang subot na artista nganing madisenyoan anan sa indang ginibong bamboo cafe na. Tirawang doon maninda na an obeto kan grupo an makatabang sa mga kapos sa buhay ng mga pamilya nganing daing masayang ini, mabistosinda sa market, urog na makatabang sa mga daing kakayahan na magbakal nin regular na klase nin kabaong. Mientras tanto, bukas man ang grupo sa partnership as in investor alagad sa ngunyan, naghahanap sinda rin pwede sir na makatabang nganing maiparehistro ana sa indang ginibo nganing marekognisar ana sa indang nagi o naagihang kadefiselan bako sa nasa social media kundi magay na sa legal na lakdangan.
1: Alas 5:16 pagkahapon, pasiring man kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional, ang nahatod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Magtatagama ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA nin 79.6 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon pag asin na pagpapagayon na kan terminal building kan Dumaguete Airport sa banwaan na kan Cebulan Negros Oriental. Sigon kay TIAZA Chief Mark Lapid, kabali ang Dumaguete Airport sa ILIPAD o Institutionalized Leveraging Infrastructure Program on Airport Development kan ahensya na ubetong i-upgrade ang mga domestic airport sa nasyon. Sinabi ni Lapid na isa sa irarom sa rehabilitasyon ang terminal building tanganing mapagayon ang mga pasilidad asin mas mapakarhay ang eksperyensya kan mga pasahero sa aeropuerto. Sa iyang pagbisita sa Dumaguete Airport, nakipag-meeting si Lapid sa mga opisyal kan aeropuerto sa pangingenot ni Airport Manager Alan Punay tanganing tukaron ang pinal na plano para sa proyekto. Luwas sa nakatagaman ng pondo, sinabi man ni Lapid na pigkakaipuan pa ng dugang na 30 million pesos para sa planong pagpapatugdok kan ikadawang eskalon na kan terminal building gamit ang modular construction. Afwera sa Dumaguete Airport, kabali man sa ILIPAD program kan TIAZA ang rehabilitasyon na kan mga terminal building kan Butuan, Sambuanga, Tugigaraw, Siargao, Rojas, Pagadian, Lawag, Kalibo, Asin, Kalbayog. Mientras tanto, nagtutubod ang Malacanang na parte kan diskarte kan House Prosecution ang paghampang sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatos bilang testigo. Inimakalis kumpirmaro ni House Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua na saro si Piatos sa 25 testigo na ihampang ninda sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, partikular na katakod kan issue ka na confidential funds. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa prosekusyon ang desisyon na kung si Isay ano sa indang ihampang ng mga testigo, urog pang parte kan estratehiya ang lockdown. Binanggit man kan Palace official na basado sa datos kan Philippine Statistics Authority, warang record kan pangaran na Mary Grace Piatos, kaya posibleng madifisilan sindang matukoy ang nasabing individual. Mientras tanto, inagyat man ni House Prosecutor Joel Chua ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na iampang si Mary Grace Piatos sa impeachment trial nga ni nadagos na malinawan ana kontrobersiya katakod kan subot paggamit kan confidential funds. Binanggit ni Chua na nagluwas ang pangaran ni Mary Grace Piatos sa mga acknowledgement receipt na ginamit sa liquidation na kan confidential funds kan Office of the Vice President.
0: Formal nang tinapos kan Senate Impeachment Court ana pre-trial conference katakod kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kan Webes Hunyo 25 taong 2026. Nagpasalamat si Senate Secretary Renato Bantog Jr. na Clerk of Court kan Impeachment Court sa mga miyembro kan prosecution as in defense teams huli sa saindang operasyon na nagresulta sa marekas na pagtatapos kan pre-trial conference sa laog sananin limang aldawa. Pinanginota na kan Batangas Representative Jervil Luistro ana prosecution panel hali sa House of Representatives mantang si Attorney Gila Sisona ana nanginot sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte. Kapwa nindang inomaw ang gabos ka na partido na nagtabang ang aning maparekas ang proseso. Kaiba man sa seremonya, sinda Deputy Clerk of Court Attorney Marvic Laurel Garcia asin Attorney Maria Valentina Cruz. Ang pagtatapos ka na free trial conference ang nagbukas nindalan para sa pagpuon kan aktual na paglilitis sa impeachment case laban na kay Vice Presidente Sara Duterte sa mga

0: takot na aldawa.
1: Mientras tanto, ibabalik ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ang Sarong Court Sheriff na nasangkot sa Sarong kontrobersyal na insidente kay Vice Presidente Sara Duterte. Basa sa iniluwas na pre-trial brief kan mga prosecutor, kabale si Abby Andres sa walong testigong piglalauman na mataunin testimonya katakod kan mga aligasyon laban kay VP Sara. Si Andres ang sheriff na nagpautob ng demolition order sa sarong pinag-aagawan na daga sa Barangay Soliman, Agdaw, Davao City, kan taong 2011, kan magkaigwanin komprontasyon sa kaitong alkalde kan syudad na si Sara Duterte. Sigon sa House Prosecution Panel, gagamiton ang testimonya ni Andres para suportaran ang sa indang aligasyon na may posibilidad subot na nagamit nindaha si Duterte. Kaiba man sa listahan kan mga testigo ang pirang miyembro kan law enforcement agencies asin na mga mamamayag na may kinaaraman sa mga isyong nakapalaog sa impeachment complaint. Saro sa piglalaoman natutukaron na kana prosecution sa paglilitis ang aligasyon ni subot patanid laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sigon sa mga prosecutor, makakatabang ang mga testimonya nganing maipailing ang kabilugan na batayan na kan impeachment complaint laban sa Vice Presidente.
0: Binatikos kan Akbayan Party List si Senador Robin Padilla katakod kan pigbubusol kaining propuesto na ibabaan idada kan criminal responsibility poon at 10 anyos sagkod 15 anyos kasunod kang nangyaring pambabadila sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang insidente kan Hunyo ikinagadana kan tulong estudyante makalihis ang pambabadila kan duwang minor de edad na sospeka. Sa sarong social media post, sinabi ni Akbayan Party List President Rafaela Debida na garipig sasamantala subot kang senador ang trahedya nganing ibusol ang propuesto na sa indaw pigtututulana. Dagdag pa niya, preso para sa mga kaakean, alagad, takas para kay bato. Tinawang doon kan grupo na ana pagkakakulong kan mga hoven da imai kukonsiderang epektibong rehabilitasyon o rugna na da ipaganap ana sa indang pagkaarama sa tama asin maliin. Nagpaabot man ay napakikidumamay ang grupo sa pamilya kan mga biktima kan pambabadila. Alagad na nga po dan na dahi dapat gibuho na basihan ang trahedya sa mga pulisiya na posibleng magkausanin mas dakulang danyos sa mga jovenes asin o komunidada. Nagpatanid man ang grupo sa publiko kontra sa paggamit kan trahedya sa pagbusol kan mga lakdang na posibleng makapagpaluya sa proteksyon kan mga jovenes sa sosyedada.
1: Nagluwas na ang resulta kan ballistics as in autopsy examination sa tulong estudyante na nagadan sa pambabadil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sigon sa Philippine National Police Regional Forensics Unit 8, ang tulong biktima ang tinamaanin bala hali sa rayong angulo na nagpapahiwatig na ang napambabadil ang giniboonin warang partikular na pigpupunterya. Basado sa mga examinasyon, tuminama ang bala sa importanteng parte kan lawas kan mga biktima na naging rason kan sa indang pagkagadan. Pigahanda naman ng ngunya na kan mga otoridad ang pinal na forensic report ngani na isumitir sa mga investigador. Mientras tanto, sinabi kan PNP na magsusunod sindanin ng kaso kontra sa tiyaon na kan 14 anyos na suspect na sarong pulis uli sa pagpapabaya na makuhaan na sa iyang service firearm. Sigon sa PNP na posible man na mahampang sa kaparehong kaso ang lolo kan nasaro sa mga suspect na pigtataram na tekag sa diri kan na kalibre 38 na armas na ginamit sa insidente.
0: Inundina ni Senator Francis Kiko Panghilinan ang pagpapalakop nin mga salang impormasyon dapit sa Juvenile Justice and Welfare Act na dai nakakatabang ani nagibuhong mas salbado ana pamilyang Pilipino. Si Panghilinan na panginot na author kan Republic Act number 9344 o ana Juvenile Justice and Welfare Act ang nagtaram na bako totoo ang mga pahayag sa lay na nagtataong dalan ngani na makalaya ang mga minor de edad na imbuwelto sa krimena. Siguro na sa senador ang pagpapalakop ni nasalang impormasyon na dapit sa lay ang day nakakatabang asin mas nagdadaranin pagkalibong sa publiko. Ipiglilihis subot kay ni anatensyon hali sa tunay na problema sirin kan pagkakaigwanin badila kang nagkaperang individual maluyang pagpapautob kang lay asin nakakulanganin suporta sa mga eskwelahan asin komunidad. Sinabi pa ni Pangilina na ano juvenile justice law ang bako o beto na palagpason ang mga krimen kan mga jovenes kundi sherton na igwang tamang proseso asin na paninimbaga na mantang pigpoportreheran ang derechos kan mga aki na embeto sa pagbayular sa leya. Dugang pa niya na nakakaraot man ang salang impormasyon hulit nagdadaranin takot sa mga magurang asin naglalalang o naglalaag ninatatak sa mga nagtitiyos na jovenes. Nangapodan man ang senadora sa publiko na daitulos magtubod o maghiras din mga bako beripikadong impormasyon o rog na sa social media.
1: Big sugo ang Philippine banks asin mga e-wallet operators ang napagsend din SMS and email-based one-time passwords o OTPs uli sa high-risk na mga transaksyon poon Hunyo 25 sa irarom kan direktiba kan Bangko Sentral ng Pilipinas ngan imapakusog ang proteksyon laban sa fraud o pandadaya. Sa irarom kan BSP Circular Number 1213 na pig-issue kan Mayo 2025, obligado kan Central Bank ang mga BSP Supervised Financial Institutions na salidahan ng SMS and email-based OTP nin mas matibay na authentication methods arukan biometric behavioral o passwordless solution sa poon kan Hunyo 25. Sakop kan direktiba ang e-wallet operators na igwang average na labi sa 75 million pesos na online transaction kay ribanaan most universal asin na digital banks asin selective cooperative thrift siring man ang rural banks. Susog kay BSP Deputy Governor Lynn Javier nakatutok ang ahensya sa pagtataguyod kan inovasyon sa mga serbisyong pinansyal ngani maprotehiran ang mga customer hali sa mga bagong anyonin pandaraya technology enabled fraud.
0: Mientras tanto, ipigsuwestyon na kang Department of the Interior and the Local Government ang posibilidad kang dagos na pagbabawal sa mga online video game na igwang matinding kadahasan. Sigon kay DILG Secretary June Vic Rimulya, kinakaipuhan na pag-adalan kan Kongreso asin magkakanigong ahensya di gobyerno ang propuestong total ban sa violent online games para sa proteksyon kan mga jovenes na Pilipino. Kasunod ni kang report, nasaro sa mga suspect sa pambabadil sa Esquelan City ang nahiliga sa sarong online game na pigaapod ang Nagorvax. Sigun sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Nagorvax ang nasarong kawata na nagtataong dalan sa mga players na gumamit nin armasa asin gumibunin man lain-lain na senaryo na igwang kinaraman sa kadasana. Para mientras na inulangan kana CISCC ang access sa nasabing kawata sa nasyon na mantang pinag-aadalan ang epekto kay ni. Sigo na sa DILG na pwede ser man na ikonsiderar ang kaparehong mga lakdang kontra sa iba pang online games na may kaparehong content. Sinabi man ni Secretary Rimulya na posibleng igwang epekto sa paurotro na pagkalantada kan mga sa madahas na content asin na dapat na pag-adalan kung papaano ini nakakaapektara sa saindang pag-uugali asin na pag-iisip.
1: Update man po kita sa kamugtakan ng kanan sa tuwing panahon na ito Scaps Mineral Food Supplement ang lawas ting tao na ngayon yanin minerals kay guliw ng pag-inom ni sarong capsule roll daw nga ni makalikay kita sa kailangan. Best Caps Mineral Food Supplement yan sa mga butika nationwide. Ang sabi kan pag-asa southwest monsoon ang nakakapektarong niyan sa Luzon at San Visayas. Dahilan kay ni ang Pangasinan Samban magkakaigwanin paminsan-minsan ang pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sa kod-sekon minsan may makukusog na pag-uran. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, natadarang parte kan Ilocos Region, Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro, Palawan, and Ilog, Guimaras, Batanes, asin Babuyan Islands, magkakaigwanin madampog na kalangitan ng uran na posible digdi ang flash floods o landslide durante ka na sa kung minsan makukusog na pag-uran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5:30 ng pagkaaga asin masunlop alas 6:20 pagkahapon. Pagkada, 30, 30.
2: Weather update.
1: Mediana po nin pagkahapon, iyan naman ang naging katripunan na kanon sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagkatodakan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Buenasahal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya, Kanakamarini Sur, Kamarini Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang Datita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Eric.

0: si Consie Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consie Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
6: Mga padi, mga madi, na mga parabaili. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: paghalo-halo, dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa

0: immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bon Gang Banggi, Bicolandia. Oh yes, it's me again. Weekend, biyernes na ang feels. At siyempre, magkaibana naman po kita sa Gunalas 9 in Pagkabanggi. Hindi po ang zero link ko na baka masyadong mag-unorin. Pero mahamutorin. Guranda! Pero may harang pa. Ang inyong Josen ang kahibangan, Tita Pollyanna. On your best cafe radio. Every night, Mondays till Fridays. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Live na live po ang ating audio streaming. Audio lang. Ayoko magpakita. Ay, para naman may mystery kahit papaano. Pero kung gusto niyo masilayan ang aking ganda. Ganda? Eh, pasyala naman po kayo sa Josen ang Kahibangan TikTok account. Live na live po tayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Mag-follow at syempre i-like ang ating mga contents. Well, parehas masayon. Naka-live stream din po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group. At ganun din po naman sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admins. I love you, no. Hi! Today is palindrome date. Hoy, swerte daw ngayon. Pag sinabi kasing palindrome, pag binasa mo pa pasulong at pabalik, pareho lang. 626-26. O, balik ta rin nyo, ganun pa rin. 626-26. Kaya ako nag-manifest ngayong araw na ito, lalong-lalo na kung masyadong malakas ang inyong manifestation talents. Ay, may ganun. Aba, eh sabi nila talaga daw suswertihin ka at matutupad ang iyong mga ngapara.
1: Ngapara? Pangarap, syempre.
0: Ako nga, morning na morning pa lang. Nako, ang dami ng swerteng dumating.
1: I'm so excited.
0: Sharias. Yes, forever po niya tong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Cold Cheek Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Valentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata, ang paborito ng mga bata, of course. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, flavored drink with coconut jelly, lychee and pineapple and mango flavors. Golden Town Sardines, meron tayong tatlong variants, Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and of course, ang paborito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with Extra Chili. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, Kamilyeng Bayan, region-wide. Muchas gracias. Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. Yes, ka-join po natin sa The Tita Poyana Show ang Wanok Chicken in Asal Daet. Matatagpuan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaet. Para sa mga detalyes at sa inyong mga online orders, pasyal lamang po sa Wanok Chicken in Asal Daet Facebook page. The Tita Paul Yanni Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Best Caps, Minerals, Food Supplements, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat! Gems Products. Para man sa satuyang mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, kayo po niya dokan oras para mamantinil ang satuyang mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod niya tong me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa-hand spa, glute drip, glute far push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa, essential services, kaya marina sa Pink Spa. Maukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sana iyan, Kanamanda Coffee Hospital. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduman na sana kita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa.
2: The Tita Poyana Show!
0: Ay nako, pinuputakti ngayon ng pagpuna ang isang taga EBS-7N dahil sa kanyang pagbanggit ng pangalan ng isa ring host ng katapat nilang ishow. Bakit ganon ang ginawa mo, Kim Cho? Ha, Kim Cho? Bakit ganyang kaday? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo ng sensitivity? Haba naman sa isang portion o segment ng kanilang show, no? Bagitin na natin yung It's Showtime. Medyo mayroong mga patakot-takutan at nandun nga si Lotus Fiat. O, diba? So may mga ganun-ganun silang mga pampatawa, pampalipas oras sa napakaining mga tanghali, napakainit na mga tanghali sa Pilipinas. Aba, paglingon ni Kim Cho, natakot siya. Sabi niya, wag, rise may design. Binanggit pa ang pangalan ng isa namang host. Ano yun? Mukhang aswang ba si Rise May Dizon? Para pagsabihan mo ng ganon? Ayun na. Kaya ngayon tuloy, parang ayaw pang tigilan itong si Kim Cho kung ano-ano na naman ang pinaggagawa ng babae ito. Kaya naman siya ngayon ay pinupuntirya. Oh, actually naman, para sigurong spontaneous lang yun, ano? Biglang, nabigla siya, tapos naaisip niya, eh, kamukha ni Raisa, eh, sinabi niya. Aray ko. So, bagay nga naman, no? Pero dapat yung mga bagay na ganyan, ginagawa yan sa mga private, hindi yung ginagawang national television ng mga jokes. Oo, maraming ganyan talaga sa showbiz. Meron nga silang mga, yung mga, may mga katawagan sila sa iba't ibang mga artista. Pag malaki ang tenga ng isang artista, ang tawag nila, no, ng mga kasama niya, tenga. Diba? May mga ganon. Pero yun naman ay dapat sa private lang, hindi ginagawang joke, no, sa isang segment, lalong-lalo na kung ito'y napapanood ng napakaraming tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay nandyan pa ang mga replay. Kaya panoorin ninyo kung paano niya sinabi. Di ba nakaka-offend? Yung isang nakakatakot na character, tatawagin mo sa pangalan ng isa namang co-host ng katapat niyong show. Anong gusto mong palabasin ngayon? Ano ba? Napagalitan tuloy si Cam Chu. I'm sure may nagsabi sa kanya, dapat hindi yung ginawa yun. Dapat kasi maging sensitive din, ano? Kahit masabihin natin na kamukha nga naman niya, si Lotus Feet. Eh, huwag dapat sinasabi yan in public. Diba? Kaya nako, ayan ngayon. Tumutulay sa sinulid ang beauty ni Cam Chu. Yes! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Prevention is better than cure.
3: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
2: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng balaba, okra, saluyot at panax ginseng.
3: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
2: para maiwasan ang anumang karamdaman.
3: Tulad ng sakit sa bato,
2: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
3: May kakayahan din,
2: mapabalik ang sex appetite.
3: Manatiling protektado sa karamdaman.
2: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahago sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Biscaps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Biscaps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Biscaps Mineral Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
12: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
11: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
12: Sige, papalondri ko na lang.
11: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
12: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
11: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
13: Available in all supermarkets near you.
14: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
15: The Tita Poliana Show. Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako.
5: Rang Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquin and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: The Tita Poliana Show.
7: Tindugo na!
8: Charcoal ay nasa sabu na.
9: Era.
8: Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista.
9: Era.
8: Era. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of.
9: Era.
8: Era Charcoal Soap.
9: Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo.
8: Ako ba ako? Nag-Food and Drug Administration.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
11: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
12: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best.
13: Oh, the Tita Poliana Show! Yay!
14: Oh yeah, yeah. Kumbawa. Sa oras na 6:41. Nandito naman po tayo sa ating pagsasagot sa ating mga textures. Yes, nag-text po si Barbie. Ito po naman ay the other month pa. Pasensya na Barbie, hangayin ko lang nabasa. Sana hindi pa huli. Ano? Ang tanong lang niya ay, kumusta naman ang second chances? Hi, Tita Polly. Ako po ay isang trans. At ilang beses na akong nagkaroon ng proposal ng second chances. Yung mga binibreak ko, bumabalik. Ah, ganun? Kaya po ako nahihirapan dahil minsan hindi po maganda ang kinalalabasan. Ah, okay. So kayo rin ba nagkakaroon ng ganitong experience? Na pag binigyan nyo ng second chance ang isang tao sa buhay nyo, eh hindi kayo masyadong nasisiyahan. Kanoy? Anyway, thank you so much po sa mga commentators natin. Nakikinig sa ating audio live stream sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Of course, kay Nena Palanas Bobbies. Kamusta na kamo dyan sa Suwa, Malinaw, Albay? Happy weekend din po sa inyong lahat dyan. Of course, kay Daisy Bernal Bona Obra. Good evening po, Tita Polly. Pabati po sa family ko po, Alcazar and Clarigo family. Ayan, Alcazar and Clarigo family sa Tabaco and Tiwi. And Alcazar Clarigo. Sabi niya, thank you po. Ingat po kayo palagi. Sila ang mag-ingat sa akin. Aday. At every good evening din po kay Welma Foliero Calidora. Thank you so much. At sana po naman naka-follow na po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa Wonder Radio Facebook page. We're happy all. What? Alam mo, Barbie, ha? Depende rin kasi yan kung ano yung hinihingi na second chance. Maraming ganun eh. Minsan, ang second chance ay pwede natin sigurong tawaging biyaya. Lalo na kung may tunay na pagsisisi, may pagbabago, at may effort na hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Pero minsan din, ang second chance ay pwedeng bitag. Ay nako, baka it's a trap. Kaya palakpakan natin yung it's a trap. Ay, natawa si kuya. Kapag paulit-ulit lang ang sakit, tapos ikaw naman ang mag-a-adjust habang siya naman, same old drama. Ganon. Kaya ikaw ay nabitag sa isang relasyon na paulit-ulit lang. Actually, siguro hindi lang dapat na ang tanong ay deserve ba niya ang second chance? Kundi dapat deserve mo ba ulit ang parehong sakit kung wala namang malinaw na pagbabago? Isipin niya rin kung bakit kayo nagkahiwalay in the first place. In the second place, first runner-up ka lang. Ganon! Diba? Nakakaloka. Imbis na sabihing second place, ang itatawag nila first runner-up. Parang ano, Consuelo de Bubay. Ano? Oh, para sa iyo, Barbie, ha, bigyan kita ng simpleng guide, no? For second chances. Kung malinaw ang pagkakamali at inaamin niya, go. At dapat may konkreto at consistent na pagbabago, go. May respeto pa rin sa'yo at sa boundaries mo, eh di mas lalong go. O di kaya gusto mo ba talaga, hindi lang dahil nang hihinayang ka. Ganon. Mag-ingat ka rin ha, dahil pwedeng sabihin lang na sorry, pero wala namang aksyon. Ayan, dapat bantayan mo yan. Ay, nagkakaroon din ng same pattern, ibang araw lang. Pareho pa rin ang nangyayari nung nakaraan, no? Nung kaya kayo naghiwalay, bumabalik, ayun, yun na, yun na yun. Tapos ikaw na lang lagi ang umiintindi. Tapos siya lagi ang dahilan. Mag-ingat ka rin kung mas nangibabaw ang takot mong maiwan kaysa pagmamahal mo. Diba? Dapat pakaingatan mo yan. Pero for me personally, wala. Siguro dahil Virgo ako. walang second chances sa amin. Pag tapos na, tapos na. And mas maganda yung tinatapos ko talaga na nagiging friends na lang. Oo, kasi para malinaw, tapos may closure. Actually, every time na nakikipag-break ako sa aking mga karelasyon, I usually request for time together for closure. Diba, para mas maayos naman yung pag-goodbye. Diba? Kasi kung biglaan na lang na mawala siya or something, kaya nga ako talaga, pinapakiramdaman ko talaga kung medyo hanggang dun na lang yung relasyon, eh di babu na. Pero kailangan merong closure na maayos kwentuhan. Tapos para wala nang balikan. Yun ang pinakaayaw ko, yung binabalikan ka. Parang, ha? Yung bang komo, hindi siya naging masaya doon, babalikan ka niya. Ang ganda mo. Ang gwapo mo doon. Kaya hindi, wala pwede sa akin yan. Hindi pwede yung ganon. Kung goodbye, goodbye. Pero syempre, friends pa rin. Diba? Pero sa iba naman, Lalo-lalo na kung ang mga kadahilanan ay hindi naman sakop, no? Hindi mo sakop or hindi mo napipigilan. Halimbawa, nagkahiwalay kayo dahil ayaw sa kanya nung parents mo. Tapos after a while, na-realize ng parents mo na okay lang naman pala, okay naman taong yon, pwedeng may second chance. O, diba? O di kaya naman, naniwala ka sa mga maling chismis, mga bagay na wala namang katotohanan, nasulsulan ka mga kaibigan mong mga salod sa buhay. Uy, maraming ganyan, no? Lalo na yung mga naiingit na mga kaibigan, sinisiraan nila yung boyfriend mo, di ba? O, naranasan nyo yan. O, yun, naniwala ka, pero wala namang katotohanan, yun, okay yun, mag-second chance. Pero syempre, this time, ikaw naman ang mga ngako na hindi ka makikinig sa mga chikang ganun. Di ba? Ang sarap kasi pag yun talaga ang totoong tao para sa iyo. Diba? Yung hindi mo siya makalimutin. I can't really forget him. He's so nice. O.A. Siguro mamaya-maya, no? Sa aling pagbabalik. Pwedeng magkwentuhan na naman ang utak at ang puso. Oo, kasi syempre magdidebatehan nila yan. At pag nalaman nyo kung ano ang pinag-uusapan nila, baka mabigyan pa natin si Barbie ng mas matinding kapaliwanagan sa mga katuturan ng pagkakaroon ng second chances. Dapat kasi minsan mag-ano ka talaga, mag-muni-muni ka bago mo tanggapin ang isang tao pabalik sa buhay mo. Dahil baka, alam mo yun, parang biglang tumawag sa'yo na, single ka pa?
0: Yeah, I'm still single. How about you?
14: Single din ako eh. Pwede ba tayo na ulit?
0: Ay, teka muna sandali ha. I had you think talaga.
14: It's not pwede na I'm just gonna say yes, yes like that because I'm single, then you're single. No, no, no. Kailangan check ko muna ang aking emotional maturity. Kung yung nakaraan nating karanasan ay worth it pa na balik-balikan. Kasi baka hindi na rin eh. Baka ikaw naman meron ka lang namimiss sa akin. At ako din, baka may namimiss lang sa'yo. Pero actually, hindi talaga yung romance na meron tayo dapat. Wala alam mo naman magkwento. May ganun talaga?
0: Ay, kailangan talaga maging seryoso tayo kasi you're asking for a second chance. At dapat hindi lang biro-biro yung ganun. Baka ito na yung forever, di ba?
14: Oo nga naman. Baka nga mga forever na to. Kasi hindi ako makatulog.
0: Ay, nako, hello. You're just making bola-bola to me. Dapat pag-usapan natin mabuti yan. Dapat meron tayong mga boundaries, meron tayong mga bagay-bagay na dapat tayo talaga ang nagkakaayon.
14: Ang hirap pala, parang exam.
0: Talagang gano'n eh. Ano ba? Aray ko. Pinalakpakan.
14: O, mamaya-maya magkwentuhan na naman ang utak at ang puso. Tungkol sa mga second chances na yan. Gusto nyo ba? O, chat na kayo. O, di kayo mag-text sa 0961-447-3923. Kung meron kayong nais idagdag sa ating pinagchichikahan ngayon tungkol sa second chances.

0: na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
0: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Pili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tina Poyana Show.
2: Yeah, yeah, yeah. Bonggang Banggi Bicolandia. Welcome sa ikadong oras kan sa tuyang programang The Tita Pollyanna Show. Kaya ba na mapag-iraray ang sa inyong lingkod? Laba ko masyadong magayunon, pero mahamuton. Ay, ikaw pa na nagsabi sa kuya, dahil ko daw pagsabihan na iguana akong edad. Sabi, never mo kaya pagsabihan, tita, na gurang ka na. Sada imang gurang. Ang gabos fresh. What talaga lang? Paano pala kung kurubot China na fresh pa rin? Ay! Basta ang feeling nyo ay fresh kayo. Kahit medyo ng gulubot China na mga beauty nyo, fresh pa rin kayo, okay? It's just a matter of convincing yourselves. Ganon lang talaga. Para lagi tayong masaya. Ganon. Again and again and again, binabati ko ng magandang gabi at bonggang-bonggang banggi si Aling Normita, Normita Contreras, dyan sa Kinale. As in, kaibanan po niyang unyan si Kuya Mario. Kumusta na, Kuya Mario? Pautang man daw ang chichiria. Ubus na daw sa chichiria. Sisay, nag-ubos ka iyan? Char! Balik naman tayo doon sa tinatawag nating second chances. Na yan po naman ang tinutulay ngayon na problema o nararamdaman ni Barbie na isang trans. Pwes Barbie, makinig ka ha? Eto na, ang puso mo at ang utak mo magkukwentuhan sila ngayon para mas matutulungan ka sa iyong pagbabalanse ng mga pangyayari sa iyong emosyonal na buhay. Alright, ngayong araw ng Biyernes, it's a weekend, and of course, gawin po nating family day ang weekend para mas lalo tayo nagiging close sa isa't isa. Para maiwasan na yung mga, ano ba yung mga kalituhan ng mga kabataan sa mga bagay-bagay, i-encourage natin silang magtanong at makisali po sa mga pangyayari sa buhay pamilya para mas lalong maging maayos ang kanilang paglaki. Okay? Alright ba? Ay, wala akong naririnig. Natatawa kasi ako sa utak at puso ni Barbie. O, eto na. Hi, ako po si Puso. Pa-sweet lang po ako. Ako naman si utak. Practical ako. O, sige, go na kayo. Second chance ba? Aba, bakit hindi? Kung mahal mo pa, kung may pag-asa pa, kung kaya pang buuin ang nasira, edi subukan ulit. Baka naman this time, siya na talaga ang tamang tao sa maling timing noon.
3: Ay wow, maling timing agad. Hindi ba pwedeng maling tao lang talaga? Teh, tandaan mo, hindi porket bumalik, nagbago na. Minsan bumabalik lang yan kasi alam niyang pagbubuksan mo pa rin ang pinto ng marupok mong puso.
1: Aray, grabe ka naman. Paano kung sincere? Paano kung natuto na? Paano kung anong nawala? Yung pagkawalan ang nagturo sa kanya kung gaano ako kahalaga?
3: At paano kung bored lang siya? Paano kung convenient ka lang? Paano kung gusto lang niyang subukang bumalik dahil wala siyang mahanap na mas matinong papatol sa kanya? Hoy, hindi lahat ng I miss you ay katumbas ng I'm ready to love you right.
1: Aray, pero aminin mo, may mga taong deserve ng second chance. Hindi naman lahat ng nagkamali dapat nang iwan habang buhay.
3: Correct. Pero ang second chance, hindi charity work. Hindi ito libreng ayuda para sa mga emotionally unavailable na ngayon lang natauhan dahil wala ng ibang masandalan. Kung gusto ng second chance, dapat may ebidensya ng pagbabago. Hindi puro pa-cute, pa-sad boy, at pa-miss kita sa alas 12 ng gabi.
1: Kanon. So, pwede pa rin. Basta may pagbabago?
3: Oo, basta tandaan mo, ang second chance ay para sa taong nagbago, hindi para sa taong sanay lang na pinapatawad mo.
1: Aray! Yan po naman ang kwentuhan ng puso at utak ni Barbie. At alam ko ngayon meron na siyang desisyon na makakamit. Dahil napakaliwanag ng mga tinura ng kanyang puso, tugudug, tugudug, at ng kanyang utak. Ay, diba? Parang ay, kasi diba yan, mga neurons? Yan ang sound ng mga neurons. Ang utak kasi natin puno ng neurons. Parang jumijing. At ang puso naman, tugudug, tugudug. Kaya mga katindugan, ang second chance ay hindi naman masama. Basta siguraduhin nyo lang na kapag nagbukas kayo uli ng pinto, hindi kayo sa parehong sakit muling papasok. Dahil ang pagmamahal, pwedeng magpatawad, pero hindi kailangang paulit-ulit magpaka tanga.
4: Hi! Masakit yun.
3: Pero minsan maraming nagsasabi na, oo, inaamin ko. Tanga ako sa pag-ibig. Pero doon ako nabubuhay. Sa katangahan ko. What? Sabagay, masarap, di ba? Lalo na kung ikaw ang talagang pinagchichismisan sa looban. Alam mo yan, si Gaya. Sobrang magmahal yan. O, di ba? Kinikilig. Yeah, para sa'yo, Barbie, I hope you come up with the right decision. Kung pwede mo siyang tanggapin uli, o di kaya naman, pag-isipan mong mabuti. Kaya nga, binabalansi mo. Titingnan mo talaga, wag basta-basta mag-desisyon. Dapat pakiramdaman mo muna. Kasi baka maulit na naman yung nangyari in the past. Siyempre, siguro napakasakit din nun dahil kayo naghiwalay, di ba? So kung mauulit yon sa iyong muling pagtanggap sa kanya, wag na. Di ba? Pero kung masigurado mong nagbago na siya, edi go. Di ba? Si kuya, tawa ng tawa.

0: Kumusta naman po ang pamanggihan ni Don? O ayun, naghahanda na sila. Tadaan tabi ni Don ako, ha? Di nino pag-ubusan ka, boy. Maagi pa ako at yan. Yung talagang palagi kong pinapaalala. Kaya tuloy yung iba, biglang nag-chat sa akin. Tita Mari na ngaya. So, pinatada mo, panis na. Napanos na. Para halat mi ika.
1: Sabi ko, grabe naman. Ang tubod ka talaga.
0: Iyo tabi, tita. Alam mo, mambaga, pag nadangog mo sa radyo, pag may tinaram, gari, totoo. O sige na nga. Joke lang po yun. Nagpapakute lang ako.
1: What?
2: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 18 after 7 o'clock.

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
8: The Tita Poliana Show.
9: The Tita Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black.
9: Also available.
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: 12 pesos lang per sachet.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
14: Kilabot ng mga dalaga
15: dahil sa ERA.
16: At sinong kulabot?
17: Fesh, hindi ako.
18: Makidis true.
19: Firmang walad.
20: At parang batang-bata
21: dahil sa ERA.
22: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talaga pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
23: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
24: Ako si Salvador.
25: Sa gabi ay
26: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
27: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
28: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang original. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang tayo!
29: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
30: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
6: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
8: The Tita Puliana Show!
9: 7:38 na pang oras. Kumusta mga bagets dyan? Nag-wash up na? Diba at mga maalsumon pa mga parong kaiyan? Kay puhan na nindang mag-wash up to get ready for sleeping. Paano kaya pag maalsumon na ang mga aki ay magkaturog? Nagkakaigwaning na maraot na mga pangiturugan. Dapat daw fresh. Kahit sino naman siguro dapat matulog ng fresh, ano? Kahit maghilamos man lang.
15: Sure!
9: At syempre, yung mga kumain na, eh di pa kamot-kamot na lang kay Chanda Romero. Hindi kaya naman palakad-lakad dyan sa inyong mga veranda at mga azotea. Isusiyal!
8: The Tita Puyana Show!
9: O oh, eto na nga, may pinadal sa atin. Ah, hindi na lang daw siya pangalanan dahil isa siyang sikat.
15: Sikat?
9: Isa siyang sikat na movie reporter. Sabi niya, wag mo na mangitin pangalan ko. Ah, di, oh, sige, pabibigyan kita. Nagiginig pala siya sa atin ngayon. So, ngayon daw, mainit pa rin ang usapin tungkol sa biro nga ni Kim Chu na nagbanggit kay Ryza Mae Dizon sa isang episode ng It's Showtime. Ganito yung nangyari ha, para sa hindi pa nakakaalam. Sa isang segment, napaharap si Kim sa character na Lotus Feet. Ito'y mula sa horror film na Feng Shui, di ba? Pagkakita niya, napasigaw siya ng Ryza Mae! Eh, sino ba naman ibang Ryza Mae, ano? Na ikinatawa naman ng ilan sa studio. Pero alam niyo ba, maraming netizens ang nagsabing hindi nakakatawa ang biro at tila ginawang katatawanan si Ryza. Nawala naman sa programa at hindi rin sangkot sa eksenang yon. Sa social media, marami ang pumuna na hindi ito simpleng joke kundi maaring makasakit lalo na't matagal nang napapabilang si Ryza sa mga biro tungkol sa kanyang itsura. O, diba? Eh, di tanggapin na lang. Yun nga siguro ang nagiging puhunan niya, diba? Samantala, naging positibong usapan din si Ryza nitong mga nakaraang araw dahil sa reunion niya ni Bimbi Yap sa Itbulaga. Nag-guest pa si Chris Aquino at pabirong pinayuhan si Ryza na huwag intindihin ang mga nang-aapi at sinabing success is the best revenge. Sa ngayon ha, wala pang pampublikong pahayag o paghingi ng paumanhin ni Kim Chu tungkol sa mga isyung yan. At ito po naman ay batay sa ating mga available mga ulat. Hanggang saan nga ba talaga ang mga birong ganyan? Kailan nagiging halos bullying na ang dating ang pagpapatawa? Kaya dapat nating isipin palagi, lalo-lalo kung public figures tayo, hindi natin maintindihan, ano? Baka naman nasi-threaten na ngayon ang It's Showtime. Dahil mas lumalakas na naman ang Itbulaga. Kasi for some time, di ba, namayagpag ang It's Showtime dahil very dynamic ang kanilang show. At, well, sabi nila, marami nang nanonood sa kanila. Kahit wala silang prangkisa, ayun, nakikisakay na lang sila sa Channel 7. Pero ngayon kasi na nandun na si Bimbi Yap at sinabi nilang magiging regular na siya, pwede daw itong maging Aldab 2.0. So, ang ibig sabihin nito, pagpapantasyahan na naman niya ng mga fene na mayroong relasyong nagaganap kina Bimbi Yap at kay Ryza Mae Dizon. Marami din kasi nakapuna na masyadong malaki si Bimbi Yap. Alam nyo kasi sa showbiz, mahirap ang mga masyadong malaking. Pag mga six-footer, bihira pong sumikat na aktor na six-footer. Ang ideal kasi ay hanggang 5'11 or 5'10. Mga pinaka-ideal dyan, 5'9. Kasi ang kalimitan naman sa mga artisang babae ay 5'6. At hanggang 5'7, di ba? Pwedeng 5'4. Or in Nora Honor's case, a little bit below 5 feet, no? 4'11 lang si Ate Guy. So, pag pelikula kasi, ano yan eh, nakalente yan, kaya hindi siya pwedeng masyadong malaki. Ay, eto naman, sobrang laki ni ano. Para siyang dinikit lang sa screen. Gano'n. Baka sabihin nyo ko. And then, sobrang talaga yung laki ni Bimbi Yap. Tapos ito naman si Ryza May, sobrang liit naman. Kaya parang pinipilit nila na magkaroon ng ganyang sabihin na nating love team na sobrang laki ni lalaki, sobrang liit naman ni girl. Asiwa masyado tingnan. Panoorin nyo ha, nanonood ba kayo ng It Bulaga? O di kaya napapanood nyo sa mga reels naman sa inyong mga social media accounts? Asiwa masyado tingnan dahil sobrang laki ni Bimbi. Yep. At sobrang liit naman ni Ryza May. Paano na lang yan? Hanggang saan kaya yan makakarating? At saka pag nagsalita pa si Bimbi, parang ganun din. Parang alam yun, yung parang aral na aral, pero hindi naman yan epi-perfect. Parang gusto niya maging lalaking Chris Aquino. Parang ganyan ang dating. Ang hirap ng ganun, ano? Yung nabubuhay ka sa anino ng nanay mong sikat. Ewan ko lang kung hanggang saan makakarating yung ganyang kalakaran sa buhay ni Bimbi. Sana si Bimbi, ano, nag-ano na lang siya, well, siguro sumama sa corporate world. Naging executive, nag-aral siyang mabuti sa Amerika o sa Europe. Di ba mga ganyan tipo? Pero hindi. Gusto siyang mag-showbiz ng kanyang nanay. Kaya tingnan na lang natin kung hanggang saan. Kasi parang limited na rin ang market sa ganyang tipong mga artistang sobrang tangkad, alaki-laki. Hello kay Romnick de la Oz. Thank you so much sa lahat po na nagfa-follow sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Nalilito. At tayo po ngayon ay naka-audio live stream dyan po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganon din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group at sa Daet Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admins. Thank you nga pala sa Subcopy. Ang sarap ng kanilang chicken sandwich. I love it. Ay, nako ha. Parang tataba na naman ako nito. Oo, hindi na ako kakain ng kanin. Ano na lang, sandwich na lang. Maganda ang sandwich sa gabi ah. Lalo na kung may vegetables. Ay, bongga. At kung salad nga lang, mas gusto ko salad lang eh. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. Fourteen before 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Ang init!
10: Banana!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
10: Banana!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Banana!
9: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
10: Banana!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Banana!
9: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Banana!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
10: Banana!
11: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection.
7: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
5: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
6: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
8: The Tita Puliana Show!

Ang oras, alas 8.33. Ay, binabati nga pala natin si Mario Francisco. Good evening. Ganun din kay Normita Contreras, dyan po sa Kinale. Hello there, Kuya Mario Francisco. Kumusta naman?

Tapos na naman ang isang linggo. Ay, nakakatawa doon. Siguro naman maganda rin medyo i-assess natin kung ano nga ba naging mga pangyayari sa ating buong linggo. Starting Monday until Friday. Para naman kung meron tayo siguro mga hindi naasikaso ng maayos, ay next week mapagpunuan natin yan. Ganun lang naman talaga ang buhay. Dagdag, bawas, bawas, dagdag. Paganda ng paganda. Patsyaka ng patsyaka. Patangkad ng patangkad. Paliit naman ang paliit. Ganun lang. Diba? Napakasimple lang mabuhay sa mundo. At ang pinakamadaling gawin ay maging masaya. Kung anong meron tayo, maging masaya na tayo. And everything's gonna follow, mother vibe. Kasama po natin forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh, Rejuvion Products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mellows. Available in lahat po ng supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilihang bayan. Of course, para sa inyong mga online orders na inyong mga paboritong lechon asal, pasya lamang po sa Wanok Chicken Inasal.net Facebook page. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Para naman sa tuwing mga magagayo ng mga katindugan in the City of True Love, para sa tuwing me time, as in self-pampering. Of course, sarong lugar sana, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, sa Ampang Sanaka naman, the Coffee Hospital. Para sa iba pa mga detalye, pasyon naman po sa Pink Spa Facebook page. Mabalos po, Pink Spa.

Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Biyernes. At sa loob ng isang linggo tayo nagkakatalamitam. Sana close na tayo ngayon.

Hi, Ren. Ay, masiraman ang pritong isdang bukhawon o bitilya daan sa Tagalog. Tama ba yun? Masiram yan. Tadai man daw ko rin, ha? Once again, hanggang next week, Edupon Unicond, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang, kung maganda ka, uwian na. Sweet dreams! O, huwag niyong kaligtaan, ha? Family day bukas at buong weekend dapat magkakasama, kwentuhan, chikahan, maglinis ng bahay, magluto at syempre higit sa lahat, mag-share ng ating mga thoughts together para po naman magkakilala tayo lalo-lalo lagi sa ating mga kapamilya. Bye for now!

Aming pahabol pa pa tayong pagbati kay Shirley Sabilia Belier at happy 59th birthday sa agum niya na si Benigno Belier. Ayan, happy birthday Manong Tio Benigno Belier. At kumusta pa ko mo dyan sa datag? Ayan, naihabol ko rin. Sweet dreams!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Ang init!
3: Banana!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Banana!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Banana!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Banana!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Banana!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Banana!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Banana!
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Good news mga kapit! Bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: Evenings on One Radio.

0: 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayon nun ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so maligdod kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalondri ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

0: No segregation, no collection.
1: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Sumada sa uno, katripunan kan mga darakulang storya sa bilog na sarong simana. Mga istorya sa lokal, nasyonal as in ibang parte kan kinaban. Warang papalampason as in patas na analisaron. Mataong tuyaw sa mga nagkukulang. Mantang maumaw sa mga may nagiginibuhan. Mapupurutan din mga dagdagkaraman as in may bangot na urugmahan. Ini ang programang Sumada sa uno. Sarong oras igawang kabanga na susuk sa impormasyon. Sumada sa uno. Uni na ang sa indong anchorman.

0: Good morning. Hunyo 27, taon 2026. Sagkod kita alas 6:45. Ay mata na kamaw. Aga na baga, tama na pla. Mata na kamaw. Ay mata na, mata na, mata na. Muklat na, muklat na, muklat na. Hindi man pala magprogramang paloy-loway sa na.
1: Good morning, good morning.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ay, aga na! Tama na, encore!

Κλατάμε.

0: Matana. Ano nang karatipla ba yan?
1: Tama na.
0: At nangangon na, magkapi na, kaping natural, kaping herbal.

0: fuerte. Ang kinabon.
1: Bango na.
0: Bango na. Taiyo na yan. Oy, kung marata, nasabay na kamo. Mga rajingo na kita.

Lord God, salamat po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na tinawa mo sa samuya ko niyan. Kami po, Lord God, nagpapasalamat. Liwat mo na naman na mamamatean ang kagayunan kan buhay, digdi po sa ibabaw kan kinaban. Igo, Lord, ki mga katugangan kami ngunyan ni Aon sa ospital, nagpaparahay, nagpapabulong, ta igwa po niin kamatean. Lord God, aprosaman po ang sa indang mga lawas. Nalugod, liwat na makabangon. Asin may pagpanagos, Lord God, ang misyon nigdi po sa ibabaw kan kinaban. Igwaman kami, Lord God, kay mga katugangan. Katugangan sa pagtubod na wara po ning kakayanan, wara ning kapasidad na makapagpabulong sa mga midbid na mga ospital, kaya nagtsatsaga lang sarong. Nagtitios kan sa indang kamatian. Lord, ika na po ang bahala sa indang.

Salamat po Lord sa aldaw na ini. Salamat man po Lord God sa mga biyaya na sa muya pong nare-receive. We love you Lord.

0: Huwag mo sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Kaya pahit sa nakitakan buhay di sa ibabaw kan earth, laban lang mga manoy, ibalay!
1: Good morning,
0: pahit na.
1: Good morning.
0: Taiyo na ini. Hay na. Ta, burog ti porsyon na. Alas 5:11 na po in pagka morning.
2: One radio, 91.3. Ulat panahon.
0: Gulat panahon ko nakita. Ngunyan po ang pagka-morning. Nahatod po sa Sendokan, Kaping Natural, Kaping Herbal. Kung makapi man sa nakamu mga manoy imanay. Kung marup-rup man sa nakamuning kapi, pasiguro na kamo. So Kaping Natural, Kaping Herbal na tabi ang rup-rupo nindo. Pinagre-recommendar. Kam programang sumada sa uno. And best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, kasi ng best kapi green. 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na. Sexy ka pa. Rup-rupe. Puerte, minatimpla si Daddy Lohoings. Antes kan mga bareta. Bago ko malingwan, ang sakuyang kapartner dyan sa technical department, yon dyan si Luzon. Zon.
1: Good morning.
0: Bornasal. Difícil otro hon. Difícil. Baka mapasinala. May pandisol. May pandisol na burbit-bit. Si Luzon, Bornasal, may pandisol. Ayun na yan. Uni po ang satuyang ulat panahon. Ngunyan pong pag-aaga, sabi po kan pag-asa, Southwest Monsoon ang nakakapiktar sa Luzon as in sa Visayas.
1: Good morning, good morning.
0: Na aga ha. O yan po ang nakakapiktar sa satuya, Southwest Monsoon o habagat. Dahilan po kanabagat, magiging madampog ang kalangitan, may kalat-kalat na mga pag-uuran na sin thunderstorm sa may party kan Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, asin Guimaras. Mantang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapektar sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caracas, sa Davao Region. Ayun naman, magdadara ni Madkalat ng mga pag-uuran na sin thunderstorm. Madampog sagkod sa mas madampog na kalangitan man ay guwang isolated ng mga pag-uuran or thunderstorm ang maeksperensyahan sa natatanang party kan Luzon pati na kan Visayas. Dalan po yan sa Southwest Monsoon. Mantang sa may party po kan Mindanao, madampog sagkod sa mas madampog na kalangitan man ay guwang isolated ng mga pag-uuran or thunderstorm ang mamamatayan sa lugar rin po sa localized thunderstorm. Sabi po yan kan Pag-asa.
2: 1.3
0: Ulang Ang programang inihatod po sa Inukang mga minasunod ng mga sponsors sa tod po sa Inukang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung route na manoy, imanay ang sa Inukang mga cellphone. Dahil na pagpaparatsyaga, ipayan, ipahirahin na nindo yan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop na maurag dyan maghirahin ng cellphone. Pasta cellphone na raot dyan nindo darahon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Good morning.
0: Kung dahil na nanggad kayang hirahayon, mag-utang na kamuning cellphone, tanagpapautang dyan iPhone. I-download nindo ang application na Skyro dangan magdara kamunin mga dokumentong mapatunay na ikatabi mo yung mag-utang. Dara ka rin balidong ID. Utang ka na dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, nin cellphone, nin gadget, nin laptop, nin printer, nin computer.
1: Good morning.
0: Nata, pwede nga dyan sa mga utak, pwede.
1: Good morning.
0: Aside ka yan, nagpuputokopy naman dyan kan mga dokumento na kinakaipuan sa sendong pag-eskwela. O kaya anong mga dokumento tabi na kinakaipuan na ipaputokopy, dyan na po nino darahon. Sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, o ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop makukuha nindo dyan sa Tomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Tataid lang kang kasaul college. May sarap pa sindang branch. Ito pong Sweets.com Gadget Center. Dyan sa Kalaban man kan Siga Avenue sa ASY Building. Pasirin dyan sa may simbahan ni San Juan. Kahilera po kan 7-Eleven. Yon dyan ang Sweets.com Gadget Center.
1: Good morning.
0: Para madali ang komunikasyon, i-chat nindo ang Facebook account, Facebook page, Sweet Cellphone and Computer Shop.
1: Good morning.
0: Binang, good morning.
1: Good morning.
0: Caralta, Marilu Mirandilla, Clara Caguco Rimonte, kay Rizal de Estrella. Good morning. Good morning. George Senior Castro, Wilma Pulyero Clidoro, Marina Pag. Good morning sa mga taga San Ramon, Trindugon pa.
1: Good morning.
0: Joel Bonaobra, Diyos Marina Pag. Good morning. Diyan sa San Roque, kay Cornelio Palabrica, Marina Pag. Good morning. Rospin de la Cruz, Duok, Marina Pag. Kagatabi diyan sa San Miguel Island.
1: Good morning.
0: Junel Barbacena, good morning.
1: Good morning.
0: Marina Pag. Good morning man kay Elena Sinpuruso Calios. Good morning, Gatabi. Shout out sa mga listener kan Estancia Zone 1. Freddy Bismonte, good morning.
1: Good morning.
0: Marina Pagkagaman, Tabi sa Nights, Bongon, Bonina, dyan sa Mariroc. Asun, Binamira Bermans, good morning.
1: Good morning.
0: Malecheri Car, dyan sa San Lorenzo, good morning.
1: Good morning.
0: Moralina Victor, good morning. Tabi sa mga taga Galicia, Rapu-Rapu Albay.
1: Good morning.
0: Marina Pagka-morning sa mga po. Auntie Bellio, good morning ma'am. Pabati po ng happy birthday sa apo ko, si Ayan Roy Bellio. Aba, Ayan, maligayang, maligayang, maligayang happy birthday.
3: Happy birthday!
0: Para inisip mo. Happy birthday sa gabos po na iguaning kumpleanyo. Maligayang, maligayang, maligayang happy birthday.

0: Sisay pa may birthday, tabati on time. Sa mga may birthday ko niyan, chat na, tangan ina, magkasabay. Siguro greetings. So gabos sa iguanin birthday ha, maligayang maligayang happy birthday. Maglawig pa man lugod ang sa inyong buhay, dili sa ibabaw kan earth. Mabuelta na tolos ang programa. Pakalipas lang po, kanagakapira niya itong hanap buhay.
1: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay na mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yang sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
11: Ang init!
12: Patata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
12: Patata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Patata!
11: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
12: Batata!
13: Local News.
0: Alas 5.24 na tayo. Pagkagal, shoutout ko na sa kwarentang live viewers sa Facebook. May pagkarapi na kamon sa mga nagdudungaw live sa Facebook. Sa mga nagdadagugman sa senda bagaharong, nakatutok sa sila mga radyo kunyan na pag good morning. Timpla na kamon in kape, mga manoy imanoy. Marita pagkaga dyan sa Merkado Publiko. Kumusta tabi ang Barakalan?
14: Good morning.
0: Kumusta dyan sa Masira, sa Makarni, sa Magulayon? How are you today?
14: Good morning.
0: Buhay na buhay ngayon, Sir Ed, ang kinabahan dyan sa matina pa, mabadi pa, matuyo pa.
14: Good morning.
0: Good morning man kay Richelle Ascop dyan sa Santo Cristo. Marirullo, good morning dyan sa Comun, Tabaco City. Marita pagkaga man kay Edna Balibado. Beth Raniola, marina pagka-morning tabi, nagdadawag man dyan sa Zone 9, Kansan Antonio, Tabaco City.
14: Good morning.
0: Sa mga detalye sa kinakan, mga baretang lokal.
14: Good morning.
0: Mas pinakusog ang suporta sa kalidad kan edukasyon sa Tabaco City matapos isagibo ang blessing inauguration as in turnover kan school building sa Tabaco National High School. Ang bagong duwang story school building na igwaning anoma na eskwilahan o classroom ang pinaglalauman na makakatabang sa poco mas o menos 12,000 na mga estudyante as in 585 teaching and non-teaching personnel kana eskwilahan sa paaginikan pagtatunin mas maray ligtas as in komportabling kapalibutan para sa mga estudyante as in sa mga nagtuturo. Ini ang inisyatibo ni dating ako Bicol Congressman Attorney Jill Bungalon bilang parte ng padago sa pagbubusol ka mga programang magpapakusog sa sektor kan edukasyon sa rehiyon. Sa sayang minsay, pinagtawanan doon man ni ako Bicol Representative Alfredo Pido Garbin Jr. ang importansya kan edukasyon sa paghubog kan puturo kan lambang kabataan. Sinabi kay nina, education is the greatest weapon to fight poverty. Pagpaabot man ni ako Bicol Representative Congressman John Almario Chan na ang edukasyon ang nagsiserbing paagi pasiring sa pantay na oportunidad para sa gamos. Nakisumaro man sa historikong okasyon, Sinda Tabaco City Mayor Ray Bragais, Vice Mayor Glenda Ong Bonggaw, asin an mga miyembros kan sanggunian panglungsod kang syudad, mga paratokdo, asin iba pang mga bisita, nagpayagman, nin pasasalamat si School Principal Salvi Estrella sa pagkakaigwanin bagong edipisyo na dakulang tabang sa panagos na pagpapakarhay kan kalidad kan edukasyon asin sa pagsimbag sa nagdadakulang bilang kamag estudyante kan Tabaco National High School. Ang turnover kan bagong edipisyo ang nagsisimbolo sa panagos sa pagtatarabangan kan gobyerno asin kan sektor kan edukasyon tangali na masiguro na ang lambang kahubinisan magkakaigwanin mas marahay na pasilidad asin mas magayon na kapalibutan para sa edukasyon.
14: Good morning. Good morning, good morning.
0: Ibago ka mo dyan ng building sa Tabaco National High School, ha? Pakaingatan ang siring ka na edipisyo. Nakulang bagay era, no? Toy Story Building na igwapo ni anum na classroom.
14: Good morning, good morning.
0: Nagatod sa oras, alas 5.28 po ni napagkaga bilang kasimbagan man sa pangangaypuan kamag-residenteng napigtaran kan pag-alburuto kan bulkan mayon. Nagabot sa 377 pamilya gikan sa barangay Kalbayog, San Roque, Sin Canaway, sa Manilipot, Albay, ang nataunanin food packs as in mineral water. Pinagpanginutan ini kana Cobicol Party ni sa panginot na Cobicol Representative Congressman John Almario Chan. Konsainan food packs gikan pa sa PAGCOR na nagtaunin suporta tangani na makatabang sa pamilyang nahampang sa epekto kan padagos na aktibidad kan bulkan.
14: Good morning.
0: Dahil ng katapusan ng bulkan mayon, ano?
14: Good morning.
0: Sige sana ang kunyan, pakurukopsit kan bulkan. Mercedes Borja Sia, good morning.
14: Good morning, good morning.
0: Rhea B. Dado, marina pagka-morning man dyan sa Pawa. Senining Pawa, Malinaw o Tabaco Tabi, good morning.
14: Good morning, good morning.
0: Para daing kunyan, daing inurihan, good morning sa Barangay Pawa kan Tabaco, budaga Barangay Pawa kan Malinaw.
14: Good morning.
0: Marina agatabi sa sendo dyan. Terzo Celio, good morning. Sinaida Bonto, good morning Sir Ed. Kindly greet my grandson, Teo Nikolai Bunto, on his birthday today. Maligayang maligayang happy birthday sa imo, Teo. Teo, happy birthday, Tabi. Teo.
13: Happy birthday.
0: Teo, happy birthday. Happy birthday po sa gabos sa iguaning kompleanyo. Diretso lang kita, mga tugang.
14: Good morning. Good morning, good morning.
0: Alas 5.29 na po nin pagkaga. Para na pagka-morning man kay Kap Ben Benjamin Kasin sa gabos sa council. Mga katanod niya daa, marina pagka-morning. God bless databi sa Indo. Sabi ni Beth Raniola. Kay Nena Palanas, Bubis, good morning man sa gabos sa nagdadangog sa programa dyan sa Suwakan Malinaw. Salvi Clavicilia Sukong, marina pagka-morning, live na live dyan sa Metro Manila namin.
14: Good morning.
0: Kumusta kayo dyan sa Maynila namin?
14: Good morning.
0: Marina aga Sir Ed, permi kami nagdadangog sa programa mo. Pakibati naman kami dito sa Suwa Malinaw. Bragais family and Balasi family and Bunkulmo Bubis family, Borromeo family. Kay Anna Carido Naos, marina pagka-morning.
14: Good morning, good morning.
0: Toy Binyas, good morning. Jen Abrera Christian, marina pagka-aga tabi kay Cap Rico Bordeos. Oy Primo, happy birthday.
14: Good morning.
0: Birthday ko niyan ni Primo, kan ko niyan, Kapitan Kan Bakulog.
14: Good morning, good morning.
0: Maligayang happy birthday tabi sa imo Primo.
14: Good morning, good morning.
0: Shoutout sa Proctress Matalipni sa gabo sa nagdadangog kang programa. Good morning. Kay Rain Bueno, dyan sa Baguio City. Good morning, man. Ano ining pangaran mo? Iniubo ba? Good morning, tabi sa mga taga-basagan. Jack Dimple Monastery. Ay, madam. Happy birthday. Good morning.
14: Good morning. Good.
0: Sabi mo, garing makipiesta kita. Tigalata ka rin sa sentro. Day ka man nagluwas.
14: Good morning.
0: Kaon ko ta kita dyan sa sentro kan piesta. Libre. Daw sa inakaunan ni Gilibre.
14: Good morning, good morning.
0: Kasi piyesta. Jolie Verso, good morning. Lorito Lunas, good morning.
14: Good morning, good morning.
0: Ano na ngayon? Tama na ang tabil. Tala 5.31 na. Ayo, tadaw, dakulong pa kita kay mga bareta.
14: Good morning.
15: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an especially for you, only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
16: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
17: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.

0: Polyware Trading, makukuas Santillan Street, Kinale, Tabaco City, with contact number 0927-813-0353.
1: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
2: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
3: On the road again.
4: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
5: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
6: Local news.
7: Alas 5:37 na po in pagka-morning. Manoy, manay, ano na, gising na ta, aga na naman. Kayo mag-iripos sa tabi ka mo. Tama na tabi ang karaturog ha, mag-iripos na nin pamahawan. Mag-iripos sa tabi ta, nganin na magkapaghanap buhay na nin matanos. Pigdoon, kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nagtitiner na warang pagbabago sa monitoring parameters kada aktibidad kan bulkan mayon sa nakalihis sa mga aldaw mantang presenting nasa alert level number 3 ni. Sigon kay Pibok sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Chief Mariton Bornas, kada kalihis sa magdamlag na irison paragos sa pagbuga kainin lava na minsan na igwaning minor strombolian activity, masababang rockfall events as in warang nanotaran na pyroclastic density current o uson na irisoman ang low frequency volcanic earthquakes mantang panagos man ang halangkaw na pagbuga ng sulfur dioxide emission kan vulkan. Dagdag pa ni Bornas sa panagos man ang pagbulos kan lava, particularmente na sa may parte kan miisi as in sa bunga galis. Paliwanag kanina presente halos warang pagbabago sa aktibidad nakakaiba para sa vulkan huli sa kan mga nakalihis sa pagputok ini and maski papano igong kaso ni heavy explosive eruption o ang intense lava fountaining. Mientras tanto, posible man na magrekomendar ang ahensya sa mga lokal na gobyerno na sinda na mismo ang magdesisyon sa evacuation plans in kaso warang pagbabago sa monitoring parameters kan vulkan makalihis ang anum na bulan pun kanibugtak ini sa alert level number 3. Liwat man na nagpatanid ng opisyal na likayan ng paglaog sa 6 km radius permanent danger zone. o mga panic hazards. Kut ng iyon ko, pabaraliko na tabi nindo sa indang mga harong. O yan ang mga nyaon dyan sa evacuation center, paulian na nindo yan. Bahala na si Lord. Adi, bahala na si Lord Sir Lois.
3: Good morning.
7: Magpaburo ko daan sa napanag-alburuto.
3: Good morning.
7: Delikado ngayon, sir, ang nasa isip mong yan. Loreto Luna, senyor. Kay Mary Lani, Diyos Marina Pagka-morning, Mantes Bonito, good morning. Analisa De La Rosa, Marina Pagka-morning. Dara-diretso ng kita sa iba pang detalyas kan mga breta sa lado lokal. Tinaw ng doon kan Albay Police Provincial Office. Napon pa sana sa pagbubukas kang klase kanakalis sa Hunyo 8 dahil na nagpupundo ang kapulisan sa paglalatag ni mga lakdang tangan na masyerto ang siguridad sa mga eskulahan. Ini sa taho man kan pagkaadit ka nagkakapera kasunod ka nangyaring shooting incident sa sarong eskulahan doon sa Tacloban City. Sigon kay Albay, Police Provincial Office Director Police Colonel Noel Nunez. Nagkaigwaning kolaborasyon ng mga kapulisan sa mga paratukdosin sa mga magurang na pag-arama na padagusman. An information drive kung saan ipigpapasabot sa mga hobbiness ang manungod sa Safe Spaces Act, anti-bullying at sinibapang mangling. Apoyan sa police visibility, nakikipagtawakan man subot ang Albay Police sa mga safety enforcers sa sinibapang mga stakeholders para sa traffic management. Asin sa safety measures sa mga eskulahan sa probinsya, dagdag pa ni Nunez na mahigot na pigpapautob ang pagbabawal sa pagdadaraning anuman ng mga matatarom o kaya armas sa laog kan mga eskwelahan.
3: Good morning, good morning, good morning.
7: Alas 5.41 na po nin pagkaaga target ka nagpapadagos sa First Fisheries Professional Summit sa probinsya Canalbay na ipaaram sa komunidad ang mga pagpigigibok kan mga fisheries professionals sa nasyon. Sigon kay Albay Provincial Agriculturist OIC Daryl Jan Buen Consejo, na parte ka nagpapadagos sa summit ang manlain-lain na ahensyas ni gobyerno, stakeholders, asin mga international partners sa ringkala eskulahan hali sa Sri Lanka, asin sa Thailand na presenting nasa Albay. Anaon ang bita ng aktibidad at suportado man subota ka national government. Katakot kini sinabi man kanopisyal na saro sa mga veteraninda na maibusol ang pagkakaigwaning Department of Fisheries na matutok sa pangangaipo ka naon ang bita ng sektor. Ipigayag pa kanopisyal na sa bilog na Asia-Pacific region, sulamenteng ang Pilipinas na anwara ka na unambita ng departamento. Serarom ka Department of Fisheries, pinaglalaman na mas mapapahiwas pan potensyal kang Pilipinas maling sarong nasyon na mabaskog sa aquatic resources. Pigdagdag pa ni Buen Consejo na pinaglalaman na mas mahasa pa ka na unambita ng departamento ang kapasidad kan fisheries professional digdi sa nasyon.
3: Good morning. Good morning.
7: Ano daw ang kaibahan kan kunyan ano kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Department of

0: fisheries mga tugang. Pero halos pariyo man sa nayan, Sir Darrell. Sir Darrell, buen consejo. Pariyo man kayo diyan, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Budakan Department of Fisheries. Pariyo man fisheries ang pinag-runan.
1: Good morning.
0: Ade.
1: Good morning.
0: Pariyo man sa nayan. Ala 5:43 nin pagkaaga. Bert Bio, good morning tabi sa mga nyaon dyan sa kabangan. Lalong-lalo na natabi sa Bio family kay Aida Bueno. Good morning, Ramon Convincido. Josefina Brusola, good morning po. Happy birthday po kay Erwin Taliada sa Barangawon. Win, happy birthday win sa Saima. Morisa Baron, good morning. Kay will be sa Balboro, good morning. Yan sa Barangay Kan Magapo. Maria Corazon Buban, good morning mantabi sa Carmona Cavite, sa Villalba Brotas Family. Mabuhay Sagrada Pamilya, Prampawa, Tabaco City. Car Barnedo, good morning. Ploser Agravante, good morning. Alas 5:44 na po nin pag-aga, dero-derecho lang kita sa iba pang detalyas kan mga baratang lokal. Dahil nakadulagan sa rong 33 anyos sa babae na pinagkukonsiderar na drug queen as in high value individual matapos sa Badacopa sa ginibong bypass operation as in makuha na ninpo kumaso menos 18 milyones pesos na kantidad ng droga sa laog ng garahe kan sa rong motel sa barangay Lagoon sa Dait Camarines Norte kanakris na aldaw. Sinangatanan ng kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na si Alias Grace na residente kan barangay Kubangbang. Sa report mandang alas 11:19 in Bangi katuwang ang mga tawuan kan Dait Municipal Police Station ipiglatag kan Regional Police Drug Enforcement Unit Number 5 ang sarong bypass operation laban sa suspect. Tulos na resto ang babae matapos iabot sa pusher buyer ang pigbakal na droga asin akoon kani ang sarong Mark Money. Nabawi man gikan sa suspect ang doon na kulang plastic sachet. Apat na not tied na plastic na may laman ni nasa 2.7 kilos nin shabu na may kantidad 18 milyones pesos, 360 mil na kantidad. Grabe niya no, grabing kantidad ito kan shabu.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Nagatodan sa oras na alas 5:45 nin pagka morning. Joyce Ann Bio, good morning mantabi. Taon-taon, iba pang detalyes kan mga barata.
1: Good morning, good morning.
2: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements: original Form 138 and Form 137, 2 pieces photocopy of PSA birth certificate, original certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration, or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tobacco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo?
4: Huwag ka na mag-alala.
3: Narito na ang Bombita Generator Repair Services.
4: Bombita Generator Repair Services.
3: Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
10: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
11: Hi, I'm Christine, student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fresh, hindi ako.
13: Makidistro.
14: Ferong walat.
13: At parang batang-bata dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
16: Ako si Salvador.
17: Sa gabi ay
18: si Salvin na. Malagyosa ang ganda dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: Local News.
0: Alas 5:53 nin pagkaaga mga tugang duro diretso lang kita kan mga detalyes kan mga barata. Arestado ang sarong pinagtutubdan embuelto sa illegal na pagpapabakaling droga matapos ang bypass operation na Ginibo kan Tabaco City Police Station sa Barangay Cormidal, Tabaco City kanakalisa na Hunyo 25 bandang alas 4:16 nin pagkahapon na kumpiskar sa operasyon ang poco mas o menos 1.3 gramos kan pinagtutubdan shabu na may kantidad na 7,820 pesos sigon sa mga otoridad. Ginibo ang operasyon matapos magsagibo ng validation as in surveillance ang mga operatiba base namin inisa na kong impormasyon manungod sa subuot illegal na aktibidad kan suspect. Tulos man na ipigya sa erarom sa tamang pagmamarka, inventaryo as in dokumentasyon ang mga nakong ebidensya sa presensya kan mga kinakaipuhan na mga witness base naman sa nagpaparagos na lay. Presenting na sa custodya na ini kan Tabaco CPS mantang pighanda ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Good morning.
0: Drugs pamur.
1: Good morning. Good morning.
0: Tamang oras, alas 5:54 na tabi niin pagkaaga. Formal nang ipiglunsar kan Social Security System, Legazpi Branch, ang pinakang enot kaning palengke caravan kan nakalihis na Aldaw. O kasudma, Hunyo 26, sa New Albay Public Market sa Old Albay District, Legazpi City, kasabay ining kadgribong simultaneous nationwide caravan kan SSS. Obheto kan inisyatibong ini na mas mairani, mapakaskasa sin mapadali ang paghatod serbisyo kan SSS sa mga vendor, self-employed asin sa iba pang kasabay sa informal sector. Sigon kay SSS Legazpi Branch Regional Communication Officer Jeanette Mapa, apara sa palengke caravan padagos man na napapahewas ang sa inang serbisyo sa paaginikan e-wheels programa na nagtatabang sa paghatod ng serbisyo sa mga hararayo asin sa luklok na lugar. Ipigaras pa ni MAPA na magsasagibo pa ang SSS ng mga masunod na palengke caravan sa daraga sa Oktubre asin sa ligaw man sa Nobyembre bilang parte kan pagpapahewas kan sa inang serbisyo sa Bicol Region. Kasabay sa mga serbisyong pinagtatangro sa programa ang SSS number issuance, member data updating, verification kan records as in ang contribution, PRN regeneration, loan application assistance, my.SSS registration assistance as in ang pagsimbag sa iba pang mga kaputan kan mga miyembro. Sigon pa sa ahensya sa paagi kansiring na programa, mas kadakol na Pilipino ang nainganyar na maging miyembro kan SSS as in maging as aktibo sa paghulog kan kontribusyon na nagiging paagi o dalan tangan inimas kadakol pang mga trabahador kay obrerong Pilipino ang magkaiguaning social protection as in seguridad sa saindang puturo.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Maray man baga may SSS bakan? Marina pag good morning tabi kay Jael Berano kay Josephine Bikilo Romnick Bilaos good morning Nelson Melia kay Nance Canuel Perla Bendal Morisa Bio good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Ano nagkarapi na kamo? Ubos ko na po, ubos na sukaping natural. Sabi ni Sir Lohoing, kung siya sa'yo mandatabian, nawawaran ni susi, natambak na susi ini, uya digdi sa One Radio, paano na kay ni Sir Lohoing saan pag kunyan taligdi, determinar? May mga number ini, ang mga susi ni susi, gayo din ikan kunyan, dakulo nini oh. O, ni, piling ko sa Indohang. nagiling sa live sa Facebook o garo na bagay ni so jingle bell gulpi ang susi napurot ipigato digdi sa One Radio o niha may mga number pati ni siguro kunyan ini may sa lirik ka ini dakul ang kwarto tagulpi ho may mga numero baka susi ini kasi nung kayamanan makikwarig di sa One Radio haloy na dahil inidigding pig uli sabi ni Sir Lohoinks. Kaso rin Sir Lohoinks
16: kasusaro
0: oh, kasusaro daan pig uli pwede po mag-extend day po mga anak ko ni Richard Almonte may brown wallet digdi na kinro kuso na ang itsura tapos igwaki ko niyan uyugon mo ini ho may kisa in may sadiri ka ini oh. Si Mundarin Eric Crescencio Commission on Election Tiwi Alba itaga Tiwi ngayon ikitabi susay mo ang kunyan Mundarin Eric Crescencio pati susay mong Pilsis ID puro kuno bye bye Tiwi ngayon ikitabi sa wallet mo na color brown arin pa dyan sa likes arin pa dyan i-anunsyo ta karaday naman ki ibang i-anunsyo ni sa mga ID digdi ho uni pa oy kay Boyson Sunshine may kan baligang ligaw Pilsis ID man ini kay Ramil Sarko dai na kay nita dai man kay kunyan ni Gio anong nakabugtak di Barangay 28 Victory Village sa Tabaco dai man kay Victory Village sa Tabaco tapos RCBC yo masara an mga anunsyo digdi ayun pa dagdagan tapang anunsyo publiko nawawara public service announcement kung si Seman Tabi ay nakakuha ka ladies wallet nawara kan June 25 alas 11 dyan sa may Bonto Boulevard pakiuli na lang dadigip po sa One Radio kung si Seman Tabi ay nakakuha ng driver's license ni Roger Bombita na nawara kan nakalis pong aldaw dyan sa may party kan Marirok, makiuli na lang databi di sa One Radio. O, yan po ang mga public service announcement ang unyo na aga. Taod-taod, iba pang detalyes kan mga barata, taala sa isnan in pagkamuneng!
17: Ang oras, hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy, 0947-422-7867 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338 6G Enterprises. Try mo! Barato! Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala 5577-5194-6182-4105
19: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala! Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas. Matibay at maaasahang biyahe, Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises. Kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
20: Don!
16: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus,

0: save.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
2: Trade and Industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
1: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
3: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
1: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

Alas 6:08 na po rin pag-aaga, dorodiretso lang kita kan mga detalyes kan sa tuyang mga barata. Padago sa pinaghahampang ka mga micro, small and medium enterprises sa Albania ang naglalangkaw ng gastos operasyon na nagiging ulang sa pagpapahiwas kan sa mga negosyo. Kasabay kini Piglunsar kan Land Bank of the Philippines sa Albay ang lifting MSMEs lending program na may ibhetong paywaso ng access sa mga salit na negosyo sa pagpapautang. Sinabi kan Land Bank First Vice President na si May D. Arizabal na po pwedeng magsumite ng loan application ang mga salit na negosyante sa paagi ni kan Business Loan Application Portal kan Banko. Imbes sa personal na magpasiring sa saindang ahensya, target man kang banko na magproseso o na maproseso ang mga aplikasyon sa laugsana ni duwang simana. Sa lindong kang programa, po pwedeng mag-utang ang mga kwalipikadong saradit na negosyante poon sang 1,000 sa good 50,000. Depende ni sa pagkadakula asin sa pangangaipuan kan saindang operasyon. Sigon sa Land Bank, nasa 350 ang nag-atindir sa giribunindang MSME Fair kasabay ini kang paglulunsad kang programa digdi sa probinsya Canalbay. Magnegosyo to marayan may negosyo. Good morning. Dawa mapagal-pagal. Good morning, good morning. Alas 6:09 na po rin pagkaaga. Diretso lang kita sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ang mga barata sa lado lokal hatod po sa Sendo kan mga minasunod na mga sponsors hatod po sa Sendo kan Ronnie Bio Bar sa Flower Shop. Kung kanga muna nga ngayon yung burak na pangregalo para po sa inyong espesyal na okasyon, araw po kan Mansary, Weeksary, Anniversary. Dahil na po magduwa-duwa pa, pasirin na kamo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Proknos kan Divino Rostro. Morag dyan si Mr. Ronnie Bio Barsaga mag-ibonin burak. Basta burak na pangregalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop na tabi ka mo. I-follow nindo ang sayang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Alas 6:10 din pagkaaga ipinahiling kandatos kan Police Regional Office Number 5 ang parago sa pagbaba kang krimen sa Bicol Region sa Enota Party kan taong 2026 sa ginimong presentasyon kan Pro 5 na i-restore ang kabilugan ng 1,698 peace and order incidents gikan upon Abril 1 sa Good Hunyo 15 kaning taon na masababa nin 74 kaso o nasa 4.18%. Kumpara sa 1,772 na insidente sa kaparehong panahon kan nagtalikod na taon. Base sa record, nag-abot o nagbaba ning 17.22% ang index crime o ang mga panginot na krimen. Kasabay sa may pinakang halangkaw na pagbaba ay ang kaso kan rape na nagbaba ning 81 kaso o nasa 50.31%. Murder, nagbaba man ng 30%. Robbery, nagbaba ning 26.79%. Homicide, nagbaba man ni 23.8%. Nairehistro man ang pagbaba kan carnapping kan motorsiklo ni 23.53%. Sigon pa sa Pro 5, ang mga numerong ini ang nagsasalming sa pigpaygot na kampanya laban sa kriminalidad. Mas mahiwas na police visibility asin mas epektibong koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin sa komunidad. Maski nga ni naglangkaw ni 0.70% ang non-index crime. Nagtitinir na kontrolado ang kabilugan na peace and order situation sa riyon. Sa ibungkan pagbaba kang kadaklan sa mga krimen, nagtitinir na ang panghabas. May pinakang halangkaw na nairisong kaso sa Bicol. Grabe talaga ang habas na. Sikisain. Number one ang maabas. Good morning, good morning. Sa Pilipinas talaga number one dakol mga maabas sa Pilipinas. Mapa-ordinaryong tao, mapa-politiko, mga maabas. Pero nila sa ubos, ha? Ang tamaan ay huwag magalit. Eloy Bonito, good morning, sir. Pabati po, padaba ko ang aki na happy birthday kay Orgelo Chan Bonito. Tama, ini? Orgelo. Pareyo, ha? Good morning. Pareyo ngayon, sir Ed. Good morning, good morning. Alan Discalzota, marina pagka-morning.

0: Doro-doro lang kita sa mga detalyes kan mga bareta. Bareta kitang pang-national sa runglinog na makusog na may magnitude 6.6 ang tuminama duman sa Davao Occidental, Kasubangi, alas 7.34. Nagagrabe ng Mindanao ngunyan kan linog, ano? Sigon sa report kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang sentro kan linog na iriso sa distansya ng 90 kilometro sa timog kan Luran, kan Balut Island sa Rangani na may rarom na 10 kilometro. Nairehistro man ang intensity 5 sa Kiamba sa Rangani, mantang intensity 4 man sa Don Marcelino asin sa Santa Maria sa Davao Occidental. Namatian man ang intensity number 3 duman sa siyudad kan Davao asin sa Mataanao, Davao del Sur. Dangan intensity man, intensity 2 sa Digo City del Davao del Sur. Asin sa Muncayo, Mawab. Sirigman sa Maragusan sa Davao de Oro. Sa instrumental intensity na iriso man ang intensity 5 sa Malapatan sa Rangani asin sa Tivoli South Cotabato. Intensity 4 sa ibang parte kan Coronadal City asin sa South Cotabato. Paragos man na binabantayan ka mga otoridad ang posibleng epekto kan dinog kasabay ng aftershocks asin ang distroso sa mga infrastruktura. Inaabiso ng publiko na magtener na alerto asin magsunod sa mga abiso kan lokal na gobyerno asin kan FIBOX.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Tamang oras, alas 6.14 na, speaking kan linog mga tugang. Day mababa sa 235 katawo ang nagadaan, mantang nasa 4,300 ang nalugadan matapos ang duwang makukusog na linog na tuminama duwang po sa Venezuela kanakalis na Miyerkules din banggi. Sigon sa opisyal, posibleng maglangkaw pang bilang kan mga nagadaan dahil tapadagos pang pinaghahanap ka mga rescuer sa mga nagaba ng mga edipisyo asin pag-abot kan tabang sa mga apektadong lugar. Sinabi kan Health Minister na si Carlos Alvarado na kanakol na biktima ang nag-abot sa mga ospital na mura naning buhay o kaya gadana pag-abot sa ospital. Sigon man sa United States Geological Survey, ang duwang linog may kusog na 7.2 asin 7.5 magnitude. Grabe itong pangyayari mga tugang duman sa Venezuela. Iniansaro sa dakulang trahedya ang unyan na taon, hindi po mga katindugon sa kinaban. Grabe, ano sabi ni Sir Loing sa kunyanda century bago nagkaigwa ng linog duman sa Venezuela? Ayos ang history ni Sir Lois. Ang pinaghahandaan mga katindugon, hindi po sa Pilipinas, inipong sinasabing the big one. Ini, maghimat kita kan the big one na ini mga katindugon, hindi po sa satuya sa Pilipinas. Kaya dapat maging alerto ang gabos, ha? Pagpasiguro kan buhay. Alas 6:16 na nin pagkaaga, Eloy. Maricel Binyas, Arnel Soro Asueta, sir. Good morning. Risa Kinabiloso kay Radin Tison. Good morning. Madaliun lang an orasan tato malibong. Mabulta da tulos kita.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong yung Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
4: Looking for a school to start your master's or college journey? Tabaco College is here for you. We offer the following master's programs: Master in Management, majors in Business Management, Educational Management, and Public Management. Master of Arts in Teaching Filipino, Master of Arts in Teaching English. Baccalaureate courses: Bachelor of Science in Criminology with free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock gown, Bachelor of Science in Hospitality Management with free chef uniform. We are pleased to announce that Tobacco College is again offering free tuition and free uniform for all incoming first-year college students for school year 2026 to 2027 in the following courses: Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Science in Business Administration, Majors in Financial Management, Business Economics, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Electronics Engineering, Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, Majors in Filipino, English, Mathematics, and Social Studies, and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the first 60 enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial stress. Tobacco College is where your future starts tuition-free. For transferees, there will be 10% discount on tuition fees and free department uniform. Enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tobacco College at number 5 Tomas Cabilas Avenue, Tobacco City.
5: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
7: Ha? Nata, masain ka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
6: Oh, ano patigahalat mo? Musla!
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
9: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
14: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
15: You really want it?
0: Paano kay ni Sir Lynx? Ruli na. Dalayon sa naan sarong oras may kalibkib mga katindugon pag Sabado ade.
1: Good morning. Good morning. Good
0: ano na? Good morning na sa Kabosyato mga paraantabay. Nakabot na sa Indo Subagas. May bagas na ka ma'am. Maribo kan baga sa day. Basta kaya ayuda. Perming maribo kan ayuda. Sayang baga kan 10 kilos na bagas. Nailing ko nga ni dyan sa San Roque. Sutik pa na ang bagas pati. Nasa marirahay na bugtakan na sako. O bako itong so tinimbang baga. Dipisil itong so kinilo ta. Minsan nagkukulang. Ilag sa kunyan sa Sandubag. Sa Indo Iguan. Sa Indo Iguan na sa Indo. May 10 kilos na. Nalista ka. Maray ka di. Maray man talaga pagkaan po, pagkaputol kang puso. Maray ano. Nauwasiwasan man. Mira yan. Sayang baga kan 10 kilos. Agurano ang kilo kan bagas ngunyan. Mahal-mahal baga 53 gayod. O kung times mo sa 10, 530 man. Kulang bagay baga. 53 pinakambarato na yan. Nelson Borlas sa Manlangit, ang lalaking nasa langit na. Nasa langit na ang kinaabang. Oy, Padre, Nelson Borlas sa Manlangit, tabi. Salamat sa kunyan palaan. Padre, uy, pasalamat tumang ski kay Kambal na Borlas sa kunyan, sa serbisyo kan sa iyang motorized bangka. Day ko kaya, friend sa Facebook, paabot na lang ning thank you so much nantig tabi. Kan kunyan kan kasagsagan kan samuya pong pagmundo kan pamilya ano sumotorize bangka na pigkatiwala kay Nelson Borlas sa Manlangit ipigpasubli man nagaserbi sa kunyan alos pag-aro asikaso tabi. Salamat na maray ha. O sa mga kababayan ko dyan sa Isla Can San Miguel, sa mga kabarangay ko dyan sa Isla Can San Miguel sa Barangay Rawis, so mga nagtarabang tabi ha sa samuya, dahil ko na kamo masaro-saro, salamat ha, salamat tabi. So mga tagabaybay kan Malinaw Albay na nagpasiriring manduman, ara makisumaro sa muya pong pagmundo, salamat tabi sa sendo ha. Good morning, good morning, good morning. Thank you so much sabi, tamis kay nga ni Balyuhon, ni Dagat, nakaarabot kamo duman. Salamat po ha sa mga tagabaybay kan Malinaw, dahil ko na masaro-saro kamo. Good morning sir, public service tabi, kung pwede magpasound tabi kay Kusugon, kunda ipaturok ang mga tawo kan mga uminaging banggi alauna 25 natapos an maagad di sa San Isidro Iraya purok sa istabi ta isakit na ngani kami pagbakal kibulong sa nagihilang mingtugang dai kami nanging iturok kan makusugon na sound system tabi from concerned citizen kan barangay San Isidro Iraya. Oy kamo man daw tabi ah magkunyan man kamo magtao man kamo ning konsiderasyon sa kapwa nindo. Maski nga ni baga sa ina barangay, applicable ini. Kung halimbawa kamo iguan ng kaugmahan, nagpapasound ka mo tabi, magtaw ka mo ng konsiderasyon sa mga kataraning nindo na gusto man magpahingalo. Tama na ang alas 10 nin banggi, o punan nindo ni Makon, mahilig ka mo magpabidyo, okay, mahilig ka mo magpaturugtog. Punan nindo ning alas 3 nin hapon, pag alas 10 nin banggi, pundo naman tayo. Irakman kan mga kataraning nindo na napiperwisyo tabi. Iyo. Good morning, good morning. Manay Anita Birata, good morning tabi sa imo. Sir Joy Nabilien, dyan sa San Roque, maray na pagka-morning. Good morning, good morning. Alas 6:31 na, pasalamatan tan mga sponsor sa programa ini. Hatod po sa sinukan Maxil Oxygen. And acetylene training ko nangangaypo ang kamutabi ni Medical Oxygen, Industrial Oxygen, pati na po kan acetylene. Dyan ka mo magbakal sa Maxil Oxygen and Acetylene Training sa Purukuno kan Barangay Bonbon, Tabaco City. Hanapon nindo si Ma'am Elena Fernandez. Dyan sa nasa kahilera po yan kan Bulwagan ng Katarungan. Kung mapadeliver ka mo ng LPG o liquefied petroleum gas within the city proper, pwede man po, nagdi-deliver po sinda ng liquefied petroleum gas. I-chat sa nanindo, Elena Fernandez. Hanapon nindo tabi yan na Facebook account na yan. Tayo na po yan. Madali po dyan ang pag-order ni LPG. Madali dyan ang pagbakal ni Medical Oxygen, Industrial Oxygen. Nagre-refill po dyan. Kung iguana ka mong saliring tangke ni Medical Oxygen, pwede ka mo dyan tabi magparipil. Ano po? Dyan na ka mo sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Good morning, good morning. Tatuwang taman ang balayo, gravel and sand. Kung mapag-ibo ka mo ning harong, nangangaypuan man ka mo ning baybay sin graba. Dahil na magduwa-duwa tabi manoy imanay, diretso na ka mo dyan sa balayo, gravel and sand. Balayo, Gravel and Sand, Purok 2, Kan San Antonio, Tabaco City, hanapon sa Nanindo si Engineer Jun Balayo, Kan Balayo, Gravel and Sand. Good morning, Engineer.
15: Good morning,
0: Attorney Yami.
15: Good morning.
0: Katuwang taman sa programang ini, Honorable Mayor Ray Bragay, Servicio Asin Progreso para sa Tabakenyo.
15: Good morning.
0: Municipal Mayor, si Kapos Bilokan Bagong Malinaw, happy sa nasabi ni Mayor Shi.
15: Good morning.
0: Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr., Servicio Asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito na po nakikibrada po kay ito sa Kutsangonyan, Siga Mangilay on.
15: Good
0: morning, Tabi, sa magtugang na Siga.
15: Good morning.
0: BM Siga, Carol and Vic Siga Jr., good morning. Lot, good morning.
15: Good morning.
0: Chomon, Marinaga.
15: Good morning.
0: Shirley Sabilla Biler, Marina Pagka Morning, happy 59th birthday sa ko.
15: Good morning.
0: Happy birthday, Tabi. Din, good morning. Katuwang tawan sa programang ini, Riner Burse, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse, tandaan. No, di, paano ka ini, baada mag-atinder sa hearing mga katindugon sa impeachment trial, si Mary Grace Piatos, mamimidbidan tagayod si Mary Grace Piatos, ano? Bad lamang mamidbidan ta si Mary Grace Piatos. Madali na ang pagpupuon kang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. July 7. Markahanin doon ang kalendaryo ta. Abangan ta ini July 7 mga katindugon Tuesday. July 27 man ang sona ni Presidente Bongbong Marcos. Ano nga yan, sir, ma-attender ka kan sona? Dahil na ako mamuya mag-attender kan sona, mga tuga.
15: Good morning.
0: Pahingalo kita kan pag-attender kan sona duman sa kunyan, inihong...
15: Good morning.
0: Sa Congress, mga katindugon. Abang na lang kita sa kunyan, mga darakulang apod ka yan.
15: Good morning.
0: News media, Intel Fund ilalabas ang pinagbigyan. Ano ni? Intel Fund ilalabas ang pinagbigyan.
15: Good morning.
0: Alas 6:35 na, abangan tayan ha sa mga masunod pong aldaw ang impeachment trial para po kay Vice President Sara Duterte. Bata si kunyan, si idol ni Sir Loing, si Senador Alan Quetano, dahil na naglalawag ni Senado. Napaso. Napaso.
15: Good morning.
0: Ay, mapaaram lang una, masunod, Wellness is Happiness ni Dr. M. Pagkatapos ka ang edukasyon ni Hapot Mo, kasabay si Sir Joe Bonds. Magayon ini ang programang ining ihapot, edukasyon ni Hapot Mo kay Sir Joe Bonds. Bad lamang madiscuss si Sir Joe Bonds ang manungod sa kunyan, inihong mga patakaran sa mga eskwelahan. Makarelate lamang sa mga paraan tabay ta mga katindugon ngunyan na pagkaaga. So, incident, ibaga duman sa Tacloban City, na nang rat-rat mga tugang. Nagpaarak-asak ni Badil na tuluang nagaraan. Ako po. Sana day man mangyari ni Grisa sa tuya sa albay ang mga araw ka na insidente. Adi? Si Daddy Loinks dyan sa technical. Papaaram naman ko na kay Lenny Ray Brimbuela. Good morning. Ako ini si Edward Deyos Tabi, mga tugan. Salamat po kasi rin para ako sa pagkantabay yan sa kuyang angog binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sa'yo. Hindi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
15: Good morning.
16: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamiento kan Aleco na susog sa Board Resolution Number 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawning Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 nin pagkaaga, on-site registration. Alas 9 nin pagkaaga, program proper. Alas 11 nin pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manood sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gapos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasana nin bagong Aleco notice of of billing o resibo kasabay ang anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwa man nin raffle kung sain, pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.

0: panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at Glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Narito na ang programang Wellness is Happiness.
8: Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
9: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya pag ininterpret natin ha, yung mga gawad na yan ang ibig sabihin lamang, ang Best Cafe ay kinikilala at tinanghal ng maraming beses na bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, lalo na po yung hinahanap mong mga benepisyo mula sa mga sangkap ng iyong kinakape, dapat ang kinakape mo ay Best Cafe. Pwede kang mamili sa apat na variants po natin, ha? Nandiyan ang original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na higit 12 taon na pong nangunguna, number 1 at patuloy na tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandiyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na lalong pinarami ang sangkap, lalong pinasarap ha. Kaya talagang patok na patok, ano, lalo na po sa mga younger generations na mahilig pong magkape. Eh, yung mga younger generations, mga mitikuloso yan eh. Talagang, kumbaga, mapili sila, ano, pihikan sa pagkakape. Pero patok na patok sa kanila ang Best Cafe Gold. Siyempre, nandyan din ang Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Na ito naman, patok na patok sa mga magkakapartner, lalo na po sa mga mag-asawa. Kasi ang mga sangkap nito, nagbibigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy para po sa matagalan, lalong matatag na labanan. Ha? Alam nyo nang ibig kong sabihin, labanan sa pagmamahalan niya ng Best Cafe Black. At syempre, yung Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol maging ang timbang para po matunaw ang ekstrang taba at ma-achieve mo ang kaseksihan at kamachuhan na yung pinapangarap. Pagtatak Best Cafe sa safety at quality, talagang mapagkakatiwalaan. Ha? Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
10: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yung sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, talagang masasabi kong the best talaga ang Best Cafe.
10: Dito na tayo sa the best na kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe. 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot?
15: Fresh, hindi ako.
14: Makidistrove.
15: Ferong walat.
14: At parang watang-wata dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Malagyos ang ganda dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
19: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo

0: nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter. Ganito ang katanungan niya. Good evening po, Doc. So gabi niya po ito itinext. Ano po? Ano po ang ingredients sa herbal na kape na cure sa laging umiihi sa hating gabi? Benign prostate enlargement po, Doc. Ano? So sinasabi niya po, ano daw yung gamot, ano, na ingredients sa herbal na kape doon sa benign prostate enlargement. Nang isang epekto po sa kanya, lagi po siyang umiihi sa gabi, ha? E yan talaga isa sa mga minor manifestation, minor symptoms, ano po, ng benign prostate enlargement. So pag sinabi namang benign, hindi siya cancerous, ano? In most cases, hindi po yan alarming, ano? Kasi ang totoo po niyan, yung pag-enlarge ng prostate, normal po sa lalaki po yan na nagkakaedad o tumatanda. Kung paano pong yung uban, ano, ay, ano, yung buhok po natin nagiging uban, pumuputi habang nagkakaedad, ganun din po na normal po yung paglaki ng prostate, ano. Huwag lang to the point na talagang malaki na sobra, masakit na po, tapos man na po yung mga sintomas, kailangan ng ipa-opera. Pero kung mga minor lang naman yung mga symptoms, tolerable naman po, wala pong dapat ipag-alala, ha. Tulad nitong ano natin, kasi hating gabi, syempre ayaw niyang maabala yung pagtulog niya, so kaya nag-text po siya sa atin. Ito yung reply ko po sa kanya. Ang sabi ko nga po sa kanya, normal nga lang po yung ganyan, yung prostate enlargement, ano po, pero para maiwasan po yung mga sintomas tulad po ng pagkaihi sa hating gabi, makakatulong ang mga ito. Una, kumain ng buto ng pakwan at kalabasa. So pag kumakain ng pakwan, isama niyo po yung buto. Nguyain yung mabuti at magpapakpo kayo ng buto ng kalabasa. Okay po yan, dahil mayaman po yung mga yan sa mineral na zinc. Tulong po para sa maayos na kondisyon ng prostate. And speaking of zinc, ano, syempre uminom kayo araw-araw ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement. Dahil nagtataglay po ito ng maraming minerals, kasama na rin ang zinc, okay? Mga minerals na direktang sa cells ang tulong para anuman ang sakit mo, matulungan kang gumaling agad at hindi ka basta-basta magkakasakit, ha? One capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement. At para pa rin sa mga may prostate enlargement, makakatulong yung pagkain po ng isdang salmon, ng kamatis, ano po, ng pag-inom ng isang kutsarang apple cider vinegar, isang oras, ano, o 30 minutes pagkatapos man ng halian. Kumain din po lagi ng maberding dahon ng gulay. Kumain ng mani, tsaka ng iba pang nuts tulad ng almonds. Ano, medyo social lang, medyo mahal, pero masarap at punong-puno ng minerals. Ha? E syempre, kung magkakape, dapat ay Best Cafe ang inyong kinakape, mga ka-wellness. Ano? Magkaroon ng regular exercise, kahit simple walking lang. Magpa-araw sa umaga, ha? Mag Dr. M's Amazing Tea, kasi nagtataglay ito ng luya. Tulong para makontrol po ang paglaki ng prostate. Nagtataglay din ng turmeric at stevia, kaya napaka-healthy, ha? Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? Pinaka-pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Dr. M's Amazing Tea, available sa mga butik at supermarket sa inyong lugar at aprobado ng Food and Drugs Administration. Maliban sa luya, nagtataglay nga rin po yan ng turmeric at stevia, ha? O, tumigil na sa paninigarilyo, may epekto sa prostate yan. At iwas-iwas sa alak, okay? Iwasan din yung sobrang pagpapakapagod, iwas din sa stress, ano, mga ka-wellness. At syempre, para huwag maabala yung tulog, ang huling inom nyo dapat ng tubig ay isang oras bago matulog. And then bago matulog, umihi na. Kumbaga, ilabas nyo na yung ihi nyo ng todong-todo. At huwag na pong uminom ng tubig bago humiga. Dapat 1 hour before the sleep, dun po ang huli ninyong inom ng tubig.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
5: Era Charcoal Soap. Detoxify. Cleansing. Plantin. Enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap. Revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A health for everybody. M's Amazing Tea na. The one? Mag Dr. Amazing Tea na. Also supports muscle fitness event, severe diseases like cancer and heart problems. Due to its anti-expertise. Kaya sulit sits.
7: Ang Dr. M's Major Healthy.
6: Mabibili sa mga market nationwide.
2: Ituloy po tating program. May isa naman tayong texter niyang katan. Morning po. Po, ano po, Doc, ang dapat gawin? Kasi yung ihi ko po ay mabula. Ihi po ako, Doc, po ang dapat gawin. Salamat po. Okay? So yan mismo ang katanungan po ng texter natin, ha? At kung sakaling ganyan po kayo na yung ihi ninyo, ninyong bumubula, ano, mga ka-wellness, dapat po bang maalad, ano? So hindi naman po. Maraming beses ko nang tinalakay ito at muli kong tatanong para syempre sa kapakinabangan ng texter natin at ng mga first time listeners. Ito yung mismong reply ko sa texter natin. Magandang hapon po. Sa umaga ay okay lang na may bula ang unang ihi dahil po yan sa volume ng ihi na hindi na ilabas sa buong gabi, ha? Pero kung may bula pa rin ang mga kasunod na ihi sa buong araw, iyan ay pwedeng dahil sa dehydrated kayo o kulang kayo sa fluids sa katawan o kaya mataas ang acidity niyo po sa katawan, ha? Kung ganyang mabula ang ihi, makakatulong ang mga ito. Una, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Uminom din po ng isang basong tubig ng buko every day, ano? Magpakulo ng dahon ng sambong, yan po gawin twice a day. O kaya Dr. M's Amazing Tea twice a day. Siyempre, kung magkakape ka, dapat best coffee. Lalo na po yung best coffee gold na may sangkap din po na sambong, ha? O iwas po sa maasukal na pagkain at inumin. Lalo na po ang soft drinks, mga cakes, mga donuts. Iwas-iwas po dyan maging sa ice cream. Iwas sa stress, alak at sigarilyo. Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang tsaka running, ha? Siyempre, araw-araw dapat uminom ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement, okay? Lagi rin pong kumain ng mga maberding dahon ng gulay. Yan po ang mga tips, makakatulong ng mga hakbang para po maiwasan at malunasan yung bula po sa ihi, okay? Pero ito, sabi ko rin sa texter natin, pero kung hindi mawawala yung bula sa ihi after 1 week, magandang magpa-check up. Maggawan kayo ng mga laboratory test kasama na po yung urinalysis para malaman kung may problema sa kidney. At kung meron man, maagapan agad. Again, mga ka-wellness, hindi dapat maalarma. Yung sinasabi ko sa inyo, magpa-check up lang para po malaman natin yung kondisyon ng ating kidney. Pero usually naman, yung bula sa ihi, dyan lang sa mga tips na binibigay ko ay nalulunan.

0: prices. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klase min semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Marina, King James Enterprises, mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises, yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Paparenta man sindaning mixer, portalift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
8: Edukasyon ihapot mo.
9: Edukasyon ihapot mo.
8: Pagtukar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
9: Edukasyon ihapot mo.
8: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
10: Sabado po ngayon, araw po kan dati magpumpong alas 7 sa good pong alas 8 ang aga. Ang sa endo pong programang edukasyon ihapot mo. Si Joe Bons po. Siyempre po, gusto tangon na po na magpasalamat sa gabos, siyempre sa mahal na Diyos. Ade.

0: So, mangadji muna po kita. Heavenly Father, may you walk through my home and with the station and take away our worries and illnesses. Please watch over my families, my friends, and all the listeners and the station personnel and executives of One Radio. With peace, love, and joy. I pray this in Jesus' name. Amen. Okay? And of course, ang satuya pong day ng gadmalilingwan ng mga tataramon na nagigiya sa satuyang oral daw na pagkabuhay. The time is now. Okay? Sabi niya, we can spend a whole lifetime enjoying various benefits and not appreciate their value until we are deprived of them. How many lovers boldly contemplate separation, fondly imagining that they have had enough of the beloved. And yet, as soon as they actually experience separation, they burn up with longing. Ayan. Ano da? Ang oras da po, tang pag-adalan. Dapat ang pag-adalan, ang gabos na oras asin gamit niyaon sa tuya. Ikonsiderata ang mga bagay na tama asin makakapagpaugma sa tuya. Bako ang paglingaw o pagbugtak sa sainda. Dahilan sa saindang kakulangan o dainak pigag kagamitan. Tan sa saindang importansya asin karahayan na mamatita kung sinda daina. Arugan mga ito bagang mga magpartner na nag-isip ng magrilingawan. Tabako na magma sa lambang sarawalagad. Kung sinda nagkakadaihan na sa kaninda na mamatian sa indang kalagahan na minaabot sa indang kamunduan. Okay? Again, dahit na pighahali, piglilingawan na sabihon na ang edukasyon is the most powerful weapon which you can use to change the world. Iyo po yan ang sabi ni Nelson Mandela. Ano? As in, ang sabi tadigdi sa mga magurang, a good education begins at home, and you cannot blame a school for not nurturing values in your child that you have not instilled. So, kitang unaan makaagkaini na mga maray na mga values sa satuyang mga aki. And this will just be nurtured in school or by our teachers. Okay? Sabi digdi ni Manuelito Bilaos. Aha. Sabi digdi ni Manuelito Bilaos. Wala ito natin na. Nawara pa na naman. Pata Perming. Aha. Sige. Sabi ni Manuelito Bilaos. Okay. Igwada siyang kasabihan. Anuman ang sa kong trabaho, dai ko ipinaghambog, tabako man akong perpektong tao. Basta pinagigibo ko lamang ang tama na dai ako makakaraot sa kapwa ko. Hali po yan kay Manuelito Bilaos. Kan San Isidro Iraya, malilipot albay. Salamat tabi, Manuelito Bilaos, kan sa imong kontribusyon. Tama yan. Adi, dahi mo pagambog anya sa imo. Ta, yan na sa imong pagiging marayo, ano, halangkaw. Igwa, dahi mampiding gabus tama. There is always the negative side of it. Okay? So, garing.
1: GCash.
0: Okay. So again, pasalamatan tapuan sa tuwing mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bulante. Ang mahal na mayor kan malilipot na nanduyugang kang kadaklan dahil sa mga maray na naginibuan. Sawad sa Labistasyo Balingbing, ang representante kang kasaradayan, hali siya sa pagtiyos kaya yaon sa pagserve sa mga nagtitiriyos. Si Honorable Kagawad Riner Burse, yaon sa iyan servisyong humilde, as in may dedikasyon. himplo ng sarong tunay na leader. Yan po si Honorable Kagawa Drenner Burse. Si ring mampuan sa iyang staff, si Miss Lalaine Yander. Si Honorable Dolian Madro na kanapit, ang dating iska chairman, kan poblasyon kang Malinaw Albay, nangunyan po regular ng miyembro kan sangguni ang pambarangay. Ano po? Siring man ang sa iyang ina, si Ma'am Norly Madro na kanapit, ang manager kang Daddy's Doming One Stop Shop. Ang Bilya Asun Resort, ang Bilya Asun Resort, yaong po ini sa Matagbak, Tabaco City, gwasindek tulong swimming pool, na mga free-flowing, ano, ngunyan na mainit, perming pano ang Bilya Asun Resort. Igawan silang mga lodging houses na mga fully air-conditioned where you can feel at home while away from home. Igwasin da ki lodging house na good for one family. Sabi nga ni, good for partners sana. Ade, igawan po sinda ki convention hall na pwede mag-accommodate ki mga okasyones arugan reception sa kasal o kaya reception sa bunyag. Kumpleto na po yun ki mga tukuan, la misa, ano pa, sound system. As in kung kay po nindo ang catering services, magtaram lang po sa management kang Bilya Asun Resort. Pagsadiri po ini kan dating barangay captain, Mam Asun Barcia Borromeo, asin man kan sayang agom ang dati mga barangay Captain Ray Borromeo. Siring man po ang KGB ato supply. Yan po ini dyan sa Tagas Tabaco City. Supplier po ini kan mga dekalidad ng mga auto supplies. Arog po kan transmission spare parts. Asin iba pa ang mga piyasa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Kaya igwa kaya sindak yung mga direktang supplier. Kaya po barato asin dekalidad ang sendang mga piyasa. Ini po pagsadiri ni si Perino Nuno Bonto asin sa pamamahala kan awarding barangay captain si Malo J. Bonto asin kan sayang agom si Manny Bonto. Ang best cafe green 6-in-1 coffee mix. Masiram na, may maray pang epekto sa tuyang lawas. Kaya habang kita nag-enjoy sa siram kang best cafe green 6-in-1, nagiging maray pa ang sa tuyang pagmati. Siring man po ang Castilian Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. Ano? Arog po kan dating land bank dyan sa Rios Street, as in kan dati man na Lack Educational Supply dyan po sa Siga Avenue sa Tabaco City. And po sa pamamahala kan sendang presidente, si Mr. Rodobald Dudoy Castilian. Ano ma kang bantog ni arkitekto na si Architect Robald Gerard G. Castilian. Siring man po ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po ni sa San Isidro Lawod sa kataning lang ng Bulangan. Yan, kan malilipot. Okay. Nag-offer po ini ka mga minasunod na servisyo. Auto Body Repair, Auto Body Repaint, Car Buffing, as in Car Wash. Ano? Kaya pirmidyang pano. Nahiling ko puro pirmin ng gadpano. Sa dyan, dahil ka makahiling ki ngaya nakatambay na dahil basta yaon dyan itrabaho ang tulos. Ini po pagsadiris na pamamahala ni Fred Gabrielias Borbe. Siri mo po ang Joe Driving School. Yaon po ini sa third floor kang Power Prime Building sa Kantukan Siga Avenue as in Karangahan Boulevard sa Bumbon, Tabaco City. So gusto po ano magkaigwanan ni Students Permit as in lisensya sa pag-drive. Magduman lang po sa Joe Driving School. Ano? Igwasin na ngunyang ki-offer sa manungod kang theoretical driving course. So dati kaya 1,000, nag-800, ngunyan 600, ade, 600 na sana. Okay, plano nga ni, ibaba pa sa 400. Okay? Hindi po pagsadire, as in sa pamamahala ni Mr. Eric Aituna. Pasalamat ng tamang puan sa tuwa yung mga Lord sponsors. Ang FS Boy, si Mr. Arlene Obiasca, si Mr. Socrates Buwan, si Mr. Edgar Baldovino, si Mr. Noriel Rodejo, si Mr. Nilo Banzuela, si Mr. Ramir Bula, at siya nasa kuyang dating eskwela. Nang ganyan pigsalduan tana, si Mr. Si Dr. Danilo Alano. Pasalamat ang tamang po sa mga session executive, si Mr. Jing Monte Alegre, ang sa tuya pong managing director, si Mr. Romy Bulant, ang sa tuyang general manager, as in po ang sa tuyang station manager, si Ma'am Rosana Osang Bores. Kaya rin ba ng tangon niyan sa technical side, si Mr. Luzon Loeng Bornasal. So gusto po mag-participar, live po kitang unyan sa account kan One Radio.

91.3 News FM. Siya rin man po sa tuya na mga cellphone numbers o kaya po sa kuya pong account sa Messenger, Jose Jobons Bonto, o kaya po sa 0906-864-1805. Okay, ano ang sa tuya mga didiskuti ron? Ano? Nakulong kaya yung mga issues na pirmimpig naghururunan, manungod kan mga nangyari, nangyari duman sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ano? Kung sain, dakul ang nagadan, apat ang nagadan, o dakul man ang nagkarulugadan dahil sa mga pangbabadil kan mga minor di edad. Okay. Aram nin daw, kung minsan sabi ko nga, ibaga, ining mga pangyayaring ini, dahil ta pigbabasil, pigbabasol ang gobyerno. Pero nahiling ta na, well, dahil ninda yan naiisip ang mga arog ka na consequence. Adi, nahiling nindo na dakulon ang mga nangyayari ka ini. Mala nga ni, so, iguana naman, ha? Dahil sa pagpupursige kan mga autoridad, ha? Iguana naman kisarong iskulahan na konsainada ko pa na naman ki mga isumang eskwela, duwang eskwela na da ko pa na naman ki badil, muda mga hamo, ha? Na mga deadly weapons. Ini indikasyon sana ini, ha? Na kita dapat mag-iringat. Ang problema ugaring sa satuya, ta ang kunyan, kundai kinangyayari, relax na relax kita. Ade, may gwardya nga ni, dakulong ki gwardya, kundi, dahil ka nga ni hilingo, nagralaog, ralaogan, sabagay, imposible, arog dyan sa kaso kan Tabaco National High School, imposible na ma-inspection mo ang bilog ng mga bagka na dara. But again, ang sabi digdi, tabi kan sa tuyang secretary naglatag ng komprehensibong school safety campaign, security audits, metal detectors at anti-bullying measures bilang prioridad na pangalagaan ang ating mga mag-aaral at mga guro. Ayan, sabi dyan, ha? Sabi digdi, school safety campaign, higit pang patatatagin ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng mga mag-aaral at seguridad sa mga campus sa buong bansa ay bibigyan ng prioridad ng Departamento ng Edukasyon. Sabi digdi, pagbubuklo rin ang mga paaralan, magulang, lokal na pamalaan, mga autoridad at iba pang sektor ng komunidad. At target nitong palakasin ang mga mekanismo sa pag-iwas, pag-uulat, pagtutugon at intervensyon laban sa bullying. Mapabuti ang kaligtasan ng mga campus at matiyak ang mabilis na tulong ng mga mag-aaral at kawani. Okay. So, iyan lang. Ano eh? Going back to Tabaco National High School. Ngunyong dakulo na. Ha? Talagang dapat talaga igwadyang kisarong maestro na tawanan ki arog lang kaan. Ade, tawanan ki at least halimbawa mga sampulo man na maestro i-assign as part of their load, no? Na mag-ibo ka ini. Sarong oras sa imo, sarong oras, sampulo. Oh, at least 10 hours na magtabang sa arog kaining inspeksyon. At dahil ini pagpabaya ng gansa sa lalo sa mga gwardya. Please take note that more ang authority kan maestro lalo sa pag-perform kan sa indang mga trabaho sa eskulahan, mas halangkaw kung ikumpara mo sa autoridad kang gwardya. Because teachers, while in the performance of their functions, are
the our persons in authority as provided under Batas Pambansa 232. Kaya dapat talaga, ha, naroromdumang ko kang panahon may kahit itong Miss Brunjal, tinawan ako ka ini, ha, kipanahon. Although, sobra na nga ni. Kahit itong panahon ko sa Tabaco National High School, bako sa nang walong oras, ha, I work for more than 8 hours. Talagang ginibukoso sa kuya na dapat na gibuhon bilang sarong maestro. Nagpundo lang ito na more than 8 hours kan ako mag-eskwela na sa college block. Okay? So, pero dapat daita pagpabayaan. Daita pagpabayaan ang siguradad kan mga eskwela. Araw ka ito, nagkakaigwanag trauma. Ha? Sabi nga na digdi, patibayin ang learner protection kasunod ng trahedya sa Tacloban. Ayan. So, dapat talaga igwa na ining mga security guards o kaya mga maestro kan pigapuntang metal detectors. At ako nga ni kayto, gadaan na ugari, kaya kan sa kimal na Diyos. May na ako akong badili. sa sakuyang pag-perform. Kaya lang, itinago ko ito, tayo isusurrender ko kita sa polis, may nagduman ng sarang official kang polis. Naarog ka ito. Sige. Kundi, dakulon man ako kay ang risk na sa kuya kay itong naagihan. Kan ako performing as the chief kang anuan, CSU, Civil Security Unit katabako na sa high school. Grabe ang risk na sa kuyang inagihan. Pero dito na ang pigyawa paparataram. Ano? That is part of our function as a government employee and as a teacher, which has the purpose and the obligation to protect our students. Okay? So again, sana dahil na ini mangyari. Lalo digdi sa tuya, ini usual na ini nangyayari. Dakulo na kayo ng pangyayari sa United States. Pero digdi pa lang sa tuya, igwa naman. Ano? Sabi kaya digdi kang police. Ang sabi digdi kang police, ang possible cause na kayo ito, ano? The PNP supports a thorough and evidence-based study of the possible effects of violent video games on children and adolescents. So, sabi digdi, the PNP recognizes concerns that repeated exposure to violent content may influence some vulnerable individuals, particularly the minors. Siyempre, kung nagkaparakawat ka kaito ng mga tiro, nagpaparahiling ka kibidyo kan mga trabaho, kan mga terorista, sa video kaya baga, sa sine, kung minsan ang mga terorista nagiging bida. Ha? Bida. Kaya ang pigigibo na nai-influence ang isip lalo na kan mga aki. Kaya kita mga magurang, dapat ta na proteran, paghilingon ta kung ano ang mga pighihiling kan sa tuyang mga kaakian. Ano? Bata, sabi ko na nga ni baga, ano? There are 4 elements of educative process. Ang pinaka-importante sa learners, ang ikadawa sa teachers, ang ikatulo sa teaching learning process, ang ikapat policy maker or the government. Unfortunately, dahil sa mga batas na naginibo kan sa tuyang mga policy maker that encourages the minor to commit na mga arog kaining acts, sa saindang pagtubod na as minor they could not be put into jail. In fact, arog kayo na ang hapot tulos kakansaro sa mga nanggadan. Makukulong ba ako? Ayan. Nata, dahil sa saindang pagtubod that because they are minors they do not commit any criminal acts. And that is because of the laws
no, so mga lahi na ipinasa kan sa tuyang mga legislador. Okay, Daiman, I know, no, I know na ang purpose kaan, the intention of the passing of the law para sa ikakarahay. But again, ang sabi tangani, kung ang lahi na ipasar na, nag-epektibo, Duralex, Sidlex. The law may be hard. It may be. Give bad results. But again, it is a law. Okay? So again, sana pag-adalang giraray ini. Kan sa tuyang mga nanunungdan, ining mga lahi. So totoo sana, nakulon ang nagpapatunay. Mungan iling nag-agis sa kuyang wall na nagpapatunay na mas marayda sa panahon kam panahon ninda na kun minsan napapakol sinda kan maestra as their second parents, but yaon sumaray na disiplina. Ngunyan man nga totoo yan, dahil na kidisiplina ang mga aki, siguro inan impluensya kan pagbabago sa teknolohiya. Okay, balikan tapos si Loings para sa mga masunod na pagirumdong.

0: sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion. May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Heads up sa Gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vin's Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vin's Hometel, your home away from home.
4: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Thank you, Loings. Basahan tayo ng mga participation nito, ano? Sabi digdi ni Lingon Tadao. Sabi digdi ni... Ay, sus ko. Ayan talaga sana. Okay. Sabi ni Rose kang Santo Cristo, always watching and listening to the program Idol Sergio. Salamat, Abi Rose. Ha? Salamat. Always nakatutok sa programa mo. Dahil ko na ma-open, sir, so account ko, Tabi. Nata daw ito. Ade, okay lang, sir, nakatutok man always. Dawa ba ko sa IP? Salamat. Ah, Sir Joe and Gilbes. Ayan. Sabi dyan, ni Rose of Santo Cristo. Garo si... Ano nga ni ini? Kasi garo si Gwila ko ini si Rose. Kung bako, kundi ako nasala. Ade, si Ringman, si... Richel de Binalia, good morning, Sir Joe, Samuel and Yunebo. Morning, Sir Jobons. Shout out tabi to all JCC, San Jose Community College faculty. Iyo. May ano laos garuso meeting. Ano, ako de ako makaka-attend after my program, ma-lecture ako sa kunyan, sa LTO, ha? Sa Theoretical Driving Course. TDC kang LTO. Abi rilingong ko tabi. Ano? Garo ako makakaten. Bien Ray, good morning. Marilo Mirandilla, good morning. Tess Padagdag, good morning. Maricel Binyas, good morning. Pasout na tabi sa Binyas family, ligdi sa Pawa, and Azuela family dyan sa Bumbon. Chiri Carburha, good morning, Sir Joe. Christian Masenas, good morning. Merle Pubukan, good morning. Okay, ano ang sa tuya pang didiskutiron? No ni ang diskutiron kung una ha. DepEd pinalakas ang learning standards sa pamagitan ng non-transmutation grading policy. And sabi kaya digdi ano, igwada pinaluwas ng DepEd order. So mga maestra tabi, ano, i-print na lang nindo ang DepEd Order number 15. Ta ini pinaluwas din ni kanhunyo 4 pa. Ano ngunyan lang ining 2026. Iyon ang revised guidelines on classroom assessment grading system and awards and recognition for the K-12 basic education program. Ayan. Tinutugunan ng kagawaran ang matagal ng mga hamon sa grade inflation. Sobrang pag-asa sa transmutation, hindi pare-parehong promotion standard at pangangailangan ng mas malinaw na learner data upang magabayan ang pagtuturo at academic support. Please take note na ang pulisiya daw na ini ay malinaw na hakbang tungo sa mga markang mas tapat na nagpapakita ng tunay na alam, maunawaan at kayang gawin ng learners. Okay. Ang komentaryo ko dyan, tama garo ini. Tailingunin doon, mga grado ngunyan, ha? Nubinta. Kaya baga, anas ng with honors. Halos, sa bagay, sagot sa college, bako man siya nini sa elementary. Adi, bako man siya sa elementary, bako man siya sa basic education. Ha? Pero bako garo bako nang ano anade elingon mo ang kwalidad kan edukasyon ta, ah, very poor, but more than one half of our students, learners, are honor students. Tama garo ini, patama ini, ah, ako kaya lang dakulong kainan mabagsak, ah, kun ang sa imong itatao halimbawa ma-exam ka 100, equivalent to 100. Kay puan, makakuha ka ki 75 out of 100 for you to be able to pass. Paano sa mga zero? Ano-ano ta mo zero? Unda yung transmutation table? Ha? 70 gayon. Okay, 70 gayon. Arog na garokan. Pero, ako hiling ko, tama ini. Tama ini. Ta, ang sekreto po ka ini, na sa maestra sa pagtaokan sa indang examination questions. Ang requirement kaan, ano, only 5% of the questions must be very difficult questions. So igwa sinda, limbawa day maansiran su 5, ang maansiran sana 2, igwa ng 2, tamala. Now, there should be some questions which are moderate questions. And more than 50% of the questions must be easy questions. Yeah. Kaya garo sabi kan mga nagi kong eskwela sa college, may harabo na sa kuya mag laog na babaon ang grado ko. Ako talaga, totoo yan. Ade, you will get the grades that you deserve. But no one questions me. No one questioned me. Why? Because I let them compute their grades. Sindaan mga compute kang grado. Mareklamo ka na ika nag-compute kang grado. Itatao ko sa imo ang mga results. Compute that. No, yan. Inda lang, pero there was a time when may siguro more than 10 of my students kasi ibinabaso kunyang kang Ched na day payo 85. Kung day ka makakuha ki 85, that means you are not qualified to be a cum laude. So mga grado ko may 83, 84. Nagduruman sa kuya. So, mga eskwela. Ngayon, sir, liwat tuntog. Pwede ngayon mag-ibo ining 85. Ay, dahi pwede. Dahi pwede. That was the grade that you deserve. That is final. Na? Unless you can prove that my computation is wrong. If you want, arong kini, darahunin do sa kuya. Aunaan sa endong results. O, arong gaan. Ano? Pero digdi sa ngunyan kaya. Ang sabi digdi sa kunyan ha, ang sabi digdi, dapat na nakabatay sa tunay na pagkatuto ang pag-akyat ng bata sa susunod na grade level. Sa pagtanggal da ng transmutation, mas pinapalakas natin ang accountability sa buong sistema mula sa curriculum implementation at classroom instruction hanggang sa assessment, academic support para sa learners. Ayan. Pero mas magayon-gayon kung ining mga summative tests. Na, summative tests o kaya formative tests should be required by the DepEd to be submitted. Paano mo maraman na sumang-arog kayo ng results? Ade, arog kayo ng results. Ako, wagalimbawa, maestro. At arog kayo ng sutinaw kong results. Nakakuha, anakuha kang aki, perming si Tinta. Pero sa records ko, pigigibo ko 75 or 80. Paano mo maaraman? Ha? Kaya, difícil. Ini kun ang gabos na examinations, dapat may control kan Department of Education, matubod ako digdi. Pero sabi digdi, ngunyan dang school year, para sa school year 26-27, magpapatuloy mo na ang transmutation gamit ang adjusted table. Hindi ko sa college pwede man ini. Ako tuom ko na kaya ang transmutation ko. Basta makakuha ka kay 49 to 51, 80-an. Yan ang transmutation table. Sa transmutation table ko, ang 37 to 38, 75. Yan, 75. And sa 45, 78, 50, 80, 55, 82, 60, 84, 65, 86, 70, 88, 75, 90. Tum ko na yan. Tum ko na sa kaluyang kampagturo ko. Tum ko na. Ade, pero halingunta na lang. Sana maano man ang gadin eh. Macheck. Ha? Sa paarog kayo ng paagi. Tan sabi digdi ha, kung saan ligdi sa transmutation table, kung saan daa subago subako pa dati ini, kung saan ang new grade na 70 ay katumbas ng transmuted passing grade na 75. But simula sa 27-28, aalisin na ang transmutation para sa grade 4 and grade 12. Ang mga grade na 75, direktang magiging term grade na 75 nang walang mathematical adjustment. Ayan, ha? Hindi dalayunin ng policy o pulisiya na pahirapin ang grading o paramihin ang bumabagsak. Layunin itong magbigay ng mas tapat na larawan ng academic progress ng learners upang mabigay ang intervention, remediation, enrichment, at learner support sa mga nangangailangan nito. Madakulo naman kayo ang aral. Madakulo na naman kayo ang aral. Ha? May mga kunya na naman. Ha? Sabi digdi, hindi dapat ituring itong automatikong dahilan para dumami ang repeaters. Bako daya. Kundi bilang paraan upang mas maagang matukoy ng schools, teachers, at parents ang learning gaps at makapagbigay ng angkop na suporta. Kaya, sa paging ini, na daining transmutation, mahiling tadigdi, who are failing? No? Sa primero pa sa ng rating peer na failing. And so therefore, the teacher must recommend to undergo the remedial or the remediation na sa paagi kang aral program. Okay? So, magayon man. Pero sa kuya, tama ini. Tangon yan, mahiling halangkaon ang nota. Dahil nakabasa. Ade, sabi digdi, para sa kindergarten hanggang grade 3, unti-unting ililipat ng DepEd sa descriptive grading system upang makapagbigay ng mas developmentally appropriate na feedback tungkol sa progress, strengths, and areas for support ng learners. Okay. Magsisimula ang descriptive grading sa kindergarten hanggang grade 1 sa school year 26-27. Ngunyan, bako ng gradong numero, kundi descriptive na. Ha? Sa kindergarten hanggang grade 2 sa 2027. Lalawak

sa kindergarten 2 sa 27-28 at sasaklawin ang kindergarten hanggang grade 3 sa 2028-2029. So, yan na. Bako ng numero ang mahiling nindo kundi descriptive. Either proficient or what. Kung anong tataramon. Kung anong description. Para na po sa grade 4 hanggang 12, mananatili ang numerical grade. Ngunit susuportan ito ng mas malinaw na qualitative description upang mas maunawaan ng teachers, learners at parents ang level of proficiency ng bawat learner at ang kinakailangang instructional response. Okay? So again, pasalamatan ano, basa ang tagirara ini. Sabi ni Jenny Abrera, good morning Sir Jobons. Nina Palanas. If you don't clean yourself. Alam, iyon na naman ini. Permi daw natadawin na sa kong cellphone ini. Ah, perming arog na ka ini. Okay. Sabi ni Ma'am Nina Palanas, good morning po Sir Joe at sa gabos na nagdadangog sa programa mo, digdi po sa suwa, malinaw albay. Salamatunan po, ano? Sirga. Siring mantabi, Ma'am Nina Palanas. Okay? Ano pa sa itong diskuteron? May panahon pa kita. Ang sabi kay Edigdi, ang gara na nawagan na palakasin pa ang preparedness at life-saving skills sa tulong ng scouting. Okay. So, gagamitin ito naman ang scouting para mapalakas ang preparedness at life-saving skills. Ayan. Ano, totoo man ang galkuta na ang, kundi ako, nahiling ta naman, tanday naman itawan ng kigubikang gobyerno, kita mang suporta ang scouting. Ha? Kundi, so, gobyerno na, so mga tao na, nasa na, mga eskwela, mga magurang, ang nagsusuporta sa scouting para man mabuhay. Adi, sabi digde, ang DepEd ay patuloy na palalakasin ang programa para sa kaligtasan, kapakanan, at holistikong paghubog ng mga mag-aaral habang kinikilala ang scouting bilang mahalagang katuwang sa pagtuturo ng disiplina, paglilingkod at kahandaan sa mga kabataang Pilipino. Ako lang bilang dating kumandan kan Tabaco National High School. Ade, saro sa mga tama diyan na suportanta ining scouting. Pero ako as commander Dotrong Giraray, I believe na saro sa mga nakakapag-instill kan discipline ining paagi kan CAT, at least CAT. Ha? Pero su tunay bakong sur CAT. Ha? Ta kun arugarukan lingonin do. Ha? I am giving you one very good example. One person. Si General Wilson Azueta. Ayan. Talagang ipinahiling niya ang disiplina. Ha? Ang pagkamot sa disiplina. Tanaglaog sa pagkapulis, nagi siyang general. Ngunyan, akiunong pa si General Azueta, siguro nasa 1990s, 50 naman, o labi na nga man na 50, si General Azueta. Saro pa, ha? Si Lieutenant General, ano nga ni itong siyaon sa San Lorenzo, sa Army. Dakulon, mga nahiling ko, naging successful. Ha? Ako, talagang CAT, kung talagang CAT, dapat ipatupad ang reglamentong tama. Sabi diyan. Sabi ni Risa Kino Veluso, God bless always. Good morning po Sir Joe at sa mga nagdadangugman sa One Radio. Good morning all. Ayan, sabi niya. So, ano digdi ang sabi ang admin side digdi ni Secretary Angara? Ang sabi niya, sinabi ni Angara na pag-uusapan sa susunod na national meeting ng Boy Scouting ang mga paraan upang higit na mapalakas
ang pagsasanay sa paglangoy. Yan. Sa Rodasa dapat na subject ang scouting paglangoy at mga kasanayan sa survival sa tubig ng mga scout bilang bahagi ng pagpapalalim ng kahandaan at kakayahang makapagligtas ng buhay ng mga kabataan. Tan sabi niya digdi, kung dumanda sa nangyari sa dumanda sa aurora, ini kasunodaan ng trahedya sa aurora kamakailan na ikinasawi ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na nagsisilbing paalaala sa kalagahan ng kaalaman sa kaligtasan sa tubig, pagsasanay at kahandaan sa mga gawaing panlabas at recreational. Oh, tama man talaga ini. Bakusa na, ang scouting talaga, sa mga ano dyan, is itun so ready at all times. Ang Boy Scout ay laging handa. Although, nakikipag-ano naman ang Boy Scout ngunyan sa new technology. Pero kung ito, Bible manggiraray talaga ang dapat. Kaya ito, kang kami, kang Boy Scout pa kami, kang Boy Scout pa kami, dahil kami nagdadaraki mga posporo, magibok ka talaga kikalayo. Magibok ka talaga kikalayo. Kundi, may grupo kami ka ito, kung may kalayo, agad na sana. Saro sana ang naggugunyan. So, mga maluto, dapat bako sa kaldero. Ha? O kaya, pwede man sa kaldero. Pero, daing kalayo. Ang awag kalayo, dapat gibuhon mo sa paagi kang pagibok kalayo. Aha. Sabi ni Husla Unon, igwangan digdis sa private school, nagdadaos scout, di man nagayman, igrehistro mga scout. Ang pagkaisip ko, igristo sa Mayon Council. Dapat po, iristro. Well, they are taking the risk, ano, Mr. Roslao nun. Kung aram din do ang Boy Scout, pag nagristro ka, may corresponding na insurance. Yeah. Para yung kidos, alimbawa, ristrado ka, nadiskwido ka, so insurance ka na supposed to be paid by the Boy Scouts, di bayadan ninda. Ano? Anyway, sige. Nakulong pa ko ta akong didiskuteron, pero maduman ako kaya, ma-lecture kaya ako sa, kunyan, ma-lecture ako duman sa LTO, sa Theoretical Driving Course. So, muna ko lang ining dali on ade, Bicol Higher Education Institutions earns approved rankings in the university. Ini ang 6 times higher education impact rankings. By the way, this is an international organization, Transformance Higher Education Institutions. May digdi sa Bicol, may nakasabay naman na 4. Central Bicol State University of Agriculture, CBSUA, Bicol University. Ay, congratulations, Bicol University. State University and the University of Nueva Cáceres. Nag-improve na Naka-improve na sa rankings. Pero dahil man siya nakasabay sa mga tapad eh. Ngunyan da Ateneo de Naga University and Camarines or Polytech Colleges made their debut the rankings. Nagsabay naman ganyan. Okay? So, improve mo tayo ni. Ang gana digdi sa tuya. Sige. Time na kaya tabi. Pero mahapot giraray ako ha. Sige. Okay. Now, ano ang haputangon niyan? Ano so apat na higher education institutions digdi sa tuyang sa Bicol region na kasabay sa ranking kan 2026 higher education impact rankings. Sige. Apat tabi ito ha. Apat. Sige. So, makasimbag 100 loads. Okay? Pasalamatan takuan sa mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bolante. Si Honorable Kagawad Salvista Subalingbing. Si Honorable Kagawad Riner Bur.